sagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. September 10, 2026. Welcome sa aton pang-aga nga programa ang Oras na Pilipinas. So pod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-aupdan ka hasta alas 9. Kumusta ang inyo Thursday morning? Mainit na gid sa guwa. Nakapamahaw na? Ako bago lang. And salamat sa Ginoo sa bagong adlaw. Gindugang niya sa aton kinabuhi. Salamat kay daw medyo nagsanag-sanag naman gawa ang langit. O, makita na naton ang mga panganod. Dito sa amon sa tupi, kahapon nakaulan naman. How about there sa Marbel, nagulan man ay han. Sa inyo, Dara Abyan, nakaulan man. Oo, may mga pag-ulan-ulan pa kita nga ma-experiensyahan sunod sa pag-asa. Pero posible ko no sa Disyembre iwat na gid. Nitungod sang epekto sunod pa sang Super El Nino. Ang pangamuyo lang kita and at the same time preparar man. No? Ginapabalo sa ton, agod nga makapanaga naman. No? Hello kag happy happy listening sa aton mga suki tagpalamati. Lagi na sa Shepherd's Call nagsay amen gid si Pastora Jade. Hello Pastora Jade. And tigpalamati naton dara sa may isulan sa mga COG friends naton dara. And Teruel family, Pastora Malu, mayad-ayad nga pagpamati manda sa imo. Sa TSK kagina nag-message kid diri sa aton FB live si Pastora Jade. Ayan. Hello kagapi listening manda kay Chichi. Kay Sheila May sa Siva family, sis Nancy sa Para Barrientos family, kay sis Sepeya sa Cabrido family, kay sis Lenny kag sis Bevelyn. Temprano gini sila gapamati doon sa Babas Fonticha, Hilahos families. Mga friends sa dira sa Banga, kahapon nagapit na rin si Kuya Erning Tartado. Yan, Tatay Erning. Dira sa Barrio 5 Banga. Sa boundary da sang Surala kag Banga na ilabanda. Nakajaging na guro temprano pa kaina sa may airport da. Sa Alabali Airport, si Tatay Erning. Kaya managunong ang routine niya. Yung daladala niya ang iyang radyo. Yan. Salamat sa paghapit dari kahapon. Tatay Erning, good morning da sa imo. Kanday sis in Diamond dara no, sa my Bon Kicks Bakery, Brother Van. Kag mga kaupod dara, no, mga panadero naton dara. Good morning sa inyo. And sinila nga aga, naghapit man dari si Brother Weng from Shepherd's Call, upod si Sir Alvin halin sa Compassion Philippines. Yan. Agina, nag-connect man di mga friends tanga namati man sa Shepherd's Call nga program. Si John D, dara sa Jensen, kay Beth sa Orbita, Yokogko, Kagplaga family. Thank you sa pag-connect dira via Facebook. Thank you, Sir Weng, sa paghapit diri. Sa paghapit diri sa DXKI. And thanks kay Sir Alvin sa pag-pray man with the staff. And God bless you po sa inyong activity today dyan sa isulan. Hello man kay Tristan, mayang aga daw sa imo, Migo Dave, kagina sa balitaan, nag-message di sa aton si Tristan. Hello man kay sis Ivy sa Buenaventura, Hatiko family. Yan. And kay Ate Beatriz sa Consad family, kay Brother Jacob dara sa Thailand, kay sis Eileen sa Balintongog family, Pastor Lolito Repaso, ayan, kay Dr.
Ripaso dara nga naga-tune in man perme dari sa DXKI sa Bethel Baptist Church ng mga listeners naton. Ayan, kay Ma'am Lira, mayad-ayad nga agad dara basi nag-duty naman no, sa school. Kay Shane sa Ruwado family and kay John D. Liwat no, dara sa Jensen. Tutok sa gihapon.

0: medyo daw gakarat ang tutunlan ko actually. May gahan na ang sore throat. Ginbaklan ko na nga daan sang ano, pang gurgle kay para hindi magdayon, no? Thank you, Migo Dave, sa isang basong tubig. Hello kay Engineer Ham sa Juliano family, kay Sis Aisel sa Prado family, Sis Day sa Roque Panganiban families. Yan, diretso kita sa aton unang segment, yari ang aton Pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

para sa aton nga pabalon subong nga Huwebes. Familiar nga verse ay hanini sa imo abiyan kaga nami ini nga i-memorize. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Sa hiligay nun, Filipos 4:6. Hindi ka mo magpalibog sa bisan ano, kundi pangayua sa Dios ang inyong mga kinahanglan, paagi sa pangamuyo nga may pagpasalamat. Sa sininga dinalan sa pulong sang Ginoo, direkta nga gintumod ni Apostol Pablo ang isa ka butang nga eksperyensyahan naton tanan. Ang pagiging anxious, pagkabalisa. Sa Tagalog, hambalya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Hindi bot silingon nga kung Kristiyano ka, hindi ka na makabatsyag, no? Sang kabalaka. Pero ang paintindi sa aton ni Apostol Pablo, hindi kinanglan nga kontrolon ka sang imong kabalaka. Kag ginatagan kita ni Apostol Pablo sang alternatibo. Hambalya, kundi pangayua sa Dios ang inyo mga kinahanglan paagi sa pangamuyo nga may pagpasalamat. Manotisyaran naton diri ang contrast. Wala kita sang dapat ikabalaka nga hindi pwede dalon dira sa Ginoo. Tanan nga butang pwede naton dalon dira sa Ginoo, no, sa pangamuyo. Kaganami sina, no? Bisan ano da ang aton mga concern, aton ina nga dalon sa Ginoo. Ano ba ang mga ginapaligban mo subong? Ano mga ginapaminsar mo subong dalana sa Ginoo? Ano mga ginakadlukan mo? Ang mga hana sang super El Nino dalana sa Ginoo. May mga desisyon ka bala nga hindi mo balaan kung paano mo desisyonan, dala ina sa Ginoo. Mga problema nga daw ka budlay sulbaron, dala sa Ginoo. Anong mga ginadala mo da sa imong kasing-kasing? Wala iban nga nakahibalo, dala ina sa Ginoo. Ang anxiety nagambal si mo, paano kung, no, amuna ng mga paminsaron mo kung ano, inaigo kaya sa anxiety, paano na kung maamuna, no, damo ka na ginapaligban. Pero sa pangamuyo, hambalon mo, Ginoo, nagasalig ako si mo. Sa anxiety, ang paminsaron mo, paano kung hindi ko kayahon? Pero sa pangamuyo, hambala sa Ginoo, Ginoo, tagai ako sang kusog ng kinanglan ko. Ang anxiety maga sulod sa una mo kag paminsaron mo paano kung may malain nga matabo. Sa pangamuyo abiyan amuning imo nga dalon sa Ginoo. Hambala, Ginoo, ano man ang matabo, kaupod ko ikaw. Sa anxiety, masami imo nga ginapaminsar, kinanglan kontrolon mo gid ang tanan.
Pero sa pangamuyo, gina-remind ikaw. Kag imo nga ihambal sa Ginoo, Ginoo, ginasungka ko sa imo ang mga bagay na hindi ko kaya kontrolon. Ang sabat no, sa mga kabalakan naton, hindi pirmi ang gilayon nga pagbag-o sang Diyos sa aton sitwasyon. Kisa, ginabag-o niya man tuod ang sitwasyon, pero kisa, kita iya ang ginabag-o niya samtang yara sa sina nga sitwasyon. Gani sa verse 7, kung padayonon ta ining Pilipos 4, hambal ni Apostol Pablo diri, kag kun himuon ninyo ini no, ang pagdala dira sa Ginoo sang aton iyang mga concerns no, kun himuon ninyo ini, magahatag ang Dios sing kalinong sa inyo tagipusoon kag una-una tungod nga kamo ara kay Kristo Jesus. Kag ang kalinong halin sa iya indi gid matungkad sang aton pag-inchindi. Ini nga promisa sang Ginoo available para sa tagsa nga nagtuo kay Kristo. Kay siling niya tungod nga kamo ara kay Kristo Jesus. Tungod kun kinbato naton si Kristo sa aton kinabuhi bilang aton personal nga manluluwas kag Dios sang aton nga kinabuhi. We will have peace with God. Mapasag-uli ang aton relasyon sa Dios nga naguba sang sala. Mapatawad kita sa aton mga kasalanan. Dira kay Kristo, ikaw ginpatawad, ginpakamatarong, kag ginpakabalaan. Gani, you will now have peace with God. And magaresulta man ina sa paghari sang kalinong sang Ginoo sa aton kasing-kasing. The peace of God that transcends all understanding will guard our hearts in Christ Jesus. Wala ginambal ni Pablo nga kakason na sang Dios ang tanan nga problema ta. Ang ginpromisa niya amo ang iya kalinong nga maghari sa aton kasing-kasing. Minsan, ang himala ay hindi ang pagkawala ng bagyo. Minsan, ang himala ay ang pagkakaroon natin ng kapayapaan habang nasa gitna pa rin tayo ng bagyo.

0: sa verse 7 ang silingdera sang pulong sang Ginoo. The peace of God will guard your heart. Daw sundalo nga nagabantay kag nagaprotektar ang kalinong sang Ginoo dira sa aton kasing-kasing, sa aton huna-huna. Amo na kaimportante nga mabatunan nato ng peace of God kay guardya nato na batok sa anxiety, depression, kung ano pa no nga mga butang pagamo sang aton huna-huna kag kasing-kasing sa kag sang aton kabuhi. Kay man pagsulat sini ni Pablo sini nga mga dinalan ara siya sa prisuhan bantay sarado. May gwardiya nga rotation kabantay sa iya. Kag hindi lang basta nga gwardiya sa guwa sang selda. Ginaangkla gid siya, ginapusas gid siya yung gwardiya, no? So bantay sarado 24/7. So amuna nga picture ang ginapakita din ni Apostol Pablo, no? Sundalong nagabantay kag nagaprotektar. Amuna ang kalinong sang Dios, no? Sa kasing-kasing sang isa ka persona nga nagasalig kay Kristo. Siya ang magbantay sa aton kasing-kasing sa mga emosyon, mga kahadlok, mga disappointment kag mga batyagan naton, no? Na hindi dapat makapenetrate dira. Sa aton huna-huna, no? Mga kabalaka, kadlok, mga what if, di ba? So, bantay naton dira ang kalinong sang Ginoo. Wala naton kung paano nagagiho ang anxiety. Gina-atake ang aton huna-huna. Paano kung matabo ni? Paano kung mapaslawan ako? Paano kung ibilin niya ko? No? Paano kung hindi nagakaigo ning kwarta ko? Paano kung maglala ang problema? Amo na ang sulod sang huna-huna naton kun atakihon kita sang anxiety. Kag sa ulihi, maapektuhan man naton kasing-kasing. Apag ginahambal ni Pablo nga kaya nga halungan sang kalinong sang Diyos sang aton kasing-kasing ang aton huna-huna. Ang kalinong sang Diyos hindi naton maeksplikar, no? Hindi naton maintindihan, no? Hindi naton matungkad. Hindi kaya intindihon sang aton pagpaino-ino. Kumbaga pa, no, kadalom sang niligay nun ko. Pero amo na, no, ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa. Amo na iya ang magagwardya sa aton huna-huna kag sa aton tagipusoon. May mga tion nga may magpamangkot sa imo. Paano mo na kaya, no? Na daw ka relax man gyapon si imo, no? Sa tunga sang imo ginaagyan. Inatungod ang aton kalinong wala nagahalin sa aton sirkumstansya. Nagahalin ina kay Kristo. Hindi naton balaan kung ano matabo buwas, pero balaan naton kung sino ang nagakapot sang aton nga future, sang aton ugma, no? Sang aton nga buwas. Di mo balaan kung paano sulbaron na imo problema, pero balaan mo kung sino ang upod mo sa tunga sina nga problema. Ang aton Ginoo nga nagpromisa nga He will never leave us nor forsake us. Di mo balaan kung anong mangin resulta, pero balaan mo nga faithful ang Ginoo. Amo na nga mayara ka supernatural peace. Gani kung budlay ang kabuhi, magkalipay dara sa Ginoo. Dumduma kung sino ang Dios nga imo ginaalagaran. Ipakita ang kahinahunan kag ipakita si Kristo sa iban, kag mga muyo dala sa Dios ang imo nga mga concerns. Rest, magtiwala sa kapayapaan ng Dios na mag-iingat sa iyong puso at isip. Amo sina magkabuhi ang isa ka pumuluyo sang langit samtang yara deri sa sini nga kalibutan. So ini nga mga bersikulo in the light no sang exhortation ni Apostle Paul sa Filipos 3 nga kita tagalangit. Gani magpaminsar kita isip mga citizens of heaven. Amo na aton nga pabalon, medyo isa kakaingid. Kabay nga nakahatagid sang encouragement sa imo abyan.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

say amen kung ina a mensahe nagdulot gid sa imo subong. Relate much. Ayan, hashtag relate much na lang. Ayan, mayad-ayad nga agada kay Kuya Don. Araguro sa kantin subong. Good morning, Miga Joy, listening from home. On a day off. Wow. Naka-day off mode si Migo Don. God bless everyone. Nakapamahaw na guro ni si Kuya Don. Hello, kag happy listening dara kay Archie Servalios. Ang classmate ko sa tunga Servalios ba? Si amuning classmate ko. Ayan taon. Gagaling ginlock niya iya profile. Ayan daw. Dumduman ko man, no? Hello kay Sis Tessie sa Papango family. Gapamati sa radio. Si Brother Roldan, ti Baba, kanami isang imo nga testimony nga gin-share da rin, no? Namati siya suno pa sa program nga Reflections. Si Ate Jo Cabrera Alabastro na kag si Ate Ruth Dizon, ang aton nga ano dara, no? Mga host sang Reflections. Yan hambalya sa ano pa siya Bacolod sa to. Nagapamati. Ako halin man ko sa Bacolod sa 1233 Radio DYVS antes ko nag-transfer dari sa 1062 DXKI 2007 nako dere. Pero sa DYVS nako nag-start mga 2003, no, Brother Roldan. San o to nga year ka dito sa ano DYVS na mati, Brother Roldan? Masin ang batian mo man ko da. Oo. Si Miga Joy Kawayan ko da, no? Ay, hindi gali, Miga. Joy Kawayan. Dari na ko nag-miga. Pagsaylo ko sa friendly voice. Dara sa DYVS, ang sweet voice of salvation, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ano na yung 1233, no? Hambal gid ni Brother Roldan, ginbag-o gid siya sang Ginoo. No, kay dati suno pa siya nga addict, lasinggero, smoker. Munang lifestyle niya, no, sang wala pa siya ginbag-o sang Ginoo. So salamat gid sa Ginoo sa iyang panghikot sa kabuhi mo, Brother Roldan. Ngayon binago na ang buhay ko, taos pusong pagpapasalamat. Glory to God, no, sa sina nga testimony ni Brother Roldan. Thank you for sharing. Pag sa pag-message diri sa amon sa DXKI. Alas 8:29 ba ko dasig sang oras ta. Karon dugay-dugay after sining aton nga public service announcement, istoryahan ta ning mga opportunities paagi sa TESDA. May ara sila sang hilikoton subong dito sa kauluhan. So, baloon nato na karon halin sa aton nga information officer sang TESDA. Hello kay Sis Eileen. Sabi ni Sis Eileen, amen. Ayan. Talaga naman, no? Si Brother Jacob, amen. Yan, salamat sa Ginoo, no? Si Kuya Don man, amen. Yan. Si Lord na nagpakig-istorya sa aton, no? Paagi sa iya pulong. Hello kay Aisel sa Prado family. Kay Engineer Ham sa Juliano family. Yan. Sino pa ang present? Oh, si Dr. Repaso, Aragyapon. No? Sis Day, Aragyapon sa SNA. Sa aton pagpadayon, actually itong gin-share ko sa inyo, naman itong topic ni Pastor Alex ang nagligad, no? Sa pag-share niya sa Bethel Baptist Church. Medyo, ano na to, personalized version tong akon. Sige, dari kita sa aton iyang mga public service announcement. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa September 10 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan coverage area sang Purok Daisy, Barangay Drilon, Banga. Amuman ang Barangay Denlag sang Lake Cebu. Ang rason may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ginauhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas laban sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinaagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kaparyasini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga SSS members and clients, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action! Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa Administrative Support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sa ang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang Mangintesda Scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331-849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!
1: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Inisyal libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
0: Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development Soxergen Region nag-auhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Inisya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bugos, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan ng mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination in Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, scanned certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, scanned certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action Line.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Last 9 na dugay-dugay. And may nakaschedule subong nga power interruption. Preparar na lang nga daan. Charge na ang cellphone. Sa sulod sang 15 minutes. Kaya pa. Kasi manuglobat na. Or plansya na nga daan. Kaya mas noibi na dugay-dugay. Sige. Sa aton pagpadayon, this time, diretso kita sa aton talakayan portion. Upod ang aton nga Migo from TESDA 12, aton information officer kag regional focal person sa World Skills Philippines competition sa TESDA Region 12. Yan, ano ning World Skills Philippines, no, kag ongoing ni siya subong, no, dito sa Clark, Pampanga. So kumustahon naton ang aton iyang mga delegates dito nga nag-compete para sa Region 12 paagi sa aton amigo si Sir Carl Mike Tabingo. Good morning, Sir Mike.
3: Yes, good morning, Mega Joy. Isa ka maulanon nga adlaw sang Webes na ba subong?
2: Nainit ya rin, di kami ka-relate.
3: Sus, kami dire, ika according sa local government unit, it's the 47th day na nagainulan dire sa Luzon.
2: Grabe,
3: and almost in our part, almost ara na kami sa 8 days nga ginasulong na muning palite, ulan, kusog, ulan until umpisa pa sa 2 September 2.
2: May parts ang Pampanga nga grabe tong baha ba kay mga balay nila daw, yeah. Ara na sa atop ang tubig. 'Di ba? Nakitaan niyo to da.
3: Mega Joy, based sa reports ng LGU, isa ang munisipyo sa Angeles, 'di ba daw sa pulo ang munisipyo daw, duwa daw ang wala ginabaha.
2: Oh,
3: so,
2: may dalawa. So,
3: ining among ni area subong, okay. Ining Angeles City, Pampanga,
2: okay.
3: Is one of the local government unit nga wala ginabaha. It's because it's the economic zone, kag medyo mataas-taas siya.
2: Uh-huh.
3: Pero outskirt na, Mega Joy, magkuha ka na sa Angeles, mabatsagan mo na ang mga aas sa tuhod or mga nagabaha na sa ibang area.
2: Ang iban, gabang ka, gid mo, no?
3: Magkanto
2: sa ilalugar.
3: Oo.
2: Keep safe, gid ka, modera, no?
3: Yeah,
2: oo. Kumusta da ang mga delegado naton? Kay halin sa initan, makadto na sa maulan nga area?
3: Yes,
2: okay lang sila?
3: Amuning masadya, Mega Joy, kay nagpasalabat man kita kay for the past 8 days. Wala sa mga bata ang nagmarasakit. Siguro ang iba na mga bata itong gindala dere, nagkaroon lang sa sakit sa ulo, sakit sang tiyan, sipon, tungod sa weather sang Pampanga.
2: Mm-mm.
3: And then right now, we are on the third day, final leg day natong subong, ikatatlong adlaw subong sa World Skills Philippines diri sa Clark, Pampanga.
2: O, kumusta ang performance sang aton nga mga representative halin sa Region 12?
3: pagsang opinion ka ni Mega Joy, ang singgitan sang region 12, Bunal, 12, mang
2: Aha.
3: Bunal kita subong diri sa Pampanga. Pero as of third day, they survive on the third day.
2: Okay.
3: And then third day subong Mega Joy, nagabato gyapon ang region 12. It's because of the different modules. Medyo kakaiba abi Mega Joy ining World Skills Philippines nga competition. Unlike to other competition nga sports, ang aton ni nga ginakompete subong, ang aton nga kalaban is hindi ang aton nga mga co-competitors. Kundi kalaban naton diri is ang standard sang international standard sa so, mga different
2: kinahanglan ibit
3: skills
2: mo
3: area.
2: Ang standard
3: o ibit mo ang standard, kung pwede mo lamangan ang standard, you can lamang the standard, pero kung hindi mo kaya ibit, dapat masunod mo ang standard. It's because there are certain points in the standards in the international arena. So amo na nga medyo hectic ang mga bata sa mga competitions. May arat ng 6 hours straight pero hindi pa matapos ang bilog ng 6 hours. It's because of the rigorous na content sa aton nga mga skill area. But as of now, medyo kusog-kusog ito, Miga Joy, no? Gina-look forward nila ang Region 12, especially sa electronics. Medyo baka kusog-kusog kita, no? Nag-ara-ara kita sa top 2 and top 3 for the electronics. For the hotel reception, no? May ara mag isang contest. May ara kita sa gipadala for hotel reception. It's the international standard on the hotels. So, nag-asulod mga akong kita sa hotel reception, cooking, medyo parang napunta sa solod sa top 10 for the cooking and top 5. And for the area of welding and restaurant services, nagasulod gapon kita. And for the web technology, so arag gapon kita sa solod. And for the CAD, mechanical CAD, amun na ato ng mga daladari. For the Pampanga, 12 ni ka skills area, Mega Joy,
2: okay.
3: Composed of 29 youth na amun na dalay, mga team experts, amun na mga coach nila. So pero all in all, ang bilog na delegado sang test na Region 12 is ara kami sa almost 40 delegates.
2: Wow.
3: Na ito mismo sa Clark na naglakad. So amo nang dala ako ng power. 40 strong delegates.
2: Ayan.
3: Sa tubangon ng ulan.
2: Oo. Ti, kumusta nga overall experience naton da kay third day na subong, last day?
3: Yeah. Oo. Actually, Mega Joy, makambal, kagit ba lang the competition also measures the emotional aspect of the bata. Kasi nga, Mega Joy, for the information of everyone, ang ato nga mga dalang mga bata dari is nag-arrange lamang ang edad nila sa 20 years old and below. So, ang mga age nila. So, ang...
2: the youngest is pila edad?
3: The youngest is meron kita sa 20, Mega Joy, halos 20 years old ang ilang edad. Kaya mo na ang sulod sa

0: yung mga villa for the mga bata para makapractice sila for the past 3 days before the competition. Pero inang 3 days pa lang ina Mega Joy is ang atong competition nag-start from 9 a.m. until 10 p.m. matapos ang iba nga mga competitions. No?
1: Wow.
0: So, amo na ang amo na ka grabe. Bakbakan gid stamina, emotion kag stamina ang kang ano ang labanan diri sa world skills sa Clark. Pero as of now, Mega Joy, sa bilog Pilipinas, there are 350 youth na nga rin diri sa Pampanga and
1: wow.
0: composed of 1,000 TESDA sa kay bilog na mga regional offices ang TESDA ari man diri to participate for the skills competition.
1: Ara man ang BARM, may mga participants sila.
0: Yeah, oo, may ara man ang BARM, ang Region 9, 11, 10, Caraga. Halos na nang Mega Joy na mga region offices kaya gani ang estimate sa amon nga mga lead for this competition is ara sa mga almost 1,000 na mga visitors ang ara sa Clark Subong just to participate in this competition.
1: Ano ang nangin preparasyon sang Region 12 nga mga delegado bag-o kamo nagpadulong dira sa Clark?
0: We train Mega Joy, no? Kaya ang aton nga regional skills competition, kung madumduman ninyo, natapos siya sang bulan sang Mayo. Hunyo, medyo struggling kita sa practice kaysa sang Hunyo, ginlinog kita, June 8. Do almost nga 1 month. Do mga 1 month na wala nakapractice, nagbuwas ang mga bata, aksirado ang mga eskulahan. But there are some schools like the STI College of Jensen, STI College of Tacorong, and the Holy Trinity College, na ginpadala nila ang mga gamit sa mga bata

0: No, may halaga rin competition ang paano magbutang sang tiles.
1: Aba. Ma, pwede na sila
0: Oh.
1: ma-hire sa
0: Oh,
1: balayta.
0: pwede. Pwede ang aton nga
1: Magagaling na eh.
0: ang aton nga competitor sa tile setting is one also of the victims ang Bland earthquake. So,
1: Talaga.
0: oh, medyo struggling po siya sa iyang nga pag-practice during that time, no, for the competition. So, amo to mega joy welding kag iban pa may ara pa ako duha nga na miss pero 12 ka mga skills area ang
1: Pila
0: aton nga
1: ang
0: victim
1: nabilin
0: sa
1: para
0: tile.
1: mag-compete today sa last day? Ano?
0: 12 gyapon sila
1: Ah,
0: mega
1: sila
0: joy, no?
1: gyapon.
0: Oo, 12 gyapon ka skills. Actually, this today will be the last day. Some of the competition is until 12 noon and some of the competition will be until 2 p.m. So, pero may mga competition nga mag-extend pa until gabi.
1: So
0: So, that's
1: pag-pray
0: why,
1: naton no aton mga delegates nga naga-compete today.
0: So, ipag-pray naton nga, kumbaga pa, emotionally and
1: Focus.
0: prepared sila, focus for this kind of competition tungod kay need yun nila sang amuna subong dere on the day of the competition.
1: Sa diin ta pinakakusog mo sir Mike tong electronics na to.
0: Electronics technology, oo, kaya nga ito, aming expert sa electronics technology is one of our competitor during the ASEAN. So, naka-ASEAN na siya sa
1: Wow.
0: Singapore. So, subong siya na ang coach. So, may bata
1: Okay.
0: naman siya na gina-train. And then, sa mga, bro, mega joy, in fairness sa aton nga delegasyon sa 12, may automotive bagrita mega joy nga ara subong sa
1: Automotive.
0: Santa Rosa Laguna sa Santa Rosa Laguna, which is dito naman sila nga compete sa Toyota Santa Rosa. And so far mega joy sa 12 naton ka mga skills area from first day until last day may mga ibang regions na nag-surrender na because of the test package, because of the challenging test package, but our region never fail as they never surrender. It's because of the competition. So until matapos nagahuli kami mega joy alas 6 ng gabi, alas 7 ng gabi, ginasugat naman sila. They share their experience and hambal nila they never think na mag-surrender kay gusto nila nga ipursugid ining competition diri sa Clark.
1: Grabe ang fighting spirit sa mga
0: Oo, halos
1: nalinugan.
0: halos tanan mega joy kay ang halos aton nga dala diri is halos ang walong siyam ka skills area nagisalihan ta halos tanan sila is from
1: From
0: Sorangani Gensan. So sila ang apektado sang linog
1: Ano ang
0: sa Gensan.
1: pinakadako nga adjustment o challenge gid nga natubang sa aton mga competitors sa lantaw mo dira, Sir Mike?
0: Amuning ulan gid ma'am Miguel Joy no kay actually pag abot namon dire wala kaming mga dala nga mga payong
1: Wala ka mo.
0: wala kami dala nga talo
1: Wala ka
0: kay ang
1: panagana.
0: Oh, but the organizer also telling us na be prepared. It's because medyo maulan sa Pampanga. Sabi nato niya, tig 2 days, 3 days lang sa Mindanao. Abi, tiga mo na taglaw
1: Ganin,
0: ang
1: ita
0: ulan.
1: sanay sa
0: Oh,
1: isa ka bulan nga ulan.
0: sa kabulang ng ulan. Pag-abot rin namon, bo, adlaw-adlaw ga ulan. Mag, mag, mag, mag, magpakita lang ang adlaw.
1: Kadali.
0: Mga pila, mga 1 hour. After mga bilog na adlaw na sa magabi, ulan na ulan naman dire sa Pampanga.
1: Ba.
0: So, muna mga challenges natin dere. Pero, pag-abot naman sa venue, syempre, challenging man ang venue. It's because there are some, kumbaga pa, miscalculation and miscommunication between the venue. Pero, all in all, humble ako ganit. No choice na ta, kailangan mapuli pa ta. Hindi na ta pwede magpuli, kaya ari naman ta dere. So, ito ba ang naging natin yung mga challenges ngayon nga, ari dere sa Clark, Pampanga. So, muna, siguro ang weather, ang condition, mega joy, no? Ang amon nga main gate nga kumbaga pa nag-adjust ang mga delegates hindi lang ang mga delegates pati man kami nga mga taga-TESDA nag-adjust man diri sa Clark.
1: Daw, ikaw na dang tigluto, tig na tanan.
0: Oo, ni mo magluto diri kay nakaano kami naka do nakabila kami so man siguto anay. Okay, so ikaw pa ang doktor kung kisa kay ti magabalang bata na sir sakit ako diyan may bulong kada sir sakit ako dulo so amo na nga mga role diri ah nga mga
1: Among
0: kumaga pa mga
1: tatay-tatay da.
0: oh syempre kay sa mga parents man oh, nga nagapamati sa amon they ginhatag nila ang ilang mga kabataan so we are the one who is responsible for their children no pero for the information of everyone mega joy yung sagot ni TESDA ang plane ticket ang ang stay, ang allowance,
1: Okay.
0: pagkaon, transportation, insurance. Naka-insured na namon nga mga delegates for this competition. And then, pati ang ilang mga gamit na ginagamit during competition, si Tesla po ang sumagot noon para po hindi

0: di na ma-burden pa ang ilang mga schools or mga parents for this competition.
1: Ayan. Pila ang budget sang TESDA 12 para dera, Sir Mike?
0: We spent around 1.6 million for this competition. So amo na amo kami sa seryoso for the competition. So that 1.6 million joy nagkanto sa ilang mga tools and equipment, sa mga consumables nila, nagkanto sa plane ticket nila and transportation and all, and for the stayhan na rin nila, and for the allowance sa mga bata, no, sagot na yun ni test na lahat-lahat, until uniforms, jackets. So kami na po yung sumagot for the delegates po.
1: Ini nga mga kabataan, miyara naginisang mayong mga future kay posible kwaon na sila sinang mga kumpanya pag nakita ang potential sa ila, di ba la?
0: Yeah, actually damo sa mga private company ang sponsor nila Mega Joy, and they are eyeing for their employee, no? So amo na ang mas advantage pag yun, kasi syempre may ara ka na background, may ara ka na NC. So base guro after mo mag-graduate, base amo nang imo nga mga kumaga pa kumpanya nga pwede sublan, kay mga pwede mo nga ubrahan after your, kay ang halos ang mga bata Mega Joy is ara sa second year and third year college na eh. So pwede sila makapangita sa ubra after nila sa competition.
1: So amo nitong mga ano programa sang TESDA nga naga ano no nang pwede mo i-advance, pwede mo i-himoon 4-year course, ang 2-year course mo nga ginkuha, di ba?
0: They are also product of our diploma program, and some of the delegates is product of the senior high school TVL track, like kung ato na automotive is dati siya nga automotive sa senior high school. Itong dati, itong aton nga panlaban sa tile setting is TVL track man siya sa senior high school. Halos na lang sila is a TVL track. May mga TVL track sila nga records for this for this competition.
1: So, muna no advantage man sining sa K-12 naton nga program nga kung gintutukan gid, no?
0: So so kami sa TESDA Mega Joy, hindi lamang kami na nagatutok, pero as of now, as of information of everyone, kami na rin Mega Joy ang nagasagot sang sang ilang assessment. Si TESDA na ang magbayad for assessment for the senior high school. That's why we support the senior high school.
1: Wow, yan. Thank you, good Sir Mike. Ano ang mensahe mo para sa mga ginikanan nga nagapamati da subong?
0: Oo, sa mga ginikanan nga gusto pa sila ng mga kabataan nila, i-explore nyo ang TESDA, basi may potential ang mga bata ninyo for the different qualifications. And for those parents man nga nagpamati, for our guardians sa mga bata na to, it's because may ara kita Mega Joy sa mga delegates man from North Cotabato. So basi nagpamati man sila subong adlaw. Thank you very much sa pagpahulam, pag-groom sa mga bata ninyo. They are very good children. Hindi sakit sa ulo, hindi sakit sa ulo, bulsa, very very kumbaga pa mga masunurin, at siyempre they are well parents, children, no? So thank you very much man, kay siyempre in behalf Mega Joy sa aton nga regional director kay RD Remyes G. Timonio, kag sa aton nga mga provincial directors, na nagapasalamat kami sa support and always nga prayer ninyo sa Amon Dere, sa Clark, and siguro for the next few days kasi meron pa kaming maglalang travel pa uwi. So please guide us, i-pray nyo kami nga maging safe man, papuli ang mga delegado naton for this 2026 World Skills Philippines.
1: Ayan. Thank you, Sir Mike, sa time gihatag mo sa Amon Dere sa DXKI kag sa mga update nga ina. God bless you po.
0: Yes, Ma'am Mega Joy, thank you very much po, at good morning po sa ating lahat.
1: Ang aton nga information officer sang TESDA 12, at the same time focal person sang Philippine National Skills Competition para sa TESDA 12, Sir Mike Tabingo. Alas 9:03 kadasig sang oras ta mga kabiyanan. Salamat sa pag-upod mo. Good morning sa imo dira, si Smitchy. Tune in na. Thank you, Abian, sa liwat sa imo padayon nga pagpamati. So, magasunod na ang Word of Hope with Bishop David Sobre Peña. Sa pag-assist rin ni Migo Anson, Migo Dave, Miga Jen, inyong inyo amiga, Miga Joy, Kawayan Combatier, nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Good morning! Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa Thursday edition ng Family Matters. Kasama niyo po ako ngayon hanggang 11 o'clock. Ate Merlin Guillermo, nakabalik na rin after 1 month na absent ang Lola Merlin dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa nag-take over sa akin for the past month. Katulad ni Ate Maldoy, si Heidi, si Ma'am Jo, sila po talagang enjoy na enjoy kami, tayo na nakikinig nung time na yun, di ba? Sobrang nakaka-encourage, masayang-masaya silang kausap habang sila ay nasa himpapawid. So ngayon naman, ang ating pag-uusapan, medyo may kalungkutan ng konti, pero pwede naman pwede pa rin tayong tumawa. Katulad po ng reminder kanina ay pag tinanong tayo, kumusta ka? Siyempre, ang dapat nating sabihin, pinagpapala at nagpapasalamat sa ating Panginoon. So mga kaagapay, kayo po ay nakikinig ngayon sa, kung kayo ay nakikinig sa radio, sa Facebook live streaming, sa YouTube, at sa Signal TV 185, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And I hope you will stay tuned. Marami ding salamat sa nakikinig sa atin sa ating local stations. Salamat po sa inyong pag-join, lalo na po sa Bicol, yung CARE 104.3 sa D-Way FM, di ba? Sa Isabela din, sa Bacolod, sa South Central Mindanao, sa Davao, DXFE, DXKI. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in, sa inyong radio. And I hope you stay tuned dahil marami po tayong matutunan ngayon sa ating pag-uusapan. But before that, before I will introduce our guest today, alam niyo po, mayroon tayong guest galing po ng Jacksonville sa Florida sa Amerika. And I hope you stay and listen sa amin po ang pag-uusapan ngayon patungkol po sa overcoming depression. But before that, I want to invite everyone, lalo na yung mga teachers, mga principal, sa teachers sa public school and private schools, mayroon pong plan a national convention for teachers. Ito po ay organized ng Philippine Council of Evangelical Churches Christian Educators Network. Yan po ay sa September 7, Saturday from, September 7. Tapos na pala ito. Sorry. Tapos na pala ito. Anyway, sa CrossGen. Okay? Ang CrossGen naman, ito rin po ay organized ng Philippine Council of Evangelical Churches. At ito po ay gaganapin sa September 26 sa Baddo, mga kaibigan. Ito po ay Family Summit at ang Family Commission po ang nag-head nito, nag-organize, lalo na po ang ating our very own Ate Maloy and Attorney Winnie Salumbides at marami pang members ng Family Commission Committee at nakikita niyo po sa screen ang mga speakers and I hope you can join. Gaganapin po sa September 26, 8-4. At GCF South Metro Las Piñas City. At ang registration, mga kagapa, is only 450 in a group of 5. Sabi nila, pag lima or more kayo, ay 350 na lang per person. Kasi meron pong lunch iyan, no? So I hope you can join. I'm very blessed dahil isa doon sa mga speakers ay ang aking anak, si Pastor Ken Guillermo. At syempre maraming magagaling na speakers and I hope we will be blessed dito po sa ating gaganapin na Family Summit at ang tawag natin ay CrossGen. Alam niyo pa, sabi ni, in-explain sa akin ni Ate Maloy, ano yung bakit cross-gen? Parang cross-generation, di ba? Di, cross-gen. Ibig sabihin, we cross different journey, different generations sa atin pong journey. And ang cross, yung cross na lang ni Jesus Christ ang nag-ano sa atin para magtagpo, no? At iba't ibang generation ngayon. So mga kaagapay, I hope you can join sa cross-gen September 26. Yan po ay sa GCF South Metro, Las Piñas. And I'll be there. Hope to see you. Ayan mga kaagapay, ang atin pong guest today ay ang aking inaanak. O diba? Kasi nung last week yata or the other Thursday, ang topic nila ay tungkol sa mga ninang ng bayan. Diba? Si Odette Bautista ang guest. Of course si Ate Jo at saka si Ate Heidi ang nag-host. Ang saya-saya, di ba? Ngayon naman, ang ating pong guest ay si Dr. Star Valino. Siya po ay staff chaplain at Ascension Street Vincent sa Jacksonville, Florida. She used to work at Mayo's Clinic Hospital at staff chaplain at sa Department of Spiritual Care. So yan po ang ating guest today, ang aking Axie Star Valino. She has been into this work as a chaplain for many, many years sa iba't ibang hospital sa Amerika. So mga kagapay, let's welcome Star Valino, Dr. Star Valino. Marami po nang kabit sa kanyang pangalan. Yes, good morning, Star. So you join
1: good morning.
0: Anong oras sa'yo? Anong oras sa'yo?
1: 9:30 ng gabi.
0: Okay, 9:30 ng gabi sa kanya sa atin. 9:30 ng umaga, o di ba ang sikat ng araw. Salamat, tumigil din ang ulan, no? At maraming makapakinig sa atin ngayon at sana nga maging maayos ang internet connection. So yung makagapa, ito po ang ating guest today, si Dr. Star Valino. Marami pong nakakabit sa pangalan niya. May ano ba 'yon? MD, ano ba 'yon sa kanina? Tingnan ko lang ha. DMIN at BCC. Ano ba yan, Dr. Star? DMIN at BCC.
1: Yung Doctor of Ministry, nakatapos okay. Ako ng Doctor of Ministry sa Mercer University, Maccabi School of Theology sa Atlanta. Yung BCC, ikaagipat yan sa Board Certified Chaplain. In order for you to makapagtrabaho sa hospital, kailangan kang makapasa sa bilang Board Certified.
0: Okay, so yan po ang boses ng ating guest today. And before we continue on, Dr. Star, nais nating basahin ang ating the Word of God today kasi ito po ang mag-encourage sa atin. Napakaganda po ng salita ng Diyos dahil ang salita niya ay lagi pong nagbibigay sa atin ng assurance. Very familiar passages, mga kaagapay, ano? Philippians 4, 6, and 7. I'm sure many of you have memorized this verse and you like it. So i-relate po natin ngayon tungkol sa depression. So sabi po sa English, Dr. Star, can you read the passage in English?
1: Okay. Do not be, in Philippians 4, 6 to 7, in through the New International Version, do not be anxious about anything, but in every situation, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
0: Ayan. So sa Tagalog, mga kagapay, nais ko basahin sa Magandang Balita version, sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Oh my goodness, diba? Panalangin at pasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawain ng tao ay siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yun po ang ating verse for today. And I want Dr. Star, if she can give insights dito po sa binasa nating verse. How does this verse relate to the topic natin about depression? How can we claim this verse? Sabi nga dito, di ba, Doc Star?
1: Napakahalaga nitong verse na ito, lalo na sa sitwasyon na kapag ikaw ay nanlulumo, katulad sa aking trabaho, katulad kanina lang, meron akong nakausap na talagang ang kanyang pakiramdam ay parang nag-iisa siya sa buhay kahit na meron na siya, marami na siyang natapos, nakamtam sa buhay, pero mayroon pa rin siyang pagkabalisa. Pero sa halip na magkaroon siya ng kabalisahan, pag dumarating ang chaplain sa panahon ng ganitong pagkakataon, ay nakakapagbigay ka ng katulad ng verse na ito na huwag siyang mabahala kasi sabi, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kasi ang chaplain para representation ng Panginoon nito eh. Kahit wala kang pananampalataya, pagka nakita nila, chaplain, so parang they make a connection agad sa Panginoon. Kaya ang nakikita nila agad na, lalo na kung kalmado ka, pagpasok mo sa room, nakakapagbigay ka ng kapayapaan sa buhay nila. So ito yung tayo ay representative din tayo ng Diyos sa ganitong pagkakataon. Kaya kinakailangang itong verse na ito ay maging totoo, maging sa ating buhay, no? Kasi kung hindi ito totoo sa ating buhay, paano natin ito maipapakita sa ibang mga taong nababalisa? So, mahalaga itong verse na ito. Ito ay naging totoo sa buhay ko, hindi lamang sa aking na sitwasyon, you know? So marami rin akong naging sitwasyon na para bang nababalisa ako, pero pagka nakita mo ang Panginoon sa buhay mo, lalo na sa verse na ito, talagang magkakaroon ka, lalo na ang sinabi in Christ Jesus, you know, will God is yung it transcends beyond your imagination. Kaya yun ang aking nakikita rito.
0: Kasi nga itong sa verse, diba, in si Apostle Paul ang inuna niyang sinabi, do not be anxious about anything. Grabe, yes. Diba? Kasi tayo ay maalalahanin, masyado tayong anxious. Sabi nga, but in every situation, by prayer and petition. So yun po ang makakatulong sa atin. Depression really comes to us, no? Hindi natin mapipigilan yun. Napaka-negative thoughts pagka mayroon tayong anxiousness sa ating kaisipan, syempre negative thoughts 'yun, ano? But sabi nga dito, kasama doon ate Doc Star ay kagipat doon ay with thanksgiving, present your request to God, 'di ba? So, mapagpasalamat, and then pag nagpasalamat ka, i-present mo sa Panginoon. Ano ba yung dapat i-present sa Panginoon, ate Star?
1: Katulad na isang taong pagka nababalisa sa sila ay para bang nalulugmok, para bang ang buong mundo'y sa kanilang buhay, para bang nasa sadlak na sila, para bang wala na silang pag-asa. Pero ang sabi, kailangan mong ihingi ito sa Panginoon, kasi kung hindi mo to ibibigay, isusurrender sa Panginoon, para bang dinadala mo ito para bundok na nakapatong sa shoulder mo, di ba? Di ba sabi nga, meron ding word na sometimes your yoke is too much, you know? Like isa na yung mga kalabaw pagka nagtatrabaho, di ba? Parang they are really pursuing too much, but then sabi ng Panginoon, you present your request and the peace of God will transcend all understanding. Isn't that so good to have that kind of God na pagka ipinahayag mo ito sa kanya ay nakikinig siya. Yeah. You know? Yung presence ng Panginoon. Kasi saka yung pagpapasalamat mo, kasi nakikita ng Diyos yung ating puso rin eh, na pag nagpapasalamat ka ay talagang makikita ng Diyos kung talagang sincere ka sa pagpapasalamat mo at saka sa pag-present mo ng ganitong mga pangangailangan mo. Mahalaga yon. Kaya yung anxious, kasi katulad halimbawa sa usitan, pag yung anxious agad na nababalisa, talagang parang restless. Nakikita agad yan ng mga nurse, kaya tatawagin yung chaplain.
0: Okay. Oo. So sa iyong sir, nabanggit mo kasi nakikita agad ng nurse kung nababalisa yung tao, 'di ba? So ano ang role mo as a chaplain?
1: Pagka tinawag ka chaplain, sabi niya nakikita ko itong pasyente na to, para bang takot na takot siya, lalo na kung kailangan magkaroon siya ng surgery, 'di ba?
0: Oh,
1: kasi usually pagka surgery, pagka sasabihin, ito ang gagawin sa iyo, nababalisan na sila. So overthinking, overwhelm na sila. Kailangan na pagka tinawag yung chaplain, darating ka doon, alam mo ang hinihingi nila, prayer. And which is that is the way na papaano maiibsan ang iyong pagkabalisa, yung anxiety mo. And then siyempre pagka nandun ka sa kanilang front and you are there present, and sometimes they will reach out to you, hold your hand. So mahalaga na naroon ka. Yung spiritual presence mo ay mahalaga.
0: Yeah, very good, ano? So yung mga kaagapay ay makakatulong sa atin kasi nga nababalisa tayo. And overwhelming kapag patong-patong na, di ba? Yung ating pinagdadaanan. Pero napakaganda ng sinabi ni Apostle Paul, yung kapayapaan. Di ba
1: Yes.
0: gustong-gusto natin lahat yung kapayapaan ay ito po ay nagbibigay sa atin. Kapag may kapayapaan tayo, marunong tayo mag-unawa. We're able to understand ano ba yung situation kaysa entertaining. You entertain the problem, your anxiousness ay kinakadal natin. Di ba? Lalo tayong hindi natin maintindihan. Pero sabi nga, be specific kung ano yung pinagdadaanan mo, kapatid. Di ba? Yung promise ng peace is not a logical outcome of fixing your problems. It is, mga kaagapa, it is supernatural comfort that exists despite your current circumstances. You don't have to figure everything out of yourself first to experience it. So ito pa, Doc Sarah, no? Nakakatulong din. Sabi nga, protect your mind and heart. Protect your mind. Bakit heart and mind? Lagi yung heart and mind. Mind and heart.
1: May connection eh. Kaya nga minsan pag kinakausap ko ang pasyente, sometimes yung ating brain, we cannot really focus, you know? So yung ating brain talagang ano yan eh, parang ano ng makina. Kasi parang hindi humihinto, parang laging ano. So ang pagka sinabi ko, you know, alam niyo po, pagka yung ating brain ay talagang hindi na humihinto ng kaiisip, nag-anxious ka, nag-worry ka, parang napapagod din talaga yan, di ba? Parang katulad na sasakya, para bang mabilis ang takbo hanggang sa later on. Pag wala kang peace of mind, siyempre, apektado yung heart mo. So, yung heart mo, talagang, kumakabog. There is a connection, isn't it? So, lahat, if your brain, and because yung brain natin, siya ang nagbibigay ng, yung oxygen natin galing sa puso, di ba? Connected yan lahat. So, pagka yung kumakabog ang dibdib mo, siyempre, ano mangyayari? Nagkakaroon ng cardiac arrest sometimes, di ba? So, mahalaga na talaga magkaroon ng connection yung ating, parang war nga eh, sabi dito, yung depression, para bang talagang, ano yan, kumbaga sa ano, binubugbog ka ng mga,

0: mind natin na nasakop na yung puso din natin, na ano na, hindi na natin hindi na tayo humihingi ng tulong sa Panginoon kasi nawawala na tayo ng wisyo or wisdom, you know?
1: Yeah, that's good, ano, Doc Star. At sabi nga ng isang preacher, ang heart at saka ang mind ay isang foot rule lang, ang distance, ano?
0: Yes.
1: So, talagang simultaneous yun, mga kaagapay. Pagka naisip natin, napunta sa puso or nasa puso, papunta sa mind, talagang yung atake ng kaaway sa atin kapag ka tayo ay sa isip natin na depressed tayo. Tapos yan po ay, sabi ka ni Doc Star kanina, ay parang makinayan, tuloy na tuloy ang pag-andar niya hanggang maisip na natin yung overwhelming problems at nagkakaroon na tayo ng depression and anxiety. So mga kaagapay, mamaya po sa ating pagbabalik namin ni Doc Star ay pag-usapan natin what are the reasons, common causes of depression among older adults. Tandaan po natin, no, pag thirsty kasi ang target audience natin ay mga elderly, but you can also, yung ating mga kabataan, mga below 50 ay nagjo-join din sa atin para aware sila paano natin ma-overcome. Kasi kahit sino po ay ina-atake ng depression and anxiety, kaya ina-instruct sa atin ni Apostle Paul, alam ng Panginoon na lahat tayo talaga ay atake ng kaaway sa ating kaisipan. So mga kaagapay, ngayon po, pakinggan muna natin ang ating pong special feature for today. Happy bahay, happy buhay. Pakinggan natin ang mag-asawang Bong at Claire Pineda. And of course, ang awitin po ay galing sa Papuri 40th Bagong Likha. Magbabalik po kami ni Dr. Star Valino para pag-usapan natin common causes of depression among older adults. See you!
2: Happy bahay! Happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay. Itong araw na to, honey, pag-usapan natin. Paano tayo magiging matatag sa gitna ng mga pagsubok bilang mag-asawa?
4: Okay.
3: Kasi syempre, di ba, honey, yung mga challenges naman sa buhay, hindi mo masasabi kung kailan darating yan. And sa buhay mag-asawa, talagang darating at darating yung mga seasons of challenges, seasons of conflict. So, paano nga ba na itong mga challenges na to magpapalakas sa atin spiritually virtually and relationally instead of dividing us. Di ba? Kasi posible naman talaga, di ba? Kapag kinaharap mo sila na ang Panginoon yung nasa gitna ninyo mag-asawa.
4: Minsan nga, clear yung mga challenges niyan. Yan lang yung parang mga maliliit na bagay. And yet, talagang nagiging major problem later on kapag hindi na pag-usapan.
3: That is true. So this morning, let's talk about ways to stay stronger together. Unang-una, harapin niyo po yung problema together, hindi kanya-kanya. Hindi yung kayong dalawang magkaaway, pero meron kayong common enemy at yan yung struggle na kinaharap niyo. So tandaan po natin, lahat ng pagsubok ninyo mag-asawa, basta may agreement kayo, nananalangin kayo, you face it head on as a team, malalagpasan niyo po yan. Dahil wala naman talagang imposible, di ba? When you kneel down in prayer, kapag kayong dalawang mag-asawa ay nagkasundo kung paano niyo kakaharapin ang pagsubok na to, then there is really nothing impossible with God.
4: Tama, honey, no? Gusto ko rin yung sinabi mo na yung mga challenges don't have to divide the two of you.
3: Yes.
4: Minsan kasi yan nga yung sabi ko kanina, na minsan yan yung nagiging way para tuluyang kayong mag-away. Minsan akala mo maliit lang, but later on, yung maliit na yan, nagiging isang malaking problema. Number two, communicate with love. Ito, napakahirap nito, especially if you are in the middle of a heated
3: at
4: argument.
3: Inis na inis ka sa asawa
4: mo. Oo, yung nagpupumiglas ang iyong damdamin, hindi ba? Napakahirap nating sabihin na communicate with love. Pero, kaya naman yan sa grace ng Panginoon. Isa pa, you need to listen with understanding. Matutong makinig, tumahimik, at pairalin yung pakikinig. Sabi nga natin, ang communication, two-way process yan. Speak with kindness and encourage one another, especially during hard time. We're not saying this is easy, ha? But what we are saying, doable po ang mga bagay na yan.
3: At ikatlo, pray together and trust God. Trust His strength na talaga namang He will see you through. Hindi po sa sariling lakas nyo, dahil sabi mo nga, ang hirap naman talaga kapag inis na inis ka sa asawa mo. Pero trust the strength and the empowerment that comes from God alone.
4: Remember that a happy home is built
3: when a husband and wife chooses to stay together.
4: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.

0: tagumpayan lahat ng suliranin.
1: Ako po si Bong Pineda.
0: At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay,
1: Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay!

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Nagbabalik po ang Thursday edition ng Family Matters. At ako po ang iyong kagapay hanggang 11 o'clock. Ate Merlin Guillermo. At syempre, ang ating guest ay si Dr. Sarbalino na siya po ay staff chaplain at Ascension Street, Vincent, Jacksonville, Florida. At siya po ay dating involved sa Mayo's Clinic Hospital as staff chaplain at Department of Spiritual Care. So ngayon naman po mga kagapay ay nakakatuwa ang sabi ng ating sa program na ito ay tawanan at iyakan. So there are times that tawanan talaga. I mean, for the past Thursdays na wala ko tawanan sila Ate Maloy, sila Ma'am Maydi, Ma'am Jo, at ngayon naman po iyakan, pero hindi naman, 'di ba, Ma'am Star? Hindi naman hindi iyakan.
1: Naman. Hindi naman it. Merlin, gusto ko rin i-emphasize yung the reason why hindi natin masyadong na-discuss yung depression. Okay. The reason why it can affect both the mind and the heart, because emotional health, katulad ng ating i-discuss, and physical health are deeply connected. It's not like you said, it's not simply being sad, because depression can change how the brain functions, how the body responds to stress, and how we relate to others and to ourselves. So may impact talaga ang depression, because it can affect yung loss of meaning, your sense of purpose, kasi mahalaga yung mind natin, ang perception natin about ourselves ay to believe in ourselves, you know, that we are worthy. Kasi pagka nagkakaroon ka na ng deeper depression, nagkakaroon ka na ng negative thoughts, para bang nawawalan ka na ng objective sa buhay. And then the heart is our emotions. Kahit malungkot ka, para ang feeling mo mayroon ka ring guilt. Sometimes it can cause guilt, shame, or hopelessness. And pagka ganun ang ano mo, nawawalan ka na ng hope and meaning. Mm-hmm. Yung future mo parang nako-close na. Kaya yun ang itong i-discuss natin na susunod ay mahalaga yun makita natin na ang depression can create a negative thought cycle. Na para bang I'm failing, nothing can change, why try, you know? So the mind begins to interpret yung mga experience through the lens of the depression.
0: Okay.
1: Kaya siguro yung itong susunod na i-discuss natin, mahalaga na makita natin why depression can associate yung mga chronic illness na nag-increase to, why it affects our body. Kasi mahalaga na ma-discuss natin 'yan, kung ano ang nagiging epekto nito sa ating katawan, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na ang depression automatically can cause heart disease. But sometimes depression and cardiovascular health can also influence each other, you know? Pero kaya kinakailangan ito na yung ating i-discuss na katulad na ililid mo ngayon.
0: Okay. Thank you, Doc Star. Ano, bago yan, nais ko lang batiin ang ating mga listeners na nag-message sa atin. Si Sir Abby Dailo ng Dasmariñas. Thank you, Martin. Ano yung Mina Martin? Grace Mariano, salamat sa inyong panunood at pakikinig. Juliet Mendoza, sabi niya, blessed morning, Sister Merlin. Thanks. Thank God you're back in Family Matters. You look great. Thank you, Juliet. Kasi one month ako wala sa Family Matters. And I praise God that naayos na po yung aking mata. Nagkaroon ako ng cataract surgery. Ang daming mga restrictions. I cannot go to the main station or whatever, no? But kahapon nakuha ko na itong aking reading glass. Yun pala, Doc Star, ano? After ng cataract surgery, akala ko automatic na maliwanag na lahat. Maayos na, hindi na ako magsalamin. Yun pala, kailangan pa ng reading glass. So I had to have reading glass. So thank you din kay Ann Valenzuela, si Pastor Dan D ng Cavite. Thank you, Pastor Dandy, for tuning in. Osmond Sanchez, please pray for my wife. Kagalingan daw ng kanyang wife ni Osmond Sanchez. Okay, so we'll pray for that. Lunida Tela Sakada Rubio, thank you din, sabi niya. Good morning, Thursday, Ma'am Merlin Guillermo, at iyong guest, si Dr. Sarbalino, at sa lahat ng listeners ng Family Matters. Kumbaga sa radio po, ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. God bless your ministry. Thank you, Leonida, ha? Walang humpay na pakikinig niya sa This AS. Pausino Frankie Habla, good morning. Sister Merlin at Sister Star. Blessed Thursday po sa lahat ng kaagapan natin sa Radio Baby. Chavez Varias, thank you din for tuning in. Telma Manjares, ito ay mga regular listeners from Laguna. Maraming salamat. Ayan, Sister Ann Valenzuela, salamat po sa Happy Bahay, Happy Buhay. Thank you for tuning in. Mirna Martin, Edgardo Elizaga, Baby Desacula, Ludivina, Llaneta, Emma Rebong, Beverly, Desacula, Divine, Peralta, Maricel Orozco. Na salamat po sa inyo pag-tune in. Of course, si Cora Cabantog, na regular listener din yan sa Family Matters, sa lahat ng program ng DCAS. At si Nenet Pataray ng Bacolod. Thank you so much from the City of Smiles ng Bacolod. Michael Cepeda, good morning, ng taga Antipolo. Breshimada, of course, Jocelyn Zerno, Servo, Ruel Servo, sa inyo po, very important topic. At saka si Chi Anilio, ay po kay Gina Terrible, ano ba yun? Terrible, ang kanyang binabati. Nakita mo? Anyway, sa mga kagapay ating pong pag-usapan, ano po ba ang common causes practically sa ating kalusugan, no? Yung causes ng depression sa older adults. Number one dito, Ma'am Star, 'di ba? Physical health and medical conditions. Ano po ba yung sabi nating medical conditions?
1: Mhm. Kaya nga ito nakikita natin yung chronic illness, yung minsan yung heart disease, cancer, marami na yung ganyan, diabetes, Parkinson's disease, and stroke. Kasi yan yung stress or yung pagka-depress ka, talagang ang risk talaga yung magkaroon ka ng ganitong mga chronic disease. Kaya nga, diba, yung aking introduction, pagka may depression ka, talagang naaapektuhan ang buong katawan mo. Kasi pagka hindi ka rin nakakatulog, di ba? Pagka na-depress ka, parang no, kulang ka sa tulog. Mm-hmm. Tapos, hindi, no, isa, dahil ano ka na, parang wala ka ng sense of purpose, yung failure to thrive. Minsan, yan ang affected sa mga older adults.
0: Yeah. So, yung Ma'am Star, kasi kung minsan, hindi talaga maiwasan. Humanly speaking, ang immediate reaction natin pag sinabi na may Parkinson's disease o kaya may cancer, di ba? Minsan, katulad kanina sa aking pag-lead sa Lord Hill Arlan, may nagpa-prayer request kanina. From 7 to 8 ako sa Lord Hill Arlan. Mayroong isang listener sa Lord Hill Arlan na may nakita lang siyang bukol sa kanyang arm, ano? And so, ang prayer request niya kaagad, please pray. Parang siyempre, naintindihan ko siya na agad-agad, baka daw, ano to, cancer na. So, alam mo yun, hindi pa na wala pang findings, and yet
1: doon na nagsisimula yun. No, overthinking na nga yun. Para bang kinangungunahan mo na yung parang ganun. Kasi nga, yung brain mo, yun ang nagtuturo sa'yo. Kasi, baka ano yan, Google mo. Di ba? Minsan mga tao, di ba? Google. Makatanong, hanggang sa overstress na. Kaya, yun, minsan yun ang isa ring advice din ng mga doktor. Try not to too much into the social media. Kasi minsan titingnan mo na sa YouTube, ano ba yung bukol na yan? Diba? Lumalaki. Parang na-overwhelm. Diba? Minsan gano'n na nangyayari.
0: Diba sayang yung oras? Sayang araw na pwede kang mag-relax, pwede kang matulog, pwede kang mamasyal. Pero nakafocus ka na doon sa maliit na bukol sa arm. And sabi nga niya, mainit pa daw. Parang yung init na yun, may ibig sabihin na sa kanya. Parang chronic na talaga, di ba? So, yun po mga
1: kasi minsan parang nakakatawa, pero nangyayari talaga yun. Na talaga isang maliit lang kahit, di ba? Minsan meron ka lang acne, di ba? Sa mga teenagers, di ba?
0: Right.
1: Kinukutkut na yun. Kinukutkut na yun hanggang sa ma-infect na, di ba? Kasi nga parang nag-worry na yung anxiety. So, yun na isang mahalaga doon. Kaya yung chronic pain, tsaka kasi nagkakaroon ka na ng, nare-reduce na yung iyong mga sense. Kasi, di ba yung sinasabi natin na yung perception mo sa buhay, parang nababago na yung perspective mo. Kasi nga, patitingin mo doon sa bukol, parang medyo lumalaki na yung bukol kahit
0: imagination.
1: Oh, Kasi nabivisualize mo na, parang lumalaki na yung inyo para sa sarili mo lang, di ba? Kaya naapektuhan yung heart, ay yung brain mo, tsaka yung heart connected, kinakabahan ka na, di ba? Para bang...
0: Nakaka-relate ako kasi the other day, Doc Star, the other day, may napansin akong may, ang tawag niya, tigyawat sa, dito sa... Tapos, may kunting pass. Ano mo yun? Sabi ko, like, for some, after 40 years, magkaroon ng, ano ba to? Yung... Tigyawat, ano ba yan? So, anyway, after that, hindi ko na in-entertain. Wala naman, di ba? Kasi kung entertain, ano ba ito? Ano ba yan? Yan. Wala din.
1: Kaya nga, minsan may mga, ano ba yung lumitaw sa mukha mo? Parang nakoconscious ka na, tingin ka na hanggang sa nag-iisip ka na. Kaya yung ating brain talaga, minsan, nagpa-function siya na para bang lumalaki agad yung kahit maliit pa lang lumalaki na. Natatakot na tayo, di ba? Ganon. Which is human, yun ang humanity talagang meron ganon. Kaya lang, pag nagkayo na masyadong naka-apekto ka na, mahirap din, di ba? Kaya kinakailangan talaga meron ka rin makakausap na counselor or meron kang pastor, mahalaga din yun.
0: So, ang tendency kasi mga kaagapay, kapag ka nagkaroon ka ng chronic pain or siyempre magiging disabled ka na, reduced mobility and physical limitations, ito po ay nakaka-cause sa atin, totoo lang naman, with all honesty, difficult talaga para sa atin, leading to a loss of independence and dignity. Siyempre, patong-patong na yan, Doc Star, Tapos, ang sabi nga, iba din po, mayroon din po palang side effects ang mga medications, no? That would also cause depression and anxiety. Bakit ganun? May side effects?
1: Hindi ba pagka yung... Hindi kasi minsan, pagka minsan, dahil sa gusto mong ma-heal ka agad, kukuha ka na, magsa-self, medicate ka na.
0: Yeah,
1: diba?
0: Correct.
1: That is not good, di ba? Yung mga certain drugs na yan, may mga prescription na dapat malaman mo. Kaya may doktor tayong tinatanong. Halimbawa, kung meron, hindi mo alam na meron ka high blood ka, tapos inom ka nitong kasi nakita mo yung bukol, hindi pala yung medication na yung para maibsan yung bukol mo. Lalong lalala, di ba? Instead na makatulong, kaya na-worsen. Kaya lalong nakaka-depress din yung pagka nag-worsen yung symptoms na sinasabi mo, di ba? Nakaka-apekto talaga.
0: Relate ako dyan, Doc Star, kasi, siyempre, 1 month, naka-isolate, wala akong ginawa, kundi mag-Google, ganyan. Tapos, mayroong explanation, tapos, ang daming, restrictions, or maraming, contraindications, tama ba yun?
1: Side effects.
0: Kaya, parang sinasabi mo ngayon sa ating tagapakinig, i-avoid nila muna yung social media. Di ba? Imbis na makatulong talaga, grabe ang effect sa mga tao.
1: Oo, mahalaga na talagang meron tayong restriction din. Para pang boundary kung saan natin, kung alin yung titingnan natin. Kasi minsan nalilit tayo sa ibang lugar na, para ibang decision making. Kaya yung neurological changes din naapektuhan din yung ating brain, di ba? Ito isa pa rin yun. Tsaka minsan nakakalimot na rin tayo pagka na-over medicate ka na rin, di ba? Na-experience mo ba yun pagka nasobrahan ka na ng Tylenol? Di ba? Tsaka yung acetaminophen, dahil sa hospital meron palang mga gamot na for pain, tutulad na mga Advil. Yan, nakaka-apekto pala yan sa ating kidney. Kaya hindi ka basta-basta umiinom agad. Kailangan meron talaga advice ng doktor.
0: Kasi Doc Star, kasi ang halimbawa ang condition sa Pilipinas ngayon, sobrang hirap ng economy, 'di ba? Pagpupunta ka sa doktor, ang mahal-mahal ng pa-check up lang, alam mo 'yon, hindi kaya talaga ng ordinaryong tao. Tapos siyempre, ang tendency mag self-medicate talaga. So mag-Google na lang para hindi gastos masyado. So sabi nga ni Doc Star sa atin, mag-ingat po tayo sa pag-take ng mga Advil o Tylenol, tama ba yun? Hindi pa hindi
1: Entirely
0: kasi
1: doon.
0: ako magamot
1: Hindi.
0: eh.
1: Hindi kasi visa may mga medication. I'm not a doctor, pero because of the experience na naririnig ko sa mga pasyente na madalas sila, iinom agad ng ganito para maibsan yung sakit. Pero hindi pala maano yun, hindi pala epekto yon, kasi naaapektuhan pala yung ating mga organs din. Kaya kailangan talaga, we have to seek advice. Although talagang mahirap pumunta sa doktor. Eh, dati,
0: Yeah,
1: di ba,
0: correct.
1: nung maliliit pa kami, nanay ko, bago kami pumunta sa doktor, pa, ano pala, herbal lang muna, mga
0: Bix,
1: ganito-ganyan.
0: bix.
1: Di ba? Tatapa lang ka pa nung ano ba yun, dahon ng Maria.
0: Oo, tama.
1: Tandaan mo ba yun? Para hindi ka ubuhin, di ba? O kaya, dati, yung ano yun, yung flower, ano ba yun, yung tree flower, ilalagay lang ng nanay ko sa tubig na spoon, iinumin namin niya. Aba, nawala yung sakit na tiyak.
0: Totoo naman.
1: Di
0: Yung
1: ba?
0: Mga herba-herba, totoo yun, di ba? Huwag nating
1: Oo, di ba?
0: baliwalain. O yung
1: Hindi
0: mga
1: nga, kaya
0: dating,
1: totoo. Talagang yun ang style ng parents natin. Hindi tayo agad-agad pumupunta sa doktor. Which is our culture, di ba?
0: Right, right, right, oo. So yun mga kaagapay, ano, dahil nga sa mga tendency natin, mag-self-medicate. At isipin natin yung mga unang panahon, di ba, Ate Star, Doc Star, ay yung mga dahon ng bayabas, dahon ng, di ba, dahon ng bayabano, ilaga mo, yung ganun, mas effective yun kaysa mag-self-medicate, di ba? Ang dami-daming practical tips sa atin ngayon na, I mean, mayroong mga isang vlogger, no? Sinusundan ko rin siya. Ano lang siya, Doc Star, dahil yung anak niya nagkaroon ng leukemia, no? Sa probinsya, wala siyang panggamot, wala siyang pang ano, sa doktor.
1: Yeah.
0: So pinakita
1: That's
0: niya yung
1: true.
0: Itsura ng anak niya. Ang ginawa niya, dahil sa bukid naman sila, sinubukan niya yung mga dahon-dahon, no? Para ilaga niya, tapos pinainom sa anak niya. Naku, ngayon, ang anak niya, I think 12 years old na, 13 years old na. No, kumbaga,
1: meron talagang mga ano, may mga herbs na talagang ang tawag din nga dito, inaano na rin yung integrative healing part na yan ng mga ano.
0: Okay.
1: Hindi lang yung mga, you know, parang pinagko-combine na rin yung mga acupuncture, pinagko-combine na rin dito. Hindi basta-basta.
0: Happy birthday muna kay Eva na siya po ay kasama sa PCEC Women's Commission Prayer Committee. And Marielco Rosales, praise God, nakabalik na po kayo ulit, Ate Marlene, sa program. Hello din kay Doc Star sa ating mga kaagapay. Namimisi daw si Ate Marie de Jesus. Sabi ni Bard C, Ate Star, no? Doc Star, life is very unfair. Life is very short, but we are facing different difficulties, challenges, particularly to our health, and soon we will pass. A very sad and painful reality is God designed for us to suffer so much in this world. Is God, parang tanong ba to? Is God, has God designed for us to suffer so much in this world? Kahit anong ingat mo, magkakasakit ka pa rin. Mabuti pa na, huwag ka na lang isilang ano mato, Ate Marie, ay Ate Star.
1: Parang ano, nakakalungkot naman yun, di ba? Pero meron pa rin hope. Kaya kahit minsan naiisip natin yan, lagi tayong may hope. There is always hope. Kasi dumadating yan. Dumadating yung ganong feelings, pero lagi may hope.
0: Yan, merong nag-ano sa akin, no? So much in anxiety attack sa kanya. Tapos, the fact that she called me, na-appreciate ko yun, no? Kasi inisip niya na hopeless na ang kalagayan niya, gusto na siya mag-suicide. So, tumawag siya sa akin. So, that very moment, I was able to talk to her kasi nag-aagaw na, di ba, Doc Star? Nag-aagaw na yung isip niya ng negative. She's a Christian, but when this came to her, na-attack siya ganun. Parang katulad itong ano, sana hindi na lang ako pinanganak sa mundo na to, 'di ba? So mga kaagapay, tayo po ay ang bawat isa sa atin nakikinig ngayon, God will use you to ano, empower others who are going through this depression, 'di ba, Doc Star?
1: I experienced that.
0: Mo. Yeah.
1: Oh, I experienced it in the hospital sometimes. They are like I talked to one patient, ano? Sa family. Dahil minsan yung palang emptiness, yung bang aalis na yung anak niya.
0: Yeah, yeah.
1: Diba? Isa lang yung anak niya, so sila na lang mag-asawa. Tapos nagkasakit yung asawa niya. So, yung ba dumarating, yun yung sinasabi siguro nung nagsumulat na suffering. Sometimes, when it, they said, when it rains, it pours. So,
0: Okay.
1: sometimes, yun ba, nagkakasakit, sabay-sabay minsan, na nagkakaroon sila ng, ano, ng depression. Kasi, kaya iniisip nila, oh, ano kaya, uminom siya ng, ano, ng, nag-overdose ng Ambien. Buti na agapan ng asawa.
0: My
1: Oo,
0: goodness.
1: kahit na may sakit yung siya, naagapan, ginising niya ng ginising, kaya nakatawag siya ng ano ng 911, naagapan. Kaya parang nung later on na sabi niya, oh, Panginoon, patawarin mo po ako. Hingi siya ng tawad sa Panginoon sa
0: Oh,
1: ginawa
0: okay.
1: niya. So
0: Oh.
1: parang na ano siya, nag-reflect siya sa ginawa niya. So doon dumarating ang ano ang guidance ng spirit.
0: Yes,
1: Mahalaga 'yon.
0: yes. Oo,
1: You
0: oo.
1: know? But when the
0: So
1: spirit when the spirit appears in your heart
0: Oh,
1: or
0: okay.
1: it really speaks to you, nawawat nawa ano na para bang namumulagat ka, 'di ba? May ganong sitwasyon.
0: Kailangan yun yung conviction ng Holy Spirit, ano?
1: Yes.
0: Positive
1: Yes,
0: naman
1: yes.
0: yung i-dictate ng Holy Spirit, di ba? Listen
1: Yes.
0: to it, right?
1: Yeah.
0: Minsan, Doctor, minsan ginagamit ng Lord ang mga tao na bigla mong
1: Yes.
0: tawagan at available sila.
1: Uh-huh.
0: O, di ba?
1: Yes.
0: Nakakatawa. Anita Colon, thank you for listening.
1: Mm.
0: Si Luch Fuentes, ang Antipolo, nakikinig na anak ko to sa Antipolo. Baby,
1: no, okay.
0: De Sakuza, I mean, laging may pag-asa. Basta always
1: Yes.
0: pray. Yan, magandang advice po yan. Si Nerda Kayton, salamat din kay Geneva Marie, Anaveso watching now. So, Doc Star, kasi emotional and life changes daw ay nakaka-affect din ng grief and loss of
1: Oh,
0: purpose.
1: yes.
0: Diba?
1: Okay, that's true. That's true. Ito, yung sinasabi kong minsan, pagka nagkakaroon siya ng losses, sometimes katulad ng isang kausap ko, sabi niya namatay yung aking kapatid. Biro
0: Okay.
1: mo yung kapatid ko, sabi niya nurse practitioner siya. Napakaingat niya sa buhay, sa ano yung pagkain niya. Minsan kahit ilang hugas na, hugasan ulit, hugas. Later on she discovered she has cancer, you know, sa breast. Sabi niya, bakit kaya ako ang pinili ng Diyos? Sabi niya, tinatanong, bakit ang tanong, sabi ng sister niya sa akin, yung sister niya ito, sabi niya, bakit kaya nagtatanong yung sister ko, bakit siya ang pinili ng Diyos? Eh, sabi niya kasi, siya talaga sa buong 9 children, siya yung pinaka malinis.
0: Oh,
1: Bakit
0: talaga?
1: siya pa yung naapektuhan noon? So sabi niya, sabi ko, sometimes there are questions like that that we cannot really provide some answers, di ba? She did some research, wala sa pamilya niya na mayroong cancer. Siya yung talagang very, ano siya, nagre-research pa siya, talaga siya yung informed. Pero sometimes we don't know why me, di ba? Yun lagi ang
0: Yeah,
1: question.
0: correct, correct. Oo.
1: So yun ang talaga minsan yung loss. Meron din ako mga ibang na-experience yung mga loss, katulad din ba yung grief and loss. Sometimes it affects also marital issues, you know?
0: Yeah, correct.
1: Nagkakaroon ng, yeah, so nagkakaroon ng loss of purpose. Yung bang, halimbawa, hindi mo na matugunan yung pangangailangan ng iyong kasama, nagkakaroon din ng, ano, nagkakaroon din ng gano'n. Mga life-changing, life events, as you said. Mga financial stress, di ba? Apekto din yan. Kaya yun ang mga epekto ng emotional and life changes. So, for me, I have experienced that, yung mga life changes. But then, God has given me that sense of joy. Kasi noon, nagpagtalaga yung grief at saka loss. Talagang parang ano kaya, yung deep sadness, you know? Parang you are feeling isolated. Parang nag-iisa ka, ganon. But then, when you feel that God, yung talaga ang word ng Lord, when you really keep it to your heart, it will come back to you. When you yes. I experienced that. The word that I hid in my heart, di ba, sabi ni David?
0: Yes, yes.
1: Yun ang talagang magbibigay siya yun ng joy. Despite, kahit parang yung surroundings mo, talagang parang malungkot o lugmok ka, pero when the Lord speak to you through the Word of God, nang talagang nagme-memorize ako noon, Diba? So back to the Bible, we have to memorize verses. It's really help. Kaya yun ang mahalaga sa atin.
0: Yung ang ganda na Doc Sar, no? At the Holy Spirit of Jesus, kapag ka meron kang mga pagsubok na ganon, agad-agad minapalala sa atin ng Lord, hey, there's a verse that talks about that, di ba?
1: Yes. So,
0: meron ng message sa atin, Doc Sar, sabi niya, by experience, prescribed medicines to treat ailments really have side effects, especially on our kidneys and liver. Sadly, imagine a condition having multiple medical conditions. I already have a buffet of medicines, sabi ng ating listener. But in my weaknesses, sabi niya, but in my weaknesses, I am always claiming God's promises that His strength is perfected. Ayan po, galing kay Lilian Martin Manila. Thank you, Lilian. You know, alam ko to, inaanak ko din to, na sabi niya, buffet of medicines.
1: I know.
0: Ayan.
1: Makikita mo yan, bag-bag ng mga medicine, nakaganyan, no? Lalo na dito, talagang they rely on the medicine. They rely too much. So parang over ano na rin, para bang ano na rin sa, how do you say that? Para bang ano na sila, para
0: medicine overload.
1: Like that. Parang biro mo bagbag, makikita mo nakalagay isang ano, bulto-bulto na.
0: Ala.
1: So makikita because you know the medic, parang ang isip nila, I need this more, you know,
0: more.
1: Pero sa atin, 'di ba, kulang sa gamot minsan, kaya nga may mga group kami sa ng doctors dito, nag-gather kami ng mga gamot para ipadala diyan sa Pilipinas.
0: Okay.
1: Yan ang aming ano, ang para
0: advocacy.
1: Siya nagdapat ako sa PGS, tsaka sa Orthopedic, National Orthopedic Hospital. Last time, the group of Mayo doctors went to Davao, sa ministry doon ni yung player dito, yung anak niya, yung nandiyan sa Pilipinas, pinanganak sa Pilipinas, si Tim Tebow. Yes.
0: Okay.
1: Do you know him? Do you know him? He's famous football player. They have a mission there in the Philippines. Mm-hmm. So we help also to provide medication kasi sa atin kulang, di ba? Pag hindi ka kailangan inumin mo yung medication ng complete, hindi ma-complete. Diba?
0: Correct, oo. Mm-hmm. So yung mga kaagapa yan, no? Si Linda Ong pala, sabi, good morning, Sister Merlin, and to your guest, si Reverend Dr. Sarvalino. Linda Ong is from UCCP Church sa Manila.
1: Okay. UCCP, hindi ako dati eh.
0: Oh, UCCP si Ate Doc Sar. Linda Ong, thank you for listening. At saka Ate Doc Sar, yung social factors, bakit nagko-cause ito ng depression?
1: Kasi minsan may mga pressure din kasi sa ano eh, di ba? Kunyari dati, para bang ang ganda-ganda ng kutis mo, biglang nakita, ba't ganyan na itsura mo, di ba? Di ba? Minsan, ano ba nangyari sa iyo, para 'di ba, social pressure 'yun eh, para imbis na tulungan ka, oy kapatid, ano nangyayari, ano ganyan, minsan at 'di ba, minsan meron din tayong mga ang kultura natin, iba yung imbis na encourage ka, nadadown ka pa, 'di ba? Kaya malaking importante din yung social factor, lalo na kung sa social media. Meron nga akong sinulat, what would Jesus do kung magpo-post kaya siya sa social media? What do you think?
0: Yeah, o nga, no?
1: You know? What, sabihin na. Diba? Kasi minsan, yung post tayo ng post, kahit Christian, diba parang nakikita mo, parang galit na galit lagi sa posting. Kaya minsan, sabi ko, ayoko nang babasahin din kasi nakaka-apekto rin, diba?
0: Tama.
1: So kung ano yung nakikita mo, so yung social factor talagang nakaka-apekto din yan pagka yung mga kaibigan mo na dati. Diba, minsan politics can also divide, diba, ng mga friends. Kaya sabi, social factor, social yung lack of connection, nagkakaroon ka ng emotional distress. So somehow that is also factor. Tapos yung mga, minsan pagka yung mga, 'di ba, nang minsan ngayon ang na-feel na nararamdaman mo ba pagka medyo older adults na, nagkakaroon na rin sila ng hindi pagkakaunawaan, 'di ba? Dapat minsan yung pagka lalong lumatagal lang yung pagsasama, nagkakaroon kayo ng mas mainit na yung pagsasama. Pero minsan hindi na kasi ang apekto na yung
0: Oo,
1: finances, di ba?
0: oo, oo.
1: Oo, kaya...
0: Imbis na kapit kamay, di ba?
1: Yeah.
0: Kampi-kampi kayo, eh, blaming each other, alam mo yon.
1: Yeah.
0: Nagkakaroon
1: yes.
0: ito ng ano, social factors, no? Isolation
1: Affected.
0: sa inyo.
1: Oo,
0: Oo.
1: yes.
0: Tapos, sabi ng pera, hello, nandito ako. Sabi ng pera, wala akong ginagawa sa inyo, kayo lang dyan, may problema sa akin, ganyan, ganyan. So, walang kinalaman ng pera. At
1: Yeah.
0: siyempre, ano, you have to be positive kahit na po ano man ang ating pinagdadaanan. So, Doc Star, kasi yung caregiver, mayroon din po,
1: Oh.
0: halimbawa, kung ako, I praise God, no? For one month, andun ako sa anak ko, ay... ano, nakatuwa dahil na-appreciate ko yung daughter ko. Siguro kilala mo yun, si Kling, di ba? Si Kathy. Na, I praise God, my children are really caring,
1: yeah.
0: ano? Oo, so,
1: yes.
0: yung natutuwa ako. Kaya lang, may mga caregivers ko minsan, eh, siyempre, yung hindi na nila kaya. Halimbawa, yung
1: yes.
0: severe na yung ilang pasyente nila, nakaka-exhaust at saka naka-burnout, di ba?
1: Emotional fatigue, ang tawag niya compassion fatigue. Meron niyang research about compassion fatigue.
0: Okay.
1: Kasi subang na-overwhelm ka rin.
0: Oo.
1: Kaya dito merong mga caregiver support group. Kasi minsan they talk to each other, share to each other what their experiences.
0: Oo.
1: Kailangan talaga meron ding parang pagtutulungan sa isa't isa. Kasi kunyari, ikaw lang ang nag-aalaga sa nanay mo. Hirap na hirap ka. Lalo na dito sa Amerika, yan ang problema. Kaya minsan, lalo na kung wala kang pagdala sa mga assisted living, mahal kasi, or sa mga nurses, yun na, yung mga, ang tawag nila, skilled nursing facility, para doon mo idala ng nanay-tatay mo. Wala kang, ano, di ba? Kaya may tawag dito sa amin, respite care. Ang tawag.
0: Ano yun?
1: I don't know. Respite care. Para bang merong tutulong na, parang sa isang simbahan, may tutulong na, oh, ako ang pupunta dyan para makapagpahinga ka, para makatulog
0: wow,
1: ka. Ang tawag
0: galing,
1: doon,
0: ano?
1: Respite care. Oo. Tapos yung iba, nagbibigay ng pagkain, meals and wheels, parang, oh, pagluluto kita ng pagkain para makaano ka naman, para makakain ka naman ng masarap-sarap. Diba? Minsan gano'n, mahalaga yun.
0: Sana,
1: I don't
0: no?
1: know if you if, kung meron tayo diyan na gano'n, pero mahalaga yung merong community and church na gawin yon para makatulong sa isa't isa. Parang tulungan, parang adapt this situation. I don't know if you can adapt that situation na merong respite care. Kunyari ikaw, ikaw lang nag-iisa, wala nang nagkaroon ka ng sakit sa cataract, meron kang kapamilya na tutulong sa iyo.
0: Yes,
1: siyempre ang
0: yes.
1: hirap, 'di ba?
0: Oo.
1: Pero pag wala, paano mangyayari yun? Kaya ikaw ang madedepress. Imbis na diba, it takes two to dance the tango. Kapag walang mag-aalaga doon sa isa, siyempre, nalulugmok na rin siya. So, pareho na kayong ano, ma-hospital or something, diba? So, malahalaga yun.
0: Oo. Nakikinig ngayon si Rosalina Guevara from New Jersey. Thank you so much for tuning in. At saka si Corazon Lim, si Edith Paglinawan, taga Martires City. Tres si Martires pala, Cavite. LV Mangyari, Telma Manjares, sabi niya, kapag may naramdaman, huwag mag-atubili na lumapit sa Diyos at manalangin. Tanging Panginoon ang magbibigay ng kagalingan. Ay, salamat po, Telma, for the advice. Sabi ni Ed Pataray,
1: yes.
0: Sabi niya, sabi ni Ed para kaibigan ko to si Ed Pataray, I don't have maintenance meds. Maintenance of beauty lang ako. Ako yan. Thank you, Net. Si Ann Valenzuela, patuloy lang po kayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Lahat tayo may pinagdadaanan po talaga at ang maganda po, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesus. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos at lagi po tayong makinig sa DCAS Family Matters. Hello! Thank you. Madami tayong matututunan dito. God is with us. Salamat po talaga, Ann Valenzuela. Totoo yan, di ba? Tapos, ito naman si Lucila Isla. Good morning. Because of love of God, helping and caring to others is not impossible. Even if we do also experience difficulties in life, God bless you both yan. So, totoo yan, ano? Salamat din kay Elvin Malyari, Lilian Manila. Ganda ng topic. Maganda ng topic natin ngayon. Ayan. So ngayon naman, mga kaagapay, ang bilis ng time, ano, how to overcome? Yung mga, siyempre, di ba, ma'am star, doc star, hindi natin paano natin maiwasan ito. So pag-uusapan po natin ngayon, how to overcome depression sa older adults. Sabi nga dito, doc star, ano, professional treatments.
1: Oh, yes. Importante din yun. Kaya nga mahalaga din na meron kang makakausap. Ang tawag doon, talk therapy, di ba? Meron ganun.
0: Okay.
1: Meron tayo. I don't know if you have talk therapy help, para bang yung outlet, ang tawag niya, parang naiibsan yung pagka nasasabi mo. Meron, minsan ganun ang role ng chaplain eh. Kunyari, minsan kakatukin mo, siyempre, if inire-refer sa'yo, ang pala yung patient, frustrated siya. So she will bent on you. Okay. I just nod my head. And she, oh, I'm listening, like that, you know. I say, oh, chaplain, your presence helped me a lot. So parang nawawala na yung frustration niya kasi kasi pag ikaw chaplain, hindi katulad ng mga nurse. Siyempre, mga nurse, oh, maybe if I said something to her, she will not give me my pain medicine. Parang gano'n ang isip nila. Sabihin, if I say bad things to my doctor, maybe he will, negative agad ang iniisip. Mm. Pero pag sa chaplain, parang they represent God nga, di ba? Tayo, pupunta ka doon. So you will not take it personal. So
0: okay.
1: So talagang kaya talagang pinapadala yung mga chaplain. Sila lang, siya yung mga frustration nila or anything that sinasabi nila sa chaplain. Kaya mahalaga yung talk therapy sa mga older adult kasi minsan din dahil ang mga family, ang mga kanilang mga anak nagtatrabaho, wala na sa bahay.
0: Yes.
1: Wala na silang makausap lalo na ang mga Pilipino na hindi sila makapag-drive, yung mga elder adults, 'di ba? Mahirap. Para bang nawawala na sila ng pag-asa sa bahay nila, ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kailangan talaga mayroong professional support, counselor. Minsan may mga Christian counselor na talagang ibibigyan ka ng guidance, I remember si Doc Bolet, 'di ba? Siya ang aking talk therapy nung nandiyan ako sa Pilipinas, siya ang aking guidance, tumulong sa akin nung time ng talagang parabang may depressed ka na rin sa mga sitwasyon sa buhay. So I experienced that, nakaka-relate ako kasi talagang totoo 'yan nangyayari sa atin.
0: Kaya Doctor sa iyo
1: Para mga experience mo.
0: Oo.
1: Katulad ni Ninong Clem, siya ang naging counselor ko din at kayo, 'di ba?
0: Thank you. Praise God, nakasurvive ka doon sa terrible journey, 'di ba?
1: Yes, so you pay it forward, 'di ba? Enjoy,
0: So yung mga kaagapay, tanong ko lang kay Doc Star, sa talk therapy mo as a chaplain, how many or sino yung ini-entertain mo? Yung talagang, yung kanyang depressive talaga ang kanyang physical condition or anyone? Kasi marami yan, syempre, di ba? Paano nyo na prioritize?
1: Minsan, depende din sa, minsan among the most, pagka yung mga, they don't have any, sasabihin na doctor or chaplain, this is your role now. Kasi when they are no longer accepting aggressive treatment. Kunyari, halimbawa, may mga cancer na talagang stage 4 na parang
0: advanced
1: sasabihin
0: na.
1: Advanced na yun, sasabihin ng pasyente, I don't think I can go there no more. Sila na rin ang, kasi dito sa Amerika, yung autonomy is mahalaga. It's the patient's choice then. Kasi siyempre, sila din, siya kasi body mo yun eh, di ba? Katawan mo yun. Sasabihin sa'yo. Kaya minsan, pagka kunyari sasabihin, chaplain, they need your prayers. So sometimes there are also miracles happen. You know, when the doctor sasabihin 9%, 2%, sasabihin, I will go and then we will pray. And then they say, the next day I still see this patient. It gives you joy, you know.
0: Wow.
1: The prayer really also works. I can see it. Because I experienced that sa ICU. I experienced one time I have a patient, you know. Kasi ano siya, Catholic. Sometimes you have to give them a token, you know, like the one they can hold. Rosary is what she requests to me. Rosary. So sasabihin niya, ay, tapos hindi mo na kakausap yun, ano? And then the next day, sometime a week, sasabihin niya, I remember your voice. Sabihin niya, I hear your voice kasi, you know, sedated, comatose. Imagine, sasabihin sa'yo, nakikita mo yung miracle ng Lord. Sasabihin sa'yo, I hear your voice, you're the chaplain. Yes, sabi niya, I still remember your voice. Kasi minsan kahit comatose.
0: Kubatos.
1: Oo, yung bang wala na silang ano, the hearing is very, very powerful sa mga ano. Kaya talagang pagka nag-request yung family, ipag-pray. Sometimes they ask for anointing, you know, the oil. I use the oil of myrrh. I will pray and the Lord really. So it's really the miracle of only God. I can also experience that in my role as a chaplain. Mm-hmm. I feel, I can see, you said I will feel the presence of God very deep. So I can attest to it talaga.
0: Uh-huh.
1: Yes.
0: Wow. Very good, merong Sarah, no? Mayroon lang message sa atin si Arlene Cruz Bonifacio. Ganda po ng topic. May pamangkin po ako dumaan sa ganyang situation. May postpartum blue and bipolar. Malaking tulong po ang doctors, family, and friends sa pangunawa po talaga. So, di ba? Sabi niya. Tapos isa pang message from Sally Taktay, watching from Imus, Cavite, my favorite Family Matters program. Bill Fuertes Senior, nakaka-relate po ako kasi ang mother-in-law ko, Teresita Palma, ay isang taon nang na-stroke at ang sister-in-law ko ang nag-aalaga sa kanya. Wow, very good. Mm-hmm. Alam niyo yun,
1: yes.
0: Kung kayo po nag-aalaga sa inyong mga elderly, the Lord will also bless you and give you strength.
1: Yes.
0: At sabi pa ng ating isang listener, si Arlene Bonifacio, kahit po sa ating mga widows, mostly pag may family na, tayo na lang. Thank God may mga spiritual friends, may mga anak na din na andyan to support at higit sa lahat. Ang Lord andyan nagbigay sa atin ng kalakasan. He never leaves us to forsake us. And then Julie and Gutierrez Kizon, sabi niya, tamang-tama po ang ating pinag-usapan ninyo. Nahirapan din po ako mag-alaga sa biyanan. Ma'am Star, di ba? Nakakatuwa naman biyanan, di ba? Dadingo, good morning. Yung mga naalagaan ng mga in-laws, di ba?
1: In-laws,
0: napakaganda. That's really, very ideal yung gano'n. Ang in-law ang nag-aalaga sa mother-in-law.
1: I experienced that even before I took care of my mother-in-law. You know, my ex-mother-in-law.
0: Ex.
1: Pero alam mo, experience ko, I will, kasi may asthma siya, tapos atakingin siya, it's not the asthma, but the heart. So I had to drive. I was like an ambulance there when I live in Pasig. So I experienced then, I took care of 2 years siya, I took care of her. Like, tapos pagka dadaling na sa hospital, ako ang nagda-drive. Yung busina ka, imagine that there in the Philippines, experience that. So I see God until she, you know, so sometimes her body gave up, but I felt good that I took care of my mother-in-law. Kasi talaga it will come back to you, yung reward. Yeah, you know?
0: Right, very good.
1: Yes, so that's a good way.
0: So yun mga kagapay, at siyempre marami tayong pinagdadaanan, social and lifestyle changes.
1: Mm-hmm.
0: Ang advice natin, ma'am, Doc Star, no? Physical activity, di ba? Social connection, routine and purpose, healthy habits. Alam na natin lahat yan, ano, mga kaagapay, kung ano po yung ating kailangan gawin para po ay yung ating social life ay nabanggit dito yoga activity.
1: Oo. Hindi, alam mo, mahalaga yung mahalaga. Ako ang nakatulong sa akin nung na car accident ako no? I was rear-ended. Hindi ako makapag-exercise nung mga fitness na
0: Jan sa States na?
1: Sa America.
0: Okay.
1: Ang tinuro sa akin is yung tai chi, yung small movements.
0: Yeah.
1: Para ano, para lang ano, yung kaya yung chair yoga, ano yan, parang ganun din. Pero ibig sabihin, para magkakaroon ka ng konting mobility ba, mahalaga yon. Kasi, kasi minsan kahit at our age, yung ating mga bones, saka yung arthritis, yung mga, di ba, kailangan talaga mamumove natin. Tapos yung mahalaga din yung check-up. Kahit pa, meron ba diyang mga ano, meron ba diyang mga pre-clinic? Meron bang ginagawa diyan na pre-clinic minsan sa mga churches? May mga kumbaga ang church ang nagbibigay ng pre-clinic para ma-check up ka lang kahit lang mga blood pressure mo, ganyan. Kailangan kaya yung minsan pakapaka pa ng leeg mo, mahalaga din 'yon, self-check. Mahalaga din 'yon.
0: Yun nga, di ba? At saka nakakatulong din, Doc Star, para sa ating mga nakikinig ngayon, if they're going through this depression, may tendency talaga na mag-isolate, ano?
1: Mag-isolate,
0: at advice po natin sa ating mga kaagapan is stay connected. Stay connected. Connect with your churchmates at saka so I mean you debate niyo po yung inyong messenger, makipagkwentuhan kayo or if possible, if you're still able, I mean, you know, you go to the church, attend prayer meeting, Bible study.
1: Yeah.
0: Yan po, Doc Star, sa aking edad, I'm already, ano, advanced in age.
1: So aging advanced process, nasa aging process tayo, sabi.
0: Yeah,
1: aging
0: yeah.
1: Process yun.
0: Oo. So,
1: kaya
0: what
1: mahalaga
0: I do is,
1: yun.
0: Oo, I connect with the, kaya mahilig akong gumawa ng ano eh, ng group chat. Halimbawa, group chat ng school ako nung elementary, high school. Group chat ng office mates ko dati, ganyan-ganyan. I am so connected with the other people. Yung widows might namin, napakarami namin. Halimbawa, ito si Arlene,
1: nice.
0: Sabi niya, Ate Marlene, masarap mag-alaga ng in-laws. Yung mother-in-law ko, nag-asawa po ako, kasama ko na. Nung nawala, po ang husband ko, still nasa akin po siya. Wow! Napaka-ideal naman itong widow na ito. Nakakakilala sa Lord. Wala na po siya. Pero I know she is happy kasi we love her hanggang siya po ay kinuha ng Lord. Grabe, di ba?
1: Yeah.
0: Napakaganda ministry. Ito pa ang isang
1: That's
0: message.
1: True.
0: Sabi niya, pinagpalang araw po, also to your guests, salamat sa binahagi niyong karunungan na maraming natutunan. Lagi kaming nakikinig dito sa Riyaya Quezon.
1: Sa Riyaya Quezon.
0: Oh, diba? And then si Nora Canceta, good morning. Salamat sa Family Matters. Naku, napakatuwa naman ng ating mga listeners. Salamat.
1: Yes.
0: Ayan, at Doxa, diba? Social connection is really important.
1: Yes.
0: And then, ano pa yung healthy habits?
1: Yes. Kasi minsan, kailangan talaga rin meron kang nakakausap. Kasi minsan, busy ka na rin, di ba? Minsan, busy ka rin sa... Katulad sa ikaw, lagi ka rin busy ka dyan sa radio.
0: Oo,
1: di ba? Kahit na nagkikipag ano ka, pero kailangan meron ka rin self-care, ang mahalaga.
0: Right.
1: Ang tawag
0: daw
1: self-care, you know?
0: Yeah, correct.
1: Kailangan, sabi niya, ang compassion daw, you cannot give it unless you feel it, you know? Experience it.
0: Okay.
1: So yun na, it's important na yung ating, di ba, kaya minsan, sasabihin, hug yourself, pat your shoulder.
0: Yeah.
1: It's important, di ba? Mahalaga na kahit simple way of that, you did a good job today, you know?
0: Ganun.
1: You hug yourself, di ba? It gives you some sense of comfort. So, mahalaga rin yun na meron kang mga nakakausap. Kaya, importante yung social and even yung mga physical activity. Misa, kahit maglalakad ka lang, kahit sa, misa ako ganun, naglalakad lang ako sa grocery, yun lang ano ko, pinupush ko
0: exercise.
1: Yung cart,
0: exercise
1: ko, ikot ako na ikot doon sa ano, kahit,
0: kahit
1: nag-window siya, misa, ganun ang ginagawa ko. Pero meron ka na rin makakausap.
0: Yeah, pagka, correct.
1: So you meet people through that. Kahit sa trail park, you can meet them, you know. So somehow it helps. Mahalaga rin na may kakausap ka sa kahit sa ospital, kailangan meron din kayong may group ako na mga pastors, mga chaplain. I connect with them. It's part of my self-care. Kasi I always meet a lot of situations, the crisis.
0: Yeah.
1: I need to energize myself too, you know.
0: Okay. So yung
1: Yun.
0: self-care, Dokstar, di ba? Self-care, nalala ko mamaya after nito, dalawa kasi overload na ako this morning, ano?
1: Yeah.
0: So I had to prepare my breakfast after that. So naisip ko ngayong hapon ay sa hapon naman ako. Lalabas ako mag-isa. Self-care yun, di ba? So I need one din sa aking sarili na puro labas ako ngayong umaga eh. Labas.
1: Yung energy mo, yung giving, giving. So you need to receive too. Yes.
0: Right, right. So I need to pamper myself din.

0: That's my sense of purpose also, is to plant a seed, and then through that seed it will grow in every person. You never know when you're gonna meet them again. But you plant the seed of joy, good news to through the gospel, and through
1: Okay.
0: Jesus Christ. Yes.
1: Okay. Doctor, can you close us in prayer now?
0: Oh, okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sapagkat kung kami man ay nababali sa anumang bagay na nagiging sagabal sa aming isipan, ang panalangin po namin, Panginoon, ay ikaw po ang mamamagitan sa amin, Panginoong Jesus. Ikaw po ang healer. Ikaw po ang alam mo po kung paano mag-suffer, because
1: Yes,
0: ma-experience
1: Lord.
0: mo maging suffer, Panginoon. Pero ang kabutihan mo, Panginoon, ay yung resurrection. Yun ang kahalagahan, sagkat ikaw ay buhay. Ikaw ay
1: Yes.
0: buhay sa aming puso at isipan at sa aming pagkatao. Kaya nakikita namin kung paano mo kami iniingatan sa anumang depression na merong maaring sumagabay sa amin. Pero nakikita po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. You are the same yesterday, today, and forever. We thank you for your mercy and for your love, and thank you that you loved us unconditionally.
1: Lord Jesus.
0: In Jesus Christ, we pray.
1: Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayon. Of course, salamat sa mga kaagapan natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, production tech na sinet Nat Peralta, Benjo Morano. Salamat kay Jonathan Reyes at Reggie Villena. Sa RTV team, kina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio at Nicole Estoy. Salamat sa nag-assist sa atin si Phil Lagtapon at Ara Negad. And then salamat din kay JB Tabua mula sa Bukawi Transmitter Engineering Team. At si Des ang kasama natin sa studio. Maraming salamat sa ating guest today. All the way from Jacksonville, Dr. Sarbalino, ang aking inaanak. May God bless si Desyo. Ako po ang kalapay niyo, Ate Marlene Guillermo.
0: Salamat. Salamat,
1: salamat po.
0: God bless.
1: God bless, Char. See you too.
0: Thank
1: I
0: you.
1: Hope to see you again. God bless.
0: Yes, God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World, until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

11:13 ang ating oras, mga kaibigan. Good morning, South Central Mindanao. Kamusta po kayo? Happy Thursday! September 10, 2026. Praise God sa panibagong araw, panibagong opportunity na binigay niya sa atin upang tayo po ay magkakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Mag-updanay kita tub-tub alas 12 sang udto. Hello sa mga nagamerienda dira subong or nagapahuway kaya tinaka ano ang adlaw, no, labi na sa mga nagatrabaho sa uma, iba ang busy naman sa pag-prepare sang lunch. Sa diin ka man subong, ano man ang imo ginahimo, thank you so much kaya ginupdan nyo kami diri sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. So, updan nyo ako kaga sa mga abyan naton na nagapamati subong, kamusta man ang aton nyo bugtaw? Kumusta man ang pag-handle natin sa first part sang aton niya adlaw. No, kay kadasig sang mga inoras natin. Daara na kita sa tunga-tunga sang aton niya adlaw sa aton niya trabaho. I hope nga okay lang kita tanan. No? So, subong nga aga. Subong Webes sang aga diri sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Panibag-o naman niya tupiko ang aton niya pag-aistoryahan since wait na lang matapos ang simana. Kumusta naman? Ginakapoy na ba kita? Oh, kung kamo ginakapoy, parehas ta, joke. Oh, no, nang sa sobra bala kadasig kag minsan damo sa mga ilisipon, wala mo panahimo ang mga bagay-bagay, ginakapoy ka na. Naka-relate man ka mo sina. Or Monday pa lang gadi, no? Pagsugod pa lang sang simana, do kapoy-kapoy ka na. Damo ka sang ginadala. Or siguro sa sobra mo kaisip sang imong workload, na exhaust ka na, wala mo pa na umpisahan. Kag kung ikaw inaabiyan, don't you worry. Kay hindi ka nag-aisahanon. You don't have to carry it all alone. Kaya nag-aisahanon sa imo mga ginapasan, sa imo mga ginadala abiyan. Kay kung pasanon natin na nga kita lang, pertigid ka bugat, diba? Life can become heavy. Sometimes we carry responsibilities that seems too big. We carry expectations, mga bills naton. Second week pa lang may mga bills na. Bago lang sweldo mo, pay pagtanaw mo sa bilin, why na? Kapadamo lang sang mga ginapasan. Kag minsan mamangkot kita, kaya pa? Yes, kaya.
kay siling ko gani, hindi mo na i-carry alone. May ara sang invitation sa atin si Jesus. Siling niya, come to me. Come to me. So, sa mga abya natin nga nagapamati subong ang question of the day natin. What is one burden you wish you could finally put down? Ano tong isa ka ginadala-dala mo subong na gusto mo na gid niya madula sa imo nga ginapasan? Is it worry about money? Is it guilt, loneliness, family problems, fear about your future, something that you cannot control? Think about it. You don't have to tell everyone, but be honest with yourself. What have you been carrying that is becoming too heavy? And what if today, instead na pasanon mo na nga ikaw lang, why not ihatag sa Ginoo? Isiling tanan kay Lord, no? Kay nagapamati siya abiyan. No, ikaw ba tong nabugatan? Damo-damo sang ginapasan subong? Problema man, mga bills man? Hindi mo man kailangan niya i-share gidiri sa DXKI. Pero pwede mo ma-share sa Ginoo abyan, no? Siling mo maging honest kaya kay Lord na, Lord, amo ning mga ginadala ko, ginapasaan ko. Lord, nabugatan ko. Lord, hindi ko nabalaan ano ako ang himuon. Abyan, permi ka ginaimbitahan ni Jesus. Sa Matthew 11:28, amo na atan yung verse of the day later, siling niya, come to me. Very personal. Ikaw mismo ginaimbitahan niya nga magpalapit dira sa iya dahil atanan niya mga kabugaton nga ginapasan mo abiyan. So, amo na ang magiging topic naton subong. You don't have to carry it all alone. Hindi pagpasan na nga mag-isahanon or nga mag-isa, no? Kaya hindi mo na gid kaya. Pero ang invitation ni Jesus, come to me. So, I hope na sa pagtapos sining aton yung programa later, ang aton yung mga kabugaton mangin mamag-an. Kay tungod, ginumpisahan mo na nga ihatag dira sa Ginoo. 11:21 ang aton nyo oras sa biyan. This time, tamyawon anay naton ang mga nagasaulog sang ilaadlaw nga natawhan. Happy birthday sa imo abiyan nga nagasaulog subong nga Setyembre adjes 2026. Kag sa mga mag-asawa man nga nagaselebrate sang ilang wedding anniversary, ari si Kuya Larry Ilagan para mag harana sa inyo sa iyang kanta, Happy Anniversary.

0: 11:25 ang ating oras, mga kaibigan. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagse-celebrate today ng kanilang kaarawan. Happy birthday dito sa aking mga FB friend na nagse-celebrate ng kanilang birthday today. Happy birthday kay Ate Liza Ritoyan. Happy birthday, Ate Liza. Kag ang dati man niya programmer din rin, no? Si Ate Leia Calyejo. Happy birthday po, Ate Leia. I hope tagapamati ka dira subong sa bar you want. Blessed birthday sa imo. And kay Tien Christine Marcera. Kay John Real de la Cruz, ang kanya pinsan. Happy birthday, Ading. And kay brother Ron Titalar. Kay sis Prima, happy birthday. And kay ate Chris Cabrera, happy birthday din. Today din ang birthday ni brother Janelle Ablanido and ni Yorika Sanji. Sa mga mag-asawa din po na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. And ang dalangin po namin ng Panginoon ang patuloy pong magpala po sa inyo, magbigay ng kalakasan at patuloy niyo pong ma-enjoy ang kanyang mga pagpapala. And also, don't forget to praise Him, to thank Him for this beautiful and new year na binigay niya sa inyo. Joy and blessing sa lahat po ng mga celebrators at sa mga mag-asawa na nagse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. 11:27 ang atin yung oras. Happy listening dira sa kay Pastor Elijah Valdez. Permigin na siya nagpamati. Hello po, Pastor Elijah. Kamusta ikaw? Kay ate Viel, no, dira sa Maybanga. Happy listening sa Dolendo family. Sa imo man, ate Presi Bernardino. Kag kay ate Daisy Concepcion Mogote. Gina-shoutout gali naton dira, no, si Brad Panoy Obligado. Si Brad Lowy Gonzon. Si Brad Dennis Revillion and si brother Gary na mula pa sa Agusan del Sur. Happy listening dira sa inyo. Kag sa imo man, Kuya Jujin Lansagerita, kay Ari Hazel Paolo. Kamusta ka? Ari Hayes, naimbag nga aldaw sa'yo. And kay Ate Aileen Balintungog, kamusta ka Ate Aileen? O, tani, makabakal na sang bagong radyo si Ate Aileen. Para okay na ang iyang pagpamati sa DXKI. Yun, shout out dira sa Balintungog family sa my Zone 4. And also, shout out man dira sa imo, Ate Roda De Sales. Ayun, ipagpray natin, no, ang comfort sa De Sales family. Kag sa iyang, sa ilang pamilya kay bagulang na patay ang iyang magulang. Pray natin comfort and strength, and also sa Arieta family sa pagtaliwan man ni Auntie Nita Arieta. And i-uphold natin sila sa pagpangamuyo, ang strength and ang comfort and provision ni Lord. Ilama ang coin. And And hello man, dira sa imo brother Michael Mejia. Hello po brother Michael and kay Pastor Jade Terwell. Kamusta Pastor Jade? Sa imo man Ate Michi Tyson, no, permigid ni nagapamati si Ate Michi. And sa imo man brother Tristan Gulay. Sino pa ba ang present subong nagapamati via FB Live? Via radio? Paano man ang minsang inyong pagpamati. Feedback lang ka mo diri sa amon. Ang aton niya text line number 0963-180-1469. I hope na ma-take note niyo ang aton niya number. Sa mga abian man ato, yan niya nagapamati via online streaming. Shout out sa inyo. Diin ka mo yung nagapamati, subong. Sa diin niya lugar. Hello kay Kuya Freddy dira sa Hinove family sa Tacorong City. Shout out dira sa imon Kuya Freddy upod kay Ate Gina kag sa mga kaopdanan dira si Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che at si Mommy, si Ate Pinky, hello. Kag hello man kay Ate Dalen Valera, padayon niya comfort sa Valero family. Kag sa mga utod man ni Ate Dalen, kag sa utod man ni Kuya Manny, si Pinky. Happy listening dira sa inyo. Kag shout out kay Kuya Francisco Espiritu Jr. and kay brother Buko Martir. Martir. Tama ba? Hello lang dira sa inyo. And salamat gid sa inyo nga pagpamati. Kaga mga namati man kagaina sa program ni Pastor Alex. Salamat gid sa inyong padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa San Jesse Dos DXKI. Sa imo Ate Luz Elisan, happy listening. Dira sa may tupi. Kaga sino pa ba ang present subong? Sige, sa tanan na lang nga mga ginakapoy dira. Taas kamot ang mga ginakapoy be, or sino ang wala ginakapoy? Balaan ko dawo man ang di magtaas ang kamot. Kay do labi na gid sa panahon subong sobra kainit. Tuman kainit, ma-expose ka dira sa adlaw sang dugay. Wala ka man sang may ginahimo pay kinakapoy ka na kay tungod sa kainit sang panahon. Pero salamat kay may ara sang good news nga idulong kita subong kaga ina halin sa aton yung verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Aton yung verse of the day, makitaan sa Matthew 11:28, mismo si Jesus ang nagsiling sini. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Gamay lang, ng mga words, pero dako gid niya impact labi na sa mga ginakapoy dira or nadulaan na sang paglaom, naka-experience sang rejection, naka-experience sang pagdaog-daog, or damo pa nga mga experiences or sitwasyon sa ilang kinabuhi. So Matthew 11 records a period in Jesus' ministry when people were responding to him in different ways. Ang iban, they reject him. Ang iban, they questioned him. And John the Baptist himself was experiencing a difficult moment and sent his disciples to ask Jesus questions. In the middle of all this, Jesus spoke about people who were struggling to understand and respond to God. Kaya, may ara siya sang invitation. Come to me. Sa John chapter 1, tatlo ka beses nag-invite na si Jesus, sila niya, come and see. So there is a Matthew 11:28, come to me. Mismo sa iya kaugalingon na ginaimbitahan, tama magpalapit sa iya. The people Jesus was speaking to live under many kinds of burdens. They were the ordinary burdens of life, but they were also religious burdens. Kay damo sa mga religious leaders that time, nga damo sa mga layi nga ginapahimo or expectation nga ginapahimo sa tao para sila maluwas or para sila makaangkon sang freedom. Pero wala gin siling ni Jesus na try to become good enough first or magtrabaho para mangin maayo. But he said, come to me and then I will give you rest. So friend, this is not simply an invitation to take a physical break, but Jesus is nag-offer sa aton sang something deeper, a place of rest for people who are burdened and weary. Siling diwat ni Jesus dari na, come to me. Palapit dira sa iya abyan. Ano man ang mga kabugaton mo, religious burden man ina, problema man ina, or kawad-on man ina, sakit man ina, palapit dira sa Ginoo. You don't have to clean up your whole life before coming to Jesus. You don't have to pretend that you're okay. You don't have to hide your failures. You don't have to become a perfect person first. Kasi, alam na ni Jesus kung ano yung dinadala mo. Alam ni Jesus yung mga fear mo, yung regrets mo. Alam ni Jesus lahat ng dinadala mo. He knows the things other people don't know about you. And still, His invitation is, come to me. Why? Because our deepest burden is not simply our financial problems, our family problems, or worries about tomorrow. Balan nyo bala ko ano tong deepest problem nga ginadala-dala naton subong amuang sala. Nga akita may kabugaton because of sin. Nga akita na, di ba, bisan gani ang aton niya palibot, nagapanukot naman tungkol sa aton mga ginahimo na hindi maayo. And that sin separates us from God. Kagwala sang amount of success, money, even ang imong good works or religious activity can remove our sin That is why naintindihan kita ni Jesus. Malangga kita ni Jesus. And that is why Jesus came. Nagkari siya diri sa kalibutan. Kaya hindi natin kaya luwason ang atin kaugalingon abiyan. Nagkari sa kalibutan si Jesus to save us, sinners. Tanan nakasala kag kinanglan naton sang kaluwasan, and si Jesus lang gid ang makaluwas sa aton. Kay nga aman, he lived a sinless life, he died on the cross, on the third day he rose again. Alam mo abyan, dito sa cross ginpakita ang seriousness sang sala kag greatness sang paghigugma sang Ginoo sa aton. Kaya nga aman, dito sa cross makita natin ang character sang Ginoo, that he is just God and he is loving God. Kaya dito sa cross ginpunish ang aton ng mga sala pinaagi kay Jesus Christ. Hindi deserve ni Jesus, but si Jesus kuha niya ang punishment nga deserve dapat naton. Kag siya ang namatay dito sa cross sang Kalbaryo. But siling ko gani, on the third day he rose again. And siling sang pulong sang Ginoo, those who trust in him, those who believe in the Lord Jesus Christ, those who accept him as their Lord and Savior, tawaron ng ilang mga sala kag sila ma-reconcile sa Ginoo. That's why si Jesus sa liwat naga-invite sa aton, come to me. Palapit dira sa iya abiyan. He is not simply offering temporary emotional comfort, but he is calling us into a restored relationship with God. Kung wala mo pag-inbaton si Jesus as your Lord and personal Savior, today is the day to respond to his invitation. Come to Jesus today. You don't have to carry the weight of saving yourself. Jesus has already made the way. So, palapit dira sa Ginoo abyan. Are, pamatian natin ang nambahanon halin sa Papuri 16, ako'y binago niya.

Wow, tunay nga pong mabuti ang Panginoon at dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kadakilaan at dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo po'y binago niya. Tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Lamang po yun sa ating Panginoong Jesus. Kung gusto mo din ng pagbabago sa buhay mo, kapatid, gaya ng invitation ni Jesus, come to Him. Not tomorrow, not later, but now. Ngayon, lumapit ka sa ating Panginoon at pagkatiwalaan mo siya sa iyong buhay. Shout out kay Migo Jandy! Dira sa may Gen sign. Maayong udto sa imo dira Migo Jandy. Unsa imuhang sudan. Sudan yun ang ipangutana. Hello kay Ate Tessie Papango. Dira sa may Colombia Sultan Kudarat. And hello man gali kay Ate Sharon sa Valdez family, Kuya Roy, and sa tanan pa nga mga tagpalamati natin diri sa Corona Dal. Hello kay Ate Jo.

kailangan ng gid naton magpalapit kag magsalig dira sa iya. So abyan kung ikaw nabugatan subong, tandaan mo ang word nga rest. Recognize your burden, express it to God, surrender what you cannot control, and trust Jesus with your life. So friend, siguro damo ka sa mga ginadala subong, kag dugay mo na nga ginapasan. This morning, ginaimbitahan ka ni Jesus, come to me. Come to me. Bring your burden to Jesus. Kung wala mo pa siya ginsaligan, saligan mo na siya subong. Kung ikaw ginakapoy, palapit dira sa iya. Kay siling niya, I will give you rest. Ina ang aton nga programa, pagdayaw kag pagpasalamat abiyan. Kung ikaw may ara sa mga kabugaton or burden, tandaan mo, ang key ng gid is magpalapit kita dira sa Ginoo. Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Whatever you are carrying today, my friend, don't be afraid to bring it to God. Come to Him today. Hindi i-carry ina nga mag-isahanon. But siling ni Jesus, ara siya updan kanya. Kag hatagan kanya sang kapahingahan or kapahuwayan. Kay dira sa iya, ara ang kapahuwayan, ara ang comfort, ara ang paglao. Salamat gid sa imong pag-upod abiyan diri sa programa Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Ini ang lambahanon Dios ka sa amin halin sa Hope Filipino Worship.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. PSWDO South Cotabato ipinagpapatuloy ang pamamahagi ng social pension para sa mga senior citizen. Patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO South Cotabato ng social pension para sa mga senior citizen ngayong buwan ng Setyembre bilang bahagi ng programa para sa ikatlong quarter ng taon. Ayon kay PSWDO Community Affairs Officer 3 Sharon Rose Noman, kasalukuyang isinasagawa ang pamamahagi sa mga benepisyaryo sa bayan ng Santo Niño at Norala. Magpapatuloy naman ito sa bayan ng Banga ngayong mga susunod na araw. Nakatakda rin ang pamamahagi sa iba pang lugar sa Pulomolok sa Setyembre 14 at 15, Tiboli sa Setyembre 16 at 17, Surala mula Setyembre 21 hanggang 22, at Lake Cebu sa Setyembre 23 at 24. Nauna nang nakatanggap ng social pension ang mga senior citizen sa lungsod ng Coronadal noong Setyembre 2 at 3, Tantangan noong Setyembre 7, Tupi kahapon at Tampakan nitong Miyerkot. Tupi noong Setyembre 8 at Tantanga at Tampakan kahapon. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa ang mga individual na may edad 60 pataas, kabilang ang mga indigent senior citizen na walang natatanggap na suporta o pensyon mula sa pamahalaan at walang regular na pinagkukunan ng kita. Layunin ng programa na matiyak ang paghahatid ng tulong pinansyal at iba pang serbisyong panlipunan para sa mga nakatatanda sa buong lalawigan ng South Cotabato. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama pa rin si Miga Jen. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.

Alas 12:40 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome dito po sa programang Listener's Dad. 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama po ninyo ngayong hapon ang inyong kaibigan, ka LT Miga Jen Robles Dibrado. Kamusta ka, kaibigan? Tapos na po ba kayong nananghalian? Ano pong mga ulam natin dyan? And ako, praise God, busog na busog na. At salamat sa aming lunch ngayon dahil nakatikim kami ng fresh na gulay mula po sa tanim ni Kuya Eddie. Yan. Dahil walang tawag doon. Hindi nagsastop eh. Hindi nagsastop yung pamumunga ng kanyang sitaw. Kaya adobong sitaw yung aming ulam. Thank you kay Miga Ging. Siya ang nagluto. At ang ulam ko naman kaninang umaga, yun din yung naging baon ko. At busog na busog. Kayo dyan, kamusta naman? I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan at nabusog na din sa inyong pananghalian. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal. Good afternoon sa mga tagpalamati natin. Sa mga banwasang South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, and sa Jensan. Buti na lang may arat na ako na hibaluan nga nagapamati via online streaming. Hello dira sa imo, Migo John D. Nakapanyad to kay na Migo John D. Imo dira nga sudan. Sa mga nagapanyod to, subong. Imuan nyo lang kami nga background. Programa Listener's Dad. Siyempre, no, mag-enjoy sa mga awitin mula po sa ating mga Pinoy artist. Original Pinoy artist. At ang ating category ngayon ay OPCM. Kaya kung meron po kayong mga gustong kanta na gusto nyong marinig ngayong hapon or ngayong tanghali, aba, pwede nyo pong i-request sa ating text line number 0963180 1469 at pwede din sa FB page

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Dalawang minuto bago po mag-alauna ng hapon. Ayan, napakinggan po natin ang awiting. Lahat ng papuri mula po sa Spring Worship, Daigun ang ngalan mo by Leviticus Gospel Band. At marami pa pong mga awitin ang ipi-play natin. Later, i-play ko din yung Sukdulang Biyaya mula naman po sa Musikat Ha na ni-request sa atin ni Migo John D. Hello kay Ma'am Wilma dira sa may Trade National High School. Upod ang iyang mga co-teacher dira. Si Teacher

teacher Joanne Cagsi, Ma'am Chair Beltran. Hello po. Happy listening dira sa inyo. Upod ni Ma'am Wilma Dumanay. Kaga, hello man dira kay

hindi ko ma-open yung isa natin ano sa Messenger. Ayun. Si Ate Jo Olarte. Hello po Ate Jo. And si Ma'am Judy Magno Vicente. At bago lamang po nating follower. Si Brother Michael Mejia. And salamat din po sa pag like Ate Emmy Dasmariñas and kay Ate Delia Tomas. Shout out dira sa inyo. O, sino pa ba ang mga present subong? Hello kay Ma'am Blanca Caspilio Hilahos and kay Sir Roldan Tibaba. Salamat po sa feedback niyo po. Brother Roldan Tibaba from Talisay, Negros Occidental. And dira sa Bacolod, shout out sa imo Kuya Romel De La Cruz. Sa De La Cruz family man dira sa may Barrio 8. And happy listening man kay Kuya Ernesto Tartada Senior. Nag-visit siya diri kahapon. Salamat gid sa pagbisita, Kuya Ernesto. And may ara ka mo sang kadto ano, pwede man ka mo makahapit diri kagaina. Naghapit man diri si Sir Weng. Kag upod niya si Brother Joel. Ay, siya, si Brother Joel and Brother Weng. Isa lang pala yun. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa niyang kasama mula sa Compassion Ministry and sa Shepherd's Call. Yan, happy listening sa tanan man yung mga tagpalamati isang Shepherd's Call. Mabalaan lang na namon kung nagapamati ka mo sa Shepherd's Call. Na-remember ko tuloy itong hindi natin na-play ang Shepherd's Call mga pila ka adlaw. Adamo nag-feedback. Nga wala siyang wala sang Shepherd's Call. So, damo gigaligin na pamati. Wala lang ka-feedback. Pero kung may load ka mo, pwede man, no? Para mabasa namon ang inyong mga mensahe kag kun, mabalaan namon kung diin ka mo nagpamati. Hello mandira sa imo Nanay Crescentia Geringo kag kay Mami Janet and Daddy Edward sa Katakutan family, Nanay Linda sa Samonte family, kay Ate Luz Roca and sa Roca family dira naman sa may Banwasang Tampakan. Sa tupi man, kay Ate Luz, kay Pastora Mitch Montoya, kag sa churchmate dira ni Miga Joy. Ano gani pangalan sa Miga Joy? Itong aton niya listener dira sa tupi. Thank you gid sa inyo nga permi nga pagpamati. Kag ikaw abiyan, no? Kamusta ka? Kung may ara ka dira sang load, pwede ka maka-feedback diri sa aton. JessSize2DXKI para mabalaan man namon kung kumusta ang inyong sitwasyon. Tira, din ka muna kapamati. Ano ang means niyo sa pagpamati? Via radio ba? Via FB? Live ba? Via online streaming? No? Namigid abi nga nang makakonect kita sa kada isa, no? Gusto pod namon niya makilala pod ka mo. Kaya kung bago ka naman niya listener, pwede gid nga mag-feedback ka diri sa amon. Kay willing gid kami, no? Willing kami nga mag-abi-abi sa inyo. Kaga gusto pod naman niya maka-help para ang bawat isa mag-grow at ang relationship dira kay Lord. And subong a Thursday. Thursday.
antes kitang matapos, no? May kadasig lang gid sang oras naton. May ara na lamang kita nabilin niya 25 minutes. Sige, i-play ko anay ning kanta nga gin-request ni Migo Jandy. Itong Sokdulang Biyaya. Tinay nga po, ang biyaya ng Panginoon ay sukdulan, no? Walang kapantay ang kanyang biyaya sa atin.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Tunay nga, kaibigan, na tayo po ay mananatili lamang sa lilim ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pangalan, meron tayong kalinga, meron tayong sandigan. At sa kanyang lilim, doon natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Ang ating oras, mga kaibigan. Ayan, shout out po kay Ate Hazel Paolo. Sabi niya na imbag nga malemiga, busy daw siya sa pagpaligo sang iyang mga dogs. Grabe ka damo man sa mga doggy mo, ate. 9 pa lang ang natapos, may 3 pa daw. Ganun karami, dami naman. So enjoy lamang, Ate Hazel, habang kami po ang iyong kasama. Salamat po, Kuya Michael Mejia. Sinasali niyo po ang 1062 DXKI sa inyong pananalangin. Maraming salamat. So, kaibigan, kaya po natin yun na i-play yung kantang Lilio. Dahil sa araw-araw, marami tayong naririnig na mga negative news. Tama po ba, no? Ako nga kanina, nalungkot po ako dahil sa news, no, na merong barko na nasunog at meron pong 5 namatay doon sa may Palawan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin na na-experience natin ang sobrang init ng panahon. And maliban po dyan, meron pang haze, no? Sa ating hangin. Naranasan natin ang maruming hangin, hindi healthy na hangin dahil po sa haze mula sa Indonesia. At iba-iba po na mga sitwasyon ang ating na-experience. Meron pong mga balita about nakawan, patayan, mga aksidente sa daan, sunog, mga baha, baha doon sa Japan. At iba pa, no, gera. Nakakatakot kung iisipin na lahat tayo ay exposed sa mga ganitong kasamaan dito sa mundo. At para sa iba, ang mga ganitong pangyayari ay talagang nagdudulot po ng anxiety, fear, panic attacks, and, depression. Kaya naman, may ilang mga tao na gumagawa ng paraan para sila maingatan mula sa mga panganib. O, lalo na kung may sakit ka, mahal ngayon magpa-hospital. So, yung iba ay kumukuha ng mga life and health insurance para ma-protect. Diba, may good day? At yun, ang iba naman, ang daming mga ginagawa para lang maprotektaran sila. Pero paano nga ba tayo tunay na makakasigurong tayo ay ligtas laban sa panganib, laban sa sakit, or anuman pong mga sitwasyon sa buhay natin? So dito sa Salmo or Awit 91, Awit 91. Tama ba, mi good day? 91. Yan. Salmo, Psalm 91, verse 1 to 16. nababasa natin ang isang panalangin ng proteksyon at ang sikreto upang manatiling ligtas sa kahit anong panganib. Diri sa verse 1 na mabasa po natin, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalingan ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muog kat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. So, ang tunay na proteksyon, kaibigan, ay hindi galing sa ano mo, yaman mo, or anumang meron ka ngayon. Ang protection ay nanggagaling kay Lord. Tulad ng isang inahin na tinatakpan ng kanyang mga pakpak ang kanyang mga anak. Nakita niyo po yun, yung inahin na pinoprotektahan niya yung mga anak niya. So ganito rin tayo iniingatan ng Diyos kung tayo ay nagtitiwala at nagpapasakop sa Kanya. Sa verse 4, lulukuban Kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalingan niya ay palagi kang nakakatiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Ngunit, kapag tayo naman ay nagpapatuloy sa kasalanan at hindi nagpapakover kay Lord, lumalabas tayo sa protection niya. And we expose ourselves to harm. Lalo na pag yung gusto natin, yun yung masunod. Kahit alam naman natin na hindi tama. Hindi ayon sa kalooban ng Lord, talagang mapapahamak po tayo. So alalahanin natin na walang ibang makapagliligtas sa atin, kaibigan, kundi ang Diyos lamang. Si Lord ang ating matibay na muog at kanlungan. Yun yung sa verse 2. Nais ng Diyos na sa Kanya tayo tumitingin at umaasa at hindi sa mga bagay dito sa mundo, dahil lahat ng mga bagay sa mundong ito ay temporaryo lamang. Nang bulaklak, di ba, makita nyo, ang gaganda. Pero ilang araw lang yan, talagang malalanta na naman. Yung mga damo, ang berde, pero ilang araw lang na sobrang init, talaga makita mo brown na dahil nalanta na. So, temporary lang talaga yung mga bagay dito sa mundong ito. Kaya, tayo po ay inanyayahan na sa Kanya tayo magtitiwala. Kay Lord tayo magtitiwala. At ang pangako ng Panginoon, sa lahat ng mga nanatili sa Kanyang lilim ay iingatan niya sila laban sa sakit, sa salot, panganib, aksidente, kadiliman, sakuna at anumang atake ng kalaban. Kaya kaibigan, tandaan mo, kung ikaw ay nasa kay Kristo, i-claim mo na ang benefits ng Awit 91. Dahil pag i-claim natin ito, tunay nga po, ikaw ay covered at protected. So yan po ang ating programang Listener's Touch, kaibigan. Iwan ko po sa inyo yung kanta ni Jeff Alarcon, Mananahan. At maraming salamat sa iyong pagsama dito po sa programang Listener's Touch. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. God bless you and good afternoon.

mula sa Far East Broadcasting Company. Iniahandog ang dulang. Tanikalang lagot.

isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ezekiel 18:21. Ako po si Gia Misa. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: Bakit di mo pa ginagalaw itong tinimpla kong kape? Lalabig ito.
1: Pinuntahan ko ang anak mong dalagita sa silid niya. Ako, pati tumbong, naghihilik. Napuyat na naman yan sa party-party kagabi.
0: Pinayagan mo naman eh. Ngayong aangal-angal ka. Malamang eh, di naman yan makakapanambahan. Halos isang buwan ang dinanambahan. Kristiyano pa ba ng anak mong yan? O baka satanista na? Puro makasanlibutan ang gawain, ang pinagkakabalahan. Ano ba yan?
1: Ikaw naman, judgmental ka naman. Para isang buwan lang di nakapagsimba, huhusgahan mo na agad kung Kristiyano o satanista. Ang pagiging Kristiyano naman ay hindi overnight lang. Araw-araw, kaya may pag-asa pa yung anak.

0: Oh! Gising na pala itong anak mo, Hermie!
1: Gumising naman yan kapag ganitong oras na.
2: Mama, nagsaing na po ako at nabasa ko yung message mo sa papel. Kaya yun, niluto ko na po yung liyempo para ulam sa tanghalian.
1: Salamat anak, pero sa susunod na Sunday, dapat kasama ka na namin sa pananambahan. Anak, kailangan mo to para sa iyong spiritual na buhay.

0: Paalala ko lang sa'yo, Gia. Nung nakaraang buwan ng Agosto, halos na mismo ang apat na Sunday service. Ngayong September na, baka naman anak!
1: Eh kasi naman po, Papa. Pagod ako sa klase. Monday to Saturday ba naman? Sana naman itong Sunday, pahinga ko naman pa. Baka naman pwedeng huwag muna akong magsimba. Eh, total naman. Kayo naman ni Mamang kailangan sa church. Eh, ako naman. Ang papel ko dun?
0: Eh, di mamulot ka ng mga papel na nakakalat sa sahig ng church para may papel ka sa simbahan. Yun lang pala ang dahilan mo. At saka, hindi yan ang dahilan na pagod ka dahil Monday through Saturday ang pasok mo. Hindi ka naging isang pagod anak. Ang mga kaedaran mo sa church, ganyan din ang galaw nila. Pero ang Sunday, inialaan nila sa Panginoon.
2: Gia, tama naman ang papa mo. Alam namin ang papa mo, mabait kang anak. Pero hindi ang kabaitan mo ang dahilan para ka makapunta sa langit, kundi ang pagiging tapat na lingkod ng Diyos.
0: Ayokong i-grounded ka, anak. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan para hindi kita payagan sa mga party-party at outing sa araw ng panambahan. At hindi rin dahilan na Monday through Saturday ang pasok mo sa school. Anong gusto mo? Patigilin na kitang mag-aral para mapapunta ka sa langit?
1: Papa naman, wag po.
2: Eh di sumunod ka, Gia, sa patakaran. Di ba ni out of school yun kaysa naman out of heaven citizen ka. Mamili ka, anak. Huwag kang magdabog.

0: Ayaw mo naman kasing tumanggap ng obligasyon sa church. Dapat nga nagtuturo ka sa Sunday school sa mga bata. At dapat talagang makakitaan ka ng kasipagan sa anumang ministry na iaatang sa iyo ng Diyos.
1: Eh kasi naman insan, hindi kita katulad na si Tito na pastor dito sa church ay ama mo. Eh syempre, bilang pastor kid, eh talagang tutulong ka sa daddy mo.
0: Hindi naman ako pinupus ng daddy na mag-join sa anumang mga ministry dito sa church. Gusto ni daddy, usang palo ako maglilingkod sa Diyos. Ganun ka rin dapat. Dahil mula pa kina lolo at lola, eh kristiyano na tayong matatawag. Mga lingkod ng Panginoong Hesukristo.

0: Gia! Mabuti at napasyal ka dito sa bahay.
1: May kailangan ako, Ate Debbie, kay Gordon para sa thesis ko.
0: Naku, nasa mission sila ni Daddy. Sa Saturday pa ang uwi nila.
1: Ay, ganun ba? Asa pa naman akong nandito siya para matulungan ako sa thesis ko. Di bali na lang, uwi na lang ako. Tatawagan ko na lang mga kaklase ko.
0: Teka, may telepono dito sa bahay. Tawagan mo yung sinasabi mong kaklase mo.
1: Salamat, Ate Debbie. Sige, tatawagan ko sila. Mabuti at may telepono kayo.
0: Telepono niya ng misyon.
1: Wala talaga, Ate Debbie. Puro busy sila sa galaan. Inaaya nga nila ako pero ayoko naman. Priority ko kasi matapos tong thesis ko.
0: Ano ba yung thesis mo? Para matulungan kita. Alam mo bang dyan ako eksperto sa paggawa ng mga thesis?
1: Ay, sumakumlaude ka kaya, Ate Debbie. Kaya just like eating peanuts ito sa'yo.

Ang taas na grades ko sa thesis. Himala. Ngayon lang nangyari to sa akin. Naku, salamat talaga at may pinsan akong summa cum laude na nag-assist sa akin sa thesis ko. Kaya nakapasa ako. Kagraduate ako sa aking kurso.

0: Biyaya yan ng Diyos anak sa'yo. Kaya ka binigyan ng mataas na grade.
1: Salamat talaga sa tulong ni Ate Debbie. Ano kaya? Bigyan ko siya ng token of appreciation.
2: Eh di magsimba ka sa Sunday para malaman mo kung ano ang pwede mong ibigay na token sa Ate Debbie mo.
0: Nako, Insanggiya, para yun lang, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basta masaya ako at nakapasa ka. Gagraduate sa biyaya ng Panginoong Diyos.
1: Nako, Ate Debbie, salamat talaga ha.
3: Ganito na lang, Giya. Samahan mo na lang si Ate Debbie mo sa Bible Camp. Kasi si Ate ang aming camp directress. Para maka-ating ka na rin.
1: Pwede ba ako ron? Kung pwede naman, okay lang. Sige, Ate Debbie, sasama na ako.
0: Praise God! Alam mo, Giya, para ka kasing mailap na ibon. Mahirap mahuli. Pero salamat sa Diyos at natrap ka na ngayon.
2: Oh, kompleto na mga gamit mo. Ibinila kita ng sleeping bag at bagong Bible. Sabi ni Debbie, may hiking daw kayo. Kaya iyan ang bago mong hiking shoes para di ka mapilayan, anak.
4: Giya, anak. Ito, binilhan kita ng backpack. Bagong t-shirt at sweatshirt. Oh, ito ang pocket money mo, anak. Mga chichirya na gusto mo. Binili ko.
1: Mama, Papa, wait lang ha. Hindi naman po ako mag-a-abroad. Bible camp lang naman po ang dadaluhan ko. 1 week lang po kami doon. At hindi isang taon, kaya don't panic, okay? Nalulunod ako sa sobrang pag-aasikaso ninyo sa akin eh.
4: Ikaw naman, anak. Maligaya kami sa'yo, anak. At first time kang nakumbinsin ng mga pinsan mo. Dahil para ka raw tikling na mailap.

0: talaga. Masaya ang buhay kapag na kay Kristo. May Diyos na nag-iingat ng aking buhay. Pinagpala ako ng Diyos ng sarili kong pamilya na mananampalataya na. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Sapagkat mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga Niya maging tulad ng Kanyang anak. Roma 8:28.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Gia Misa. Mga nagsiganap:
1: Nancy Lasarte,
3: Ariel Basas,
4: Eva Moratalia Gomez,
5: Janelle Briones,
6: Yul Serbonieto.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

sinugid kita, mga utod. Amo na nga ang manugsalmo sa Kapitulo 8, versikulo 4 nagsiling siya. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Likewise sa 144 verse 3 sang Psalm, Lord, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account of him? Ginlaragway mga utod sining manugsalmo nga ang tao pareho lang sang ulod. Abyan makatilingala gituod ang aton Ginoo nga manunuga kag manluluwas. Amuna nga sa aton pagginabuhi subong ng individual nga tao. Perhaps ikaw may panimalay, o perhaps ara ikaw sa isa ka komunidad, leader ikaw dira, influensyado ikaw dira, indi pagkuhaa ang angkla sang imo maayo kag madinaugon nga pagkinabuhi kag pagsinalayo. Ano ina? Nga nagatuo ka sa Dios, nga nagtuga sa imo, nga nagapakamaayo sa imo kun sa akon. Kag subong man nagapatawad sa aton kon mangayo kita sang pagpatawad sa iya. Kag nagaluwas sang aton mga kalag, nagapatawad sang aton mga sala. Kun kita maghinulsol kag magbaton kay Kristo Jesus. Amo ni abyan? That belief in God is an essential foundation for any nation. Ginmention gitsang Ginoo. Baluka mo kung panason ta ang pagtuog kag pagsalig sa Dios. Do paro ta lang balagi na pagwa. Ngayning Dios haro na nga ginmention mismo sang Ginoo diretso hanay sa kay Moises. Daw sala utod indi. Indi bala? Amuna nga sa isa ka speech sang maalam nga presidente. Nya kag ini nga pungsod nga ginpasad sa Dios, sa pulong sang Dios, sa kahadlok sa Dios, magapabilin kag magapabilin nga magmadnaugon kag magmainuswakon. Amo na utod. Naong katapusan akon nga pangunahuna sa sining aton pagpamalandong amo ini. Nga ang pagtuo naton sa Dios dapat nga ipakita gid sa ginasiling naton ekspresyon. Deuteronomy chapter 6 verse 5 nagasiling siya. Kag higugmaon mo ang imo Ginoo, ang Dios sa bugos mo nga kasing-kasing, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog. Amen. Amo na utod. Bisan indi ta siya makita, amo na gani nga nagakinabuhi kita sa pagtuo siling San Pablo, we walk by faith and not by sight. Kay ang kamatuoran sang pulong amo ini, tuo ka kay makita mo. Ang sa tao yan mo ni, pakita ako anay kay matuo ko. Sa Bible yan mo ya, believe and you will see. Uutod ka ba'y pang ang aton kinabuhi, maghahambal sang kamatuoran nga kita nagatuo sa Dios. Kag Dios nga maayo, Dios nga gamhanan, Dios nga maalam, Dios nga puno sang bugay nga nagasabat sang aton mga pangamuyo. Amen. Paalam na kita sa inyo, and this is the Hour of Hope with Hinubaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Malipay nga adlaw mga kauturan, padayon kita diri ang aton nga pagtuon, gintalikta naton inis ang nagligad. Kay basahon ko sa inyo ang James chapter 5 verse 5 and 6 lang anay, kay aton italupang doon ini, kag halin sa 1 up to 6 ang aton pagtuon. Pero basahon ko lang sa inyo ang verse 5, kasi you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Now, amo ini ang background sang aton nga, a little background sang aton nga kwan. Gitanupaan sang aton nga pagtuon, sinigitanupangod naton kahapon, ini nga butang sa aton kabuhi. Kag ini ginhatag naton ang duha ka, akong unang rason ini para sa aton exhortation sa sinigit nga tion. Advice ini sa mga manggaranon. Kag siling naton, there are two themes James presented in chapter 5. Trouble and prayers. No? When you come into this, you became a mature Christian instead of giving up when troubles come, the mature believer turns to God in prayer, kag ginapangita niya ang Diyos nun nga pagbulig. Kintanaw naton, sa nagligad, ining the way that they got their wealth, hindi yan, gin-oppress nila ang mga imol, gin-oppress nila ini, kag gina-hold nila ang mga sweldo sang ilang mga ulipon, gintagaan na ito in a warning, kag nag-hiling ang Ginoo sa Leviticus, Deuteronomy, kag Isaiah, nga hindi ka mo mag-tolerate ang perjury, under oath ini, kung aton ini sa public testimony naton, kag sa pag, kung ikaw hukom, gin-oath mo ini, gin-sumpaan mo ini, kag hindi ka magpa-bribe, kag gina-condemn ina sang Ginoo. Sa aton man, bisan hindi sa mga hukom, madamo ang mga beses ang mga Kristohanon o kung ang mga katawahan, kadamaan kit, nagapabribe. Tiyan mo ini, nilabi ang kasuhay sa aton nga mga, sa aton sa pungsod Pilipinas naton, nalipat na kita sa mga mga problem sa aton sosyudad. Ikaduwa din nga nakita naton sa verse 3 up to 5, ang 5 binbasa naton, the way they use their wealth. Bawa po ining mga warning sa mga manggrano, no? Siling naton, hindi man siling ni James dire, why siya nagsiling nga sala kung magmanggrano, apang kung magmanggrano, kakaangin ni Abraham, gamita ina, and then the Lord will greatly use you. Sa verse 3, itanupang doon naton, ang kapitulo 3, kinaga, siling dire, your gold and silver, have corroded, ginabulakan na itong inyong mga gold and silver, kaya ginatago nyo lang, why nyo man ginabulig sa iban. They stored it up. You know, ang punto na ako na mo ini, nothing sinful about saving, hindi ba? Kinanglan gid man mag-save gid man kita eh. Siling diri sa 2 Corinthians chapter 12 verse 14, nothing sinful about saving, for the children are not ought to lay up for their parents, and who provide not for his own, especially his family, ayhan nag-deny sang iyang pagtuo sa 1 Timothy chapter 5 verse 5. You know, it is, ang punto na ako na mo ini, it is wrong to store up wealth when you owe money to your employers. It is wrong to store up wealth when you owe money to your employers. You know, ang punto bla, ang pamangkot karon, paano ini, karon may ara kaya kwarta, sun utangon mo ang inubrahan sa mga employees mo sa imo kumpanya, ano inaabi? No, it is just like that. Kaya amo ini ginawarningan sang Diyos. Tanawa bla dire, nga ang hindi ka mag-lay up your treasures in heaven. Hindi bla? You know, in that means to use all that we have sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sini. As stewards of God, ang aton nga mga manggad, you and I may possess many things, but we do not own them. Remember that. God is the owner of everything. kag we are only his stewards. Amo ni nakita naton gamita ina bala kabay pa nga kamong nagpamatik sa akon sa sidigid nga adlaw, dapat aton matalupang don gamito naton ang manggad nga ginpamanggad sang Ginoo sa aton or ang kwarta nga ginhatag sang Ginoo sa aton sa insakto nga paggamit. Kag ti amo ini ginapurbidar na di ginapurbid na diri ang sugal kag pag kag ang lakas nga bisyo sa lawas eh. You know, what we possess, no, gamito naton ina sa nagakaigo nga mga bagay. Apart from the will of God, when we kung kita lang din nag-yield sa kabubuton sang Ginoo, gamiton niya ayhan kung ano ang ginhatag niya sa aton, kung ano ang ginbugay niya sa aton, servisyuhan naton siya, then things become kung aton tarupang doon ayhan na, masadyahan. And we are, you know, masiling kita nga investing into eternity. Ang buta kung ipainsindi nga kung dapat gali kagmanami gid sa kabuhi sa isang Kristuhanon nga nang masinakdagon siya sa misyon, sa mga nagapangdaog sang kalag, sa mga missionary endeavor. Kay kung aton tanupang doon mga kauturan, ang aton mga kabuhi, iya na ini sang Ginoo nga ginhatag sa aton. Tanawa ba diri sa versikulo 4, ang versikulo 4 nagahatag sa aton sinisin ako ng lesson sa aton ng kumay, behold the wages of the laborers who mowed your fields which you kept back by proud bow, ginatago, ginahold back mo, nga bisa may kwarta ka na, masikyanon mo, wala ka kwarta, ginutang mo sa ila, they are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Ang mga hibi nila, nakabati, nakalambot sa Ginoo. You know, the Lord of hosts, siling naton kapon, nagapicture ini that God as a warrior going into battle, siya amo ang magapakig-away sa aton. Verse 7, makita naton ang versikulo, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. Now, mga kauturan, tanawa, brother, kung isa, way kita pasensya apang kun itugyan talang ina sa Ginoo ang aton mga kabuhi, ang Ginoo iyaya hindi magpabaya sa aton. No? By prod, makita naton dire ang ayhan ginarab nila ang mga ginakawatan nila mga imol. They live in luxury sa versikulo 5. Luxury is a waste and that is sin. Waste is sin. There is a great difference between enjoying what God has given us and living extravagantly. Even when we earn it sa aton mga kabuhi, mga kauturan, kabay pa kung tanin niya sundo naton ang kabubuton sang Ginoo, we should be willing to submit to His will. We should be willing to share that money nga ginhatag sa aton sa mga buluhaton niya. And we should be willing to study and to live more about His will. No, there are too many needs to be met. Ayhan ang luxuries ngayon na kung ato talupang doon amoy ni. Apang ang ikatatlo nga masapuan naton dire, what the riches will do? Ano ang mahimo sa ilang mga manggad? Ang resulta sini is what amoy ni ang misusing riches. Riches, ang manggad magabanis ina sa versikulo 2, top sa 3. No, grain will root, gold will rust. Makita natin dira ang mga grain nila mabulakan, ang ilang mga gold mabulakan, matuktukan. Ang botsi ganun sinang rust, the gold nila will lose its values. Ang garments nila will be maduukan. Ang tanan ini, mga kauturan, mabanis away in this world. This is what riches will do. Kag siling man gani, ayan siguro mag-agree ka mo, hindi man ini, ang manggad naton, hindi man ini naton madala sa pihak ka kinabuhi. Versikulo 3, James chapter 5, misuse riches. Ang misuse riches, siling dire sa isa ka nabasaan naton, linya ba why ginaya kung mag-misuse riches ka, wala ginaya sang paki sa imo sa mundo. In other words, nag-erode ina sa aton mga karakter. You know, a good name is rather to be chosen than great riches, di ba? Amo na ginhambar sa Proverbs chapter 22 verse 1. Riches and a loving favor rather than, you know, mga kauturan, silver and gold. So a good name is rather to be chosen than great riches. Proverbs 22 verse 1. Kabay pa kung tanin nga aton, nitanupang doon. And then nakikita natin dari that judgment is certainty, is a certain thing. Si Cristo Jesus will be the judge. Kag aton din matud siyan that the witness that God will call on in that day of judgment before God. Ah, makita naton diri ang mga manggranon nga wala Kristo sa ila kabuhi will witness against them. Oh, kabay pa kun tani mga Kristiyano, dapat initarupang doon naton. The way they hold back will also witness them. At to ang mga tao ayan nga mga ginkuan nila amo nung magpanaksihon para sa ila. Oh, kabay pa kun tani ining mga stolen salaries, ang iba niya nagaantos, ang iba niya nagakain, kay may mga luyag sila nga himuon padera. Kabay pa kun tani nga hindi nato pag-i-oppress ang aton mga workers, ang mga servants, labi na gid ang nagapangabudlay para sa aton. Ihatag nila ang para sa ila. The workers will also testify against them. No more. Wala na sang bribery diri makita naton. Amugin ato gali at the day of judgment kay nakita sang Ginoo ini nga mga tao makita ang masapuan naton. Dapat naton tarupang doon ini mga kauturan. Kag kun may butang pakita nga dapat pasalamatan at sa Dios. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya saving grace. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya satisfying grace. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya sufficient grace. Adlaw gabi, rainy season or mainit na panahon, sufficiente ang grasya sang Ginoo sa aton kabuhi. Mga Kristuhanon, dapat naton ini pasalamatan siya. Pasalamatan ta siya kay giluwas niya kita sa pihak sang aton pagkaimol, sa pihak sang aton kapigaduhon, ara siya ginpasalig niya kita nga ang ini ay hantanan magataliwan, ang langit kag duta magataliwan, apang ang pulong niya kag ang promisa niya langit kagkabuhi nga wala sang katapusan. Saving grace. Satisfying grace. Oo, kabay pa ini nga grasya. Nga ini nga adlaw grasya sang Ginoo, masatisfy kita. And then what a sufficient grace. Siling niya, ang akon grasya, sufficiente. For my grace is sufficient for thee. Abyan, kung ikaw ay pa kay Kristo, ngayon first man luwas, kagdamo ka sang kwarta, gamita ina para sa buruhaton sang Ginoo. But before you do that, accept Jesus Christ as your Savior and Lord. Kristuhanon, basi may ara-ara ikaw. Kabay pa kontaning ikaw na hangkat sini nga mensahe. Dapat mo talupang doon, hindi mo na madala sa piyaka kinabuhi. Dapat mo inagamiton para sa iabuluhaton. Dapat mo inagamiton para sa endeavor ni Kristo sa pagpangdaog sang kalagag. Madamo pa nga mga butang nga mahimo nimo para sa iabuluhaton. Gamita ina, hindi sala kung damo ka kwarta apang inaabala ang bahin sang Ginoo, ginabalik bala nimo. Kabay pa, napakamaayo ka mo sining aton palatuntunan, sining aton minsay sa sinigin niya tiyon. Dapat aton talupang doon, ngang Ginoo magabalik ni Juan, kag kung magabalik siya ni Juan, hukma niya kita, kag ang promisa niya nga kundiin siya dito man kita, kag dapat mo talupang doon nga siya amo ang tag-iya sang aton mga kabuhi. And therefore, ikaw Kristohanon, padayon ka sa pag-alagad sa iya. Dugang yung tiun mo sa pag-alagad siya. Kung ikaw ay pinakabaton kay Kristo, kag madugay ka na nagkapamati sini, siguruha sa sininga adlaw, nga siya ginbaton mo, kagamiton mo ang ayhan, ang material nga bagay nga ginatag niya para sa imo sa buluhaton niya. Sa gihapon, ininyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapay ng Sunday na mapapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
2: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaagapay. Welcome again sa Doctors Online, kung saan po may hatid kaming libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Christopher Cheng, isa po akong cardiac surgeon at makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Sa mga nakalipas na araw, patuloy ang balitang humigit na sa outbreak level ang bilang ng mga cases ng leptospirosis. So, saan ba dumadaan mga microbe na ito? Kahit walang history naman na sa paglusong sa paa, ay nagkaka-leptospirosis pa rin. Yan ang ating topic ngayon, kaagapay. So, ano pang mga dapat nating malaman tungkol dito? Of course, kaya nga tayo nandito dahil kasama po natin ang ating magaling na co-host na isa po siyang family physician. Sekreto po, ang pangalan niya po ay Dr. M. Dr. Mel Chortuquero. Ayun, ako. Naghihintay natin sa Dr. Mel Chortuquero. Sakbo, again, kung sa mga listeners natin, kung kayo po ay mga naisip ng mga idea o katanungan na gusto nyo i-share sa ating topic, pwede na po kayo mag-comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or sa YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Mag-like na kayo, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hello rin sa ating mga nakikinig sa radio sa mga sa 702-DZAS AM band or sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng internet streaming. By the way, kaagapay, napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronado at sa 1116 DXAS Zamboanga.
5: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's Doctor Online.
4: Doon niya po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po ay may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako ang iyong kaagapi sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. At ngayon po, batiin na po ng ating partner sa kabuhayan. Ayan po, isa po siya doctor. At of course, kilala natin lahat siya. Si po, si Dr. Mel Chortuquero, or we fondly call him as Doc Mel. Doc
7: po.
4: Mel, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Doc Chris. It's nice to be back on air.
4: Yes po, no? Kailan tayo lalapan, Doc Mel? Sinasa-air tayo pareho.
7: That's the beauty of discussing on Zoom. Rather than just on the airs.
4: Yes po. Yeah. Pero nami-miss ko pa rin yung ano tayo, ano sa station tayo, no? Paminsan-minsan subukan natin yan.
7: Oh, mag-live na discussions.
4: Doc Mel, tapos na ang rainy season pa rin, ano? Pero tapos na yung pabugso-bugso na bagyo, minsan nagbabaka tayo. Pero, notice niyo, dumadami pa rin leptospirosis natin kahit na, again, sabi nga natin, kahit na wala naman siyang silang history, protected naman sila, hindi naman sila lumusong sa baka. So, yan po mga pag-uusapan natin ngayon, Dr.
7: Yes, yes. So, yung mga entry points ng bacteria na yan, ng Leptospira. Kasi ang itsura na, di ba, parang spring ng notebook na umiikot-ikot.
4: Parang screw, no? Leptospirosis is a bacteria, di ba?
7: It's a bacteria, yeah. And to distinguish it from other microbes na pwedeng pumasok sa katawan natin kasama sa pagbaha, yung na discuss na natin, yung hepatitis, yung dengue, mga viruses naman yun. Samantalang ito ay bacteria.
4: Mm-hmm. Ayan po. Ayan, so, Doc Mel, sige po, kayo po para paano natin sisimulan ito, Doc Mel?
7: Yeah, yung mga common entry points talaga ay yung cuts and abrasions, mucous membranes, at saka conjunctival suffusions. Marami akong collections dito ng mga pictures. Pero I would like to reiterate na ang kwan talaga, ang spirolepto is transmitted mainly dito sa atin by the urine of animals, rats. Like animals. Rats and... Ayan,
4: hindi lang rats, no, Doc Mel? Pati
7: kasama
4: ang
7: pusa. Yes, yeah, pusa, aso, ayan. So, gusto kong makita lang ng ating mga audience na ayan. So, tungkol sa portal of entry, cuts, abrasions, may disruptions ng ating mga skin, ayan, kahit gaano kaliit yung
4: kung nakikita butas na. Butas lang, ano?
7: Oo, kahit butas lang yan. And then, ito, ayan, macerated talaga yung paa niya. Dahil sa
4: kababapat sa tubig na matagal. Oh.
7: Yes, at saka meron niyang sugat na may discharge. Actually, it's an athlete's foot that is infected. Mm-hmm. And then, madami-dami itong mga skin abrasions na aking nakita. Katulad nito, ewan ko kung nakikita niya na break niya sa skin. That's actually a small, kagat yata ito ng aso. May patient yan. That's my patient. And then ito naman, tenga, yung tenga pwedeng daanan dyan. Tapos ilong, yung nose, pwede rin ng daanan. Mm-hmm. Yung mucous membrane ng nose and then yung gilagid, pwede dyan dumanang sa leptospirosis. And then, of course, sa conjunctiva.
4: Ito po mga doc, kailangan ba may broke, may breaks din? Or?
7: Actually, sa conjunctiva, sa mucous area, that is easily penetrable kasi kung siya yung mucous, hindi siya yung...
4: manipis, ngayon, no? Hindi siya. Parang yes, skin na may projection.
7: On the screen, makikita niyo po yung projection ng isang patient na mayroong scratch ng pusa dyan sa kanyang sclera. Pero very, very lucky siya kasi it did not reach the sclera area but only the bulbar conjunctiva. Yung lang yung puti na naka-cover doon sa kanyang skin. So, she was very lucky about that.
4: Parang mahirap yata abutin ng pusa yung mata.
7: Ay, yun ako. This is a freak accident na Dr. Chris kasi nadami siyang larang pusa tapos biglang tumalon sa kanya kasi gusto niyang kumain na. Na-scratch yung kanyang luwan pag-gising niya. Pag talon, tamang-tama pag-open ng eyes, ayun na. Nandun na yung kanyang kalmot ng pusa. So nakita ko na yan, nagpakita ko na yan. Ano? Ah, ito naman kwento. This is a chronic skin infection in the ankle.
4: The ankle, no?
7: Kwan siya, Chris, kwan yan, eczematoid dermatosis.
4: Pero mukhang ano ito, may chronic venous insufficiency.
7: Mukha din yan na actually is been treated by me ng chronic venous insufficiency. Hindi ko na makita yung iba.
4: Dami, no? So, ibig sabihin ito, Doc Mel, that images that you're showing us, ito yung this, mga any points ng breaks.
7: Yes, yes. In fact,
4: skin, no?
7: That most of the areas here, ito, stamp ng amputation yan. That's not the one. Ito, stamp ng amputation. Mm-hmm. If you will see there, meron pang tayo ng iba. Sabi ko, talagang not necessarily yung pag-ano mo sa baha. Hindi naman siya nag-ano.
4: Oh, yes. Kasi common concepts natin, di ba? Na kailangan na baha.
7: Yes. Kaya nga sabi ko doon kay Doc Phil, sabi ko, siguro kailangan natin i-emphasize na kahit walang ulan, pwede magkaroon ng leptospirosis.
4: Which, yes.
7: Itong tinuturo ko dito, this is my hand, tinuturo ko dito, that's the anal opening na meron siyang abrasion. Now, kung siya ay maglusong sa baha o kaya man magliho siya ng tubig na contaminated with the urine ng daga ay o kaya ng anumang
4: any animal,
7: meron,
4: no?
7: Yes.
4: Na meron.
7: Ganito pa lang, Doc Chris, kasi nagtataka tayo, bakit ihi? May mga pasyente, bakit naman ihi? Hindi dumi, hindi laway. Kung sa aso yung rabies, laway, di ba?
4: Mm-hmm.
7: So, dito, bakit ihi? Yung pala kasi, yung mga nagbibigay ng leptospirosis na mga animals are infected in the kidneys. Meron silang chronic kidney infection where the infecting microbe is yung leptospiro. So, once, every time na mag-urinate sila, sumasama yung mikrobyo na buhay at doon sila na matagal pati mamatay, umabot daw yan ng 20 days outside the body.
4: Buti nila, hindi sila nalulunod sa baha.
7: Oh, hindi, wala sila kasi wala silang baga. Kaya, yes, sila na.
4: Pero Doc Mel, so kasi akala natin before lulusong kayo sa baha. Pero pag hindi po kayo lumusong sa baha, na-mention niyo rin na maraming entry points. Pero kunwari po, does that mean na kayo po ay makahawakan yung infected na material? Pag nahawakan yung bibig nyo, mata nyo, pwede kayo mag-infect. Yan ang mangyari po.
7: Pwede. Yun yung pan. Sometimes it's very weird kasi hindi nila ma-explain kung paano sila nagkaroon leptospirosis. For example, kanina madaling araw, meron na naman isang case ako na hindi pa, this is an early stage kasi wala siyang binabanggit sa akin na meron siyang history of being exposed sa baha. Pero after a while nang nakauwi na siya, kasi pinipilit ko sana siyang dengue test. So after a while, tumawag sa akin, Doc, sabi nag-bleed ako. Pero may dengue ang aking suspension because of the presentation clinically. Kaya lang, sabi ko, this is not solely a dengue case because yung ibang clinical manifestation katulad ng abdominal pain at saka yung vomiting, wala. Yung siya, meron siyang kwan, meron siyang accidentally siguro. Because of the high fever, nagkaroon siya ng kwan, ng nosebleed. So, immediately, sabi ko punta na kayo sa ER kasi it has to be determined immediately. If it is, leptospirosis. Gusto ko rin i-emphasize sa Doc Chris na huwag sila masyado ni-nervous. Although this is a wake-up call to everyone, na kahit basta may fever, sa background ko pala makikita nyo, isang panto, isang kamay ng bata na meron siyang infected na scabies. And this is a very common scenario in crowded places na magkakatabi ang mga bahay. So that can also be one of the portals ng entry ng ating leptospirosis. So, ito yung very, very common, the one that I presented on the screen. Pero mayroong less common that I would like to share sa ating audience. Ingestion, swallowing, contaminated food or water can, rarely, but it can.
8: Mm-hmm, it can.
7: Introduce the pathogen via the gastrointestinal tract kasi nando naman yung mucous membrane, yung gastrointestinal tract. And that is a less common cause of portal of entry. Another less common, although it happens, is breathing in aerosolized droplets of nuclei containing the bacteria. That can harbor.
8: Pero paano yun? Ano yun? Kung sakali kasi we harbor usually the human, yeah, no? Pero kasi minsan animal nga pala ang pinanggagalingan, eh, no? Animal, yeah, caring.
7: Kunyari, yung water nag-evaporate, na-aerosolize. Yeah. So sumama doon yung spirochete, yung leptospira, and then na-inhale natin. Na-inhale na isang tao. That can be the source kung wala tayong maisip na other sources like break sa skin.
8: Uh-huh.
7: Pwede natin yung gawing basihan kung bakit nag-positive siya sa leptospirosis.
8: Mm-hmm.
7: Ayun. And another less common are animal bites. So although very common are animal bites, pwede rin mag-transmit ng skin caused by an animal bite, pusa o kaya aso, na pwedeng daanan ng organism. So yun yung aking mga gustong ipaalala sa ating mga tagapakinig.
8: Mm-hmm.
7: And then, yung cutaneous entry, kailangan talaga yung kadalasan talagang dapat mas soften yung skin.
8: Mm-hmm.
7: And then,
8: itong picture na maliit na ganyan, kasin-kasin na siya.
7: Napakaliit niya na parang kalmot lang yan ng pusa. So, we needed to give an anti-rabies, pero I cautioned him na yung paghugas ng kamay. Even in the household, Chris, we are not very sure about the tap water that we get. So, time na madalas ang ating pag-ulan at pagbaha, nakakatulong talaga yung mag-boil ng water, especially doon sa panghugas ng kamay, sa panghugas ng mga utensils, ng ating mga iba't ibang pangangailangan. Yung basta kumuluman lang siya ng isang minuto o dalawang minuto, it is safer to use than using the tap water at this time of rainy season.
8: Naku, thank you for bringing that up kasi sometimes more often we are so secure. Hindi pala lahat ng tap water same ang quality ng
7: pinagamit. Yeah, hindi wala sa pinupuntahan.
8: Dok, but before we so how do you, yung test na ginagawa natin para ma-diagnose ng leptospirosis?
7: Meron tayong kwantong
8: sa laboratory ito?
7: Yes, identification ng kwan. Yung kadalasan na very fast ang result ng makikita yung leptospira test. This is an antibody, antigen reaction. At immune assay ang tawag dito. And then you can also identify through microscopy yung presence ng spirochetes in the urine, in the blood sample, or anywhere in the body that can be as a sampling source. And then, yung mas madali yung RT-PCR, katulad ng when we had our COVID-19, merong antibody reaction.
8: Same day, ilang hours lang?
7: Yes. In the same day, actually, sometimes it can be done on the table, the doctor.
8: Mm-hmm. And how do we treat patient? Do we usually base it on the symptoms or
7: hinihintay
8: pa tayo ng laboratory?
7: In practice, we do not wait for that. DOH, parating may paalaala na once you have the fever, always consider that leptospirosis is around. A person who has a febrile condition, even if it's just 1 day, 2 days, or 3 days, one of the differential diagnoses ay laging ang leptospirosis at this point in our year, in the year. So, actually, kapag kami fever, we don't wait for the classical symptoms. Because sometimes, example that I had, the patient that, hindi pala onset ng kwan yan, yan ang rainy season. But then, wala naman siyang kiniklaim na she was exposed to the flood. But then, she works within a restaurant. You know, alam mo naman sa restaurant, marami ang pagkain, maraming tumadayong daga dyan. We do not know kung mayroong ihi na nakapunta doon sa paa niya. But then her presentation is already late. Kaya nalungkot ako because she waited for the time na maka-urinate siya. But then at the end, until the last, she waited for to be the last patient na titingnan ko. Now, when she came in the clinic, sabi ko, punta ka sa CR. Doc, sabi na, iihi ako eh. So, sige, go, punta ka muna sa CR. And then, bring the bottle of urine. Paglabas niya after several minutes, hindi man ako makaihi ang lumabas doon, sabi ng ganyan. Ay, sabi ko, sige, actually, she already came from the hospital. Mm. But then the hospital personnel told her na ang doctor darating pa sa umaga. And that was already 4 in the morning, 4 a.m. So she was my last patient during that day. Immediately, I wrote a letter to the hospital where she came from, that this is a classic case of acute renal failure because when I palpated, nung pinalpate ko yung kayang puson, empty talaga. You will never say na mayroon siyang urine kasi ang lambot ng area ng kanyang bladder. And then she was already having the symptoms of high fever. So in that case, sabi ko, nakakatakot kasi mukhang presentation na siya ng acute renal failure, which is a severe case of leptospirosis.
8: So, hindi po natin dapat mamaliitin ang leptospirosis, Doc, kasi yan, yes. Saka serious na complication, more common serious complication, pwede ikamatay yan, di ba, Doc?
7: Exactly, marami po.
8: Yeah.
7: Yes. Mabuti naman kung naaagapan, in fact, kapag na-ICU, nagawa ang tinatawag na dialysis, yung for acute renal failure, nakaka-recover yan, and then nakaka-return sa normal life. Although a number like 10% of cases ay humahantong sa...
8: The earlier ma-diagnose, pa-treatment. Yeah, the best way, of course, to prevent, Doc Mel.
7: Yeah, is yung prophylaxis na ating ine-emphasis parati yung paano yung pag-inom ng doxycycline. Although I would like to say, ng doxycycline kasi is only for people, for patients who are above 8 years old. Yung mga bata na naglalaro sa
8: kuran,
7: sa bakuran, na-expose sila sa tubig, ang amoxicillin po ay isa sa mga drug choices sa pag-prevent ng leptospirosis. But we give it as a full treatment of 1 week. Yung prevention after exposure within the next 24 hours, for adults, meaning 8 years old, 12 years old, 14 years old, and so on, ay pagka-exposure lang, within the next 24 hours, 1 day of 2 capsules of doxycycline 100 mg. Now, in my practice, because I'm not pretty sure na tama yung sabi ng pasyente, I always have a doubt. Sabi ko, sige, maski gawin mo ng 3 days, you know, it's better to be advanced kaysa malate sa pagbigay ng prophylaxis. And I'm very happy because the public is much, much aware of na meron talagang leptospirosis na it's a reality. Laging nasa abalita ng ating mga mainstream media na ito nga yung nag-ano sa akin. Sabi ko, kailangan siguro magbigay pa tayo ng isang episode for the leptospirosis before going to other topics.
8: Thank you very much, Dr. Mel. So, time to break na po. No? So mga kaagapay, pansamantala magbibigay na tayo ng health tips para sa karagdang kalam, pagkalusugan. And after the break, isusunod na po natin yung matanungan, mga katanungan na isu-consulta sa ating doctor. And para sa mga questions, maaari na kayo magpadala ninyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayo tumutok sa mga kaagapay dahil tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang paalala.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
9: Health tips.
10: Kagapay tag-ulan season na naman at kapag ganitong panahon ay hindi maiiwasan ang matinding pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Alam mo ba kaagapay na ang pagbaha ay maaaring maging breeding ground ng maraming bakterya? Halimbawa nito ay ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang impeksyon dulot ng Leptospira bacteria na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Bukod sa mga daga, maaari ring maging carriers o tagapagdala ng Leptospira bacteria ang mga baka, baboy at aso. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ayon sa official website ng Center for Disease Control and Prevention, na maging alerto ang publiko sa mga sintomas nito tulad ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, panginginig, nananakit na kalamnan, pagsusuka, paninilaw ng balat, pamumula ng mata, pagdudumi at pagkakaroon ng pantal. Mabisang pag-iwas sa leptospirosis ang pag-iwas sa maruming tubig at lupa na maaaring kontaminado ng ihi ng mga hayop, lalo na kung ikaw ay mayroong sugat. Kung hindi maiiwasan ang paglusong sa tubig baha, magsuot ang proteksyon gaya ng bota at maging listo sa mga sintomas ng leptospirosis. Wala pang bakuna para sa mga tao laban sa leptospirosis, ngunit mayroong bakuna para sa mga baka, aso at iba pang mga hayop. Kung ang iyong palagay ay posible kang makakuha ng bakterya mula sa iyong alagang hayop, magtanong sa isang veterinarian tungkol sa bakunang ito. Kung kayo ay makararanas ng sintomas ng leptospirosis, agad na pumunta sa inyong doktor upang kumonsulta at mabigyan ng tamang lunas sa inyong karamdaman. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com, theasianparent.com, Center for Disease Control and Prevention, at hatid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
6: Iyo ang tanong.
5: Kay Doc ang sagot.
8: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako niyong kaagapay sa kalusugan, si Doc Chris Chen. Entry points of leptospirosis bacteria. Yan po ang focus ng ating discussion ngayon. At tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at febc.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At ngayon po, babalik po tayo kay Dr. Mel Chortuquero upang sagutin na ang ating mga na-receive na katanungan. Dr. Mel, ready na po kayo sa mga questions
7: yes,
8: natin?
7: Yes, Dr. Chris, magandang hapon ulit sa ating mga
8: tagalating. Dr. Mel, ulitin na po natin kasi may mga questions dito, baka hindi nalinawan kanina po. Kung mayroong kalmot mula sa aso at pusa ilang araw bago bumaha, hindi pa totally healed. Do you consider them as entry points?
7: Oh, yes, yes. Yung kalmot, that
8: eczema.
7: Is a break.
8: Eczema
7: is also, yes. Mga kwanyan, mga break in the skin. Mm-hmm. Even the normal skin can be a point of entry.
8: Even the normal skin. Eh kung hindi po baha, putik, naiwan ng baha,
7: the more kasi ka, di ba nasa soil din yung
8: concentrated yung,
7: nasa soil din yung bacteria.
8: Eh kung naglinis ng bahay at pagkatapos ng baha tapos walang protection.
7: Oh, there were many cases like that na nag-guys leptospirosis during summer time na yung kanilang mga kanal ay nagbabara dahil sa gamit ng lababo. Meron akong isang case na ganyan na mabuti naman he suffered from a severe case of leptospirosis, pero nakabawi siya kasi na ICU and then he successfully recovered.
8: Ayan po. Kasi minsan yung kamay natin, imposible siguro na matagal sa part ng body natin na kahit na isang point of entry, wala, no? Kasi sa kamay, kung nagpa-pedicure ka lang, may isang sa may ano lang, may pwede na may point of entry. Okay. Doc Mel, meron kasi dito na nag, pagkatapos lumusong sa baha, naghugas ka agad ang paa. Mababawasan pa ang risk ng leptospirosis? Swerte malas yan.
7: Maaari, pero we do not take chances. Ang lambing uh-huh. lagi mong sinasabi, mas mabuti yung maaga kaysa yung sa kakapalang gagamot kung meron ka ng symptoms ng leptospirosis, yung high-grade fever, mm-hmm. yung subconjunctival suffusion. Yun ang ating iniiwasan na maranasan. Kaya ano ba naman yung uminom kayo ng dalawang capsule after na lang nag-ano kayo sa bahay?
8: So every time na lumusong kayo, huwag na kayo maghintay. Uminom na kayo ng
7: symptoms.
8: Yes. Yan tiyatang yes. prophylactic na po, no? So every time lumusong kayo, mag-prophylaxis na po kayo. Kailangan po magpatingin sa doktor or over the counter? Meron pa tayong over the counter?
7: Actually, Dr. Chris, because of the campaign through media and social media, ang mga pasyente ay alam na rin nilang gumawa ng paraan para maka-avail of the doxycycline sa mga health centers, for example. Pero I would like to remind our listeners na antibiotics are generally available by means of prescription. So, kailangan po niyo magpareseta. Pero, kung pupunta kayo sa mga government facilities katulad ng health center, meron silang ipinamimigay kapag kami ebidensya na kayo ay na-exposed doon sa baha or any other paraan. Mayroon kayong sugat at nabasaan ng tubig baha, bibigyan po kayo niya ng health center.
8: Thank you very much po, Doc Mel. So, meron pa kayong mga advice, the closing remarks regarding our topic today, Doc Mel.
7: Leptospirosis is a reality. Mm-hmm. At papakinggan natin yan every day sa mga newscasts in the evening, in the morning. And yun na nga, ang sabi mo sa opening kanina, na surpass na yung number of the outbreak ng leptospirosis in some of the cities in Metro Manila. So, naging initiative ito para magtuloy-tuloy ang pagpapaliwanag sa ating mga nakikinig sa public na hindi pa ho tapos ang pagkakaroon ng sakit ng leptospirosis despite the lessening number of days na mayroong rain. Pero this is just a break siguro. Ang sabi naman kasi ng ating weather forecasters ay mayroon pa na mga pag-ulan na darating sa atin. Kaya mag-iingat po lagi tayo.
8: Thank you for the well-said advice, Dr. Will. And thank you rin sa ating mga phone ill na mga questions. Kung meron pa tayong mga additional questions, try po natin mag-comment sa ating chat box. And now, nandito na po tayo sa ating health meditation.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Miracles in Life. Ang wika sa Awit, Kabanata 136, Talata 4. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. May kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala at kababalaghan sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay ng iba. God can truly perform miracles in one's life. Ang tunay na himala ay nararanasan sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng tao. At pagkatapos ay ang pagbabago niya tungo sa kabutihan. Ito'y nagpapasimulang maranasan ng isang tao sa sandaling makipag-isa siya kay Kristo. Makikita ito sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 17. God's miracle is better than any sign and wonder. While God can perform miracles supernaturally, He still prefers to perform miracles through ordinary things. God's miracle is about God's power to influence His people, to change and to use this power for people, to replace their ways with what is pleasing to Him. God wants you to experience His miracle in your life. Ang himala'y nararanasan hindi sa panahon ng mediocrity. Ang himala'y nararanasan kapag ang isang tao ay gumagawa sa antas ng excellence sa kanyang paglilingkod. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, narito kaming umaasa upang inyong himala ay maganap sa amin. At sa pamamagitan nito ay makita namin ang aming pakikibahagi sa paggawa mo ng himala sa buhay ng iba. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen.
12: Glosaryo Medico.
13: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
12: Glosaryo Medico.
0: Mucous membrane. Ito'y manipis at moist na lining ng mata, ilong at bibig. Maaari itong maging daan ng bakterya. Muli ang ating Glosaryo Medico, mucous membrane. Tayo po yung nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Mga kagabay, time na po para magpapaalam tayo sa ating program today. And of course, wala tayo pong pinagpapasalamatan kundi ang ating resource person na si Dr. Mel Chortuquero. Doc Mel.
7: Yes, Doc Riz.
8: Yes, how can you be reached po again? Kung sakali po, para sa ating...
7: Ulitin ko na may number ko, 0917-795-0475, 0917-556-5075. These are all kwantong live na pwedeng contactin na numbers.
8: Yes. Pwede niyo po stalking si Dr. Mel.
7: Doc Riz, meron akong hindi nabanggit. Very, very rare po. Naman itong portal of entry na to, yung placental transmission. I don't know if I was able to

0: Service sa pamamagitan ng 702 DZAS at ABC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Of course, salamat again kina Phil Nagtapon, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Lourdes Magtunaw, Eileen Valdez, at interns, etc. Thank you again din sa ating mga magigiting na broadcast engineers sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 to 3 p.m. Ako po ang kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Kasama ko po si Dr. Melchor Tuquero. Every Thursday po kami magkasama. And si Dr. Melchor po, Dr. Mel po may gustong sabihin at ipahabot.
1: Magdetengo na ako kay Mark Chuan. Siya ang aking angel parati. Thank you.
0: Ayan po, Doc. Buti na lang, nandun si Doc, nandiyan si Mark Chua. Kundi, no, Doc Mel tayo. Ako, thank you very much po. And binabati po natin, of course, ang ating mga kasamahan din sa healthcare. Ang mga, dito po, of course, sa Philippine Heart Center, sa aking bahay po. No? And of course, sa other mga, ibang mga hospital. Ay, of course, before kami ang paalam, lagi namin itong last na phrase, pangalagaan ng kalusugan, dahil ang kalusugan ay
1: kayamanan.
0: Kayamanan. Thank you very much po. Of course, kayamanan. Di lang, pag sinabing kayamanan, di lang cash yan. Eh, Dr. G, cash yan. Diba? Dr. Mel, see you po again next week. I'm so happy to be here again. And of course, ating mga listeners, God bless you all po and hope to see you again next week.
1: Same here, Dr. Mel.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Nakakatuwa naman ang mga parents mo, amor. Ang sweet nila.
4: Ay, sinabi mo pa, lagi nagbubulungan at nagkikilitian ang dalawang yan.
3: Talaga, ha? Kahit na ganun sila, katanda?
4: Anong matanda? Feeling ng dalawang yan, teenager pa sila.
3: Nakakakilig naman. Nakakainggit nga eh. Sana si Robert ko ganyan din.
4: Sana nga rin katulad ni Dad ang magiging asawa ko. Mag-best friend sila ng mami ko. Alam mo, laging magkakampi yan. Kahit na magsumbong pa kami sa daddy ko, pag ayaw kaming payagan ni mami, kay mami pa rin siya kampi. Si mami, ganun din sa daddy ko. Sa daddy ko rin siya kampi. Kaya hindi mo mawawasak yung pagkakaibigan nila dahil loyal sila sa isa't isa.
3: Magandang modelo ang parents mo. Sila ang gayahin natin.
5: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
6: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
5: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
6: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
5: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
7: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Ikaw ba eh, kapag na-inlove eh, hindi na nagme-menor? Hindi nag-iisip? O sige lang ang haruro? Eh, baka mangyari niyan.
9: Ano? Ba't di ka nag-iingat?
10: Iba naman kasalanan eh.
9: Grasya!
8: Sa pag-ibig, huwag masyadong mabilis. Matutong maghintay.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

sa kamaayad-ayad nga hapon sa imo abyan, kag welcome sa aton nga programa kada Webes diri sa aton Friendly Voice of South Central Mindanao, ang 1062 DXKI. Welcome kita diri sa programa where we are learning the importance of spending time with God. Ang precious moments. Halin alas 3 hasta alas 3:45 sa hapon. Kamusta ka na abyan, kabay nga ikaw ara sa maayo nga kahimtang? Kabay nga padayon ka nga nagapangita sang sabat dira sa Ginoo. Eh, hindi mo pangitaon ang sabat sang imo pamangkot diri sa kalibutan, ukon sa tawo, ukon sa mga kung ano nga mga butang, kundi ginapangita mo ang Ginoo. Siling niya pagani sa iyong mga pulong sa Jeremiah chapter 33. You will find me if you will seek me with all your heart. Kanamigid nga ang aton nga Ginoo ara. Kag nagapromisa pa siya, ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. Gani abyan updi ako sa sininga mga tinakna. We will come to worship the Lord. We come together to listen to His voice, and we will come together asking of Him in His presence. Ako ang imo nga alagad on the other side of the radio, Pastora Ning Lumasag. Sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Hedison Lumasag from Grace Testament Global Ministries Incorporated. Updi ako abyan. Kag sa aton nga pag-umpisa, kadika mamati kita sa sininga ambahanan.

Heavenly Father, we simply come before you today. We want to lay down, O Lord God, every crowns, every ideas, every success, every thoughts, ang amon Ginoo nga mga nahibal-an. Kung ano man, Lord, ang mga nagkalatabo nga maayo kag hindi maayo sa amon. Because we desire to be empty, coming before you to be filled again. Heavenly Father, we declare that apart from you, we are all impossible. Nothing that we do without you is purposeful. Wala Ginoo sa miskin ano nga butang pwede na mo mahimo or himuan nga mahambal na mo nga madinaugon kami kung wala ikaw. Jesus, you declare that you are the vine and we are the branches. That we must abide in you and your words abide in us. That we must remain to be connected with you so that we can bear fruits, much fruits. Fruitfulness, success can only be found in being connected with you. Gani, Lord, tuloy ang amon nga mga kasing-kasing nga maging dependent sa imo. That we will come in reliance to your presence, to your word. Reliance, O Lord God, to your direction, your love, and to every instructions that you wanted us to listen to. Buksi ang amon nga mga kasing-kasing kaguna-una Ginoo sa amo sini nga mga tinakna. Tudloi kami, Lord, nga maging humble. Tudloi kami, Ginoo, nga mangin kaparehas mo in mind, in heart, in attitude. O Lord, help us to be like Jesus. Salamat sa imo, Ginoo, nga pakipag-istorya sa amon. Salamat sa imo nga padayon nga paghikap sa amon kinabuhi. Nagapasalamat kami, Amay, sa kinabuhi, Ginoo, nga imo nga regalo sa amon sa sininga adlaw. Kag himua nga ang kinabuhi nga ini maging pleasing sacrifice dira sa imo trono sa grasya. Sa pagpamalandong namon sa imo mga pulong, istorya kami, Ginoo, sa imo kamatuoran, sa imo paghigugma, sa imo, Ginoo, nga pagpalangga, dako nga pagpalangga sa amon. Maintindihan namon, O God, na ikaw ang Dios nga wala nagkulang kag hindi nagapabaya sa amon. This we pray in Jesus' name, Amen. Magkadto kita abiyan sa aton nga precious nuggets. Ini ang panahon nga kung diin mamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Before sina, na gusto ko i-greet ang mga nagapamati on the other side of the radio. Thank you sa aton mga kauturan from Grace Testament Global nga nagapamati sa radyo habang nagabiyahe.
ang Ginoo maga upod sa inyo pag protection na sa tanan man nga nagapamati sa ilang mga panimalay dira sa Hope Assembly of God Barangay Namnama, no? So kigid ina sila sang aton nga DXKI si Mama Deborah Lumasag. Yan, si Pastor Hedison Lumasag, of course, na nagapamatigid, no? From the very first program sa DXKI hasta mahuman sa kakabihon, naka-on ang radio sa church, naka-tune in sa DXKI. Sa aton man ng mga arat na sa live nga kaupod natin subong sa aton nga Facebook Live, si Sir Henry Eximo. Ayan, Sir Henry, thank you sa pag-like sang aton nga precious moments. Okay, sa tanan nga ara sa ilang mga radyo dira sa Sultan Kudarat area, sa Isulan, sa Takurong, no, even in Tupi, Pulumulok, no, area, no. Welcome sa aton nga programa. Praise be to God sa tanan nga mga kauturan naton nga nag-attend sa aton nga G12 Regional Conference last August 31 sa South Cotabato Gymnasium. The Lord had been so faithful, full packet kita. Puno nato ng South Cotabato Gym, and there was a great move of God, His Spirit moving and reviving our hearts to be in tune to His Word in prayer and building our walk and our altar dira sa Ginoo. Today I will be sharing you a word found in Philippians chapter 2. We will be learning today the right attitude to prayer. Siling sa Philippians chapter 2, and in line with our topic, the right attitude to prayer, Paul make a letter to Philippi, and he said, "Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think equality with God something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges to took a humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow
in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Praise be to God for the life of our Savior Jesus Christ. Diri ang Ginoo naga istorya sa aton, mga kauturan, that there has to be the right attitude to prayer. Para kahamutan sang Ginoo ang aton pagpangamuyo, kinanglan may ara kita sang kasing-kasing nga parehas kay Kristo. Silingpa ni Apostle Paul, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Jesus is our only model in life. Kinanglan ma kita naton kag maintindihan naton nga si Kristo amo ang aton sulundan. Siya ang dalan nga dapat ginalaktan naton sa aton adlaw-adlaw nga kinabuhi. Silingpas ang Ginoo, He opposes the proud but gives grace to the humble. He detests the prayer of the wicked. May mga pangamuyo gid utod nga hindi gid gali kita pamatian sang Ginoo. Not because hindi niya kaya ihatag sa aton or hindi niya desire to bless us. Not because it's not in his heart to bless his people, but because of the attitude of our hearts. Importante sa Ginoo ang aton nga kasing-kasing sa pagpalapit dira sa iya. Gusto niya nga makit-an kita nga nagapaubos ang aton nga mga kinabuhi parehas kay Kristo. So that when blessings will come to us, when He will answer our prayers, we can still give glory to Him kag hindi kita madula dira sa iya. Siling diri sa aton nga meditation, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Isa gid abyan sa right attitude to prayer is a humble heart. Without humility, we cannot please God, as the same as without faith, we cannot please God. This is the attitude of Christ. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position. Parehas bala sang ginkanta naton kagaina. We lay our crowns at the feet of Jesus. Pride is a stumbling force, a stumbling block to an answered prayer. Hindi gid pagpamatian sang Ginoo ang isa ka pangamuyo from a proud spirit. The Lord really opposes someone who is proud before His presence.
dani gin exemplify gid ni Jesus sa aton that we must come to God in humility. We must come to Him in total surrender. We must come to Him with emptiness, no? Nang empty ka, wala ka sang may ginabit-bit nga bugal, wala ka sang may ginatago-tago nga hindi maayos sa atubangan sa Ginoo, because indeed pride is a stumbling block to God's blessings. Amugani nga saling sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and haughtiness before a fall, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Kinanglan may ara kita sang attitude nga nagahambal nga, Lord, tudlui ako. Lord, kinahanglan ko ikaw. Buligi ako, Ginoo. Hindi ko kaya ang adlaw nga ini kung wala ikaw. That is a humble heart. And humble heart is a right attitude to prayer. The second one is obedience. Siling diri sa Philippians 2:8, He humbled Himself in obedience to God. You see, humility will always manifest to obedience. Kung ang aton nga kasing-kasing may ara sang pagpaubos, magresulta gid ini sa pag-obey. Nga gusto gid sang Ginoo ang aton nga obedience dira sa iya. Kay tungod naghambal siya sa iya mga pulong. In the book of John, if you love me, you will obey my commands. Ano ang buot silingon sina? Mapakita gali naton nga palangga naton ang Ginoo kung may ara kita sang pagsunod sa iya nga mga pulong. And this is the right attitude to prayer. An obedient heart is a heart that truly loves God. Hindi lang gali utod enough na naghahambal kita nga palangga naton ang Ginoo. It has to manifest in our obedience to His word. An obedient heart is a right attitude to prayer. Nagakahamuot ang aton Amay sa langit when we come to Him in His presence. We pray with obedient heart. Obedient heart is a heart ready to receive an instruction. Instruction from the Lord. Nang iposisyon mo ang imong kaugalingon kaging imong kasing-kasing akong ano ang itudlo sang Ginoo sa imo, willing ka to yield even though hindi mo balaan kung ano ang maging resulta. Just simply you want to obey God. To Jesus, His obedience cost His life. Kagamo man ini ang gina-desire sang aton nga Amay sa aton. Jesus humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Iyang gin
ula ang iyang kinabuhi. To obey the Father, even to die on that cross. Among galiini abyan that Jesus, in His lifetime here on earth, He always walk in miracles. Wala si Jesus nga gin-pray nga wala gin-sabat sang Amay. Tanan nga mga may sakit nga ginaampo niya nagakaayo, ang patay na buhi, ang wala sang makaon nga libo-libo nga mga katawhan, when Jesus prayed to the Father, the food was multiplied. Jesus experienced so much miracles in His lifetime here on earth because He has an obedient heart. Ganiutod, no? Dapat maintindihan naton na miskin ano pa ang hiribion mo sa pagpangamuyo, miskin ano pa ang imong paglupasay nga sabton sang Ginoo ang imo ginapangayo, kung wala ka sang obedient heart, hindi gid ikaw mabatian sa langit. Amo ini ang buot silingon sang Proverbs that the Lord detests the prayers of the wicked. Ginakontra gid sang Ginoo ang pagpangamuyo sang mga tao nga wala naga-obey sa iya. May ara gani isang isa ka instance, no, sa Matthew chapter 5. Gusto ko lang agyan naton ini kadali. Siling sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24. So, if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you, you need to leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Ano ining illustration, no, nga ginahatag sang Ginoo sa aton? Siling sang Ginoo, kung magpalapit ka sa akon nga presensya, kung mangamuyo ka, kung mag-worship ka, kag nadumduman mo ka may ara sang tao nga nasaktan mo, has something against you, no, may offense siya sa imo, ibilin mo anay ang imo nga sacrifice. Ibig sabihin, hindi ka anay magkadto dito sa altar, but you need to go back, go to that person and reconcile yourself, because God values reconciliation before any ritual nga ginahimo naton. Before we pray, before we give our lives as an offering to God, God wants our hearts to be right with people. Kinanglan gid nga kabalo kita magsunod kag mag-obey sa pulong sa Ginoo. Ang isa sa nagapabugat sang aton kinabuhi, amo inang may mga tao kita nga wala pa napatawad. Wala pa nato na release sa aton ng mga kasing-kasing, and the Lord doesn't want that. So, another right attitude to prayer in obedience to God is forgiveness. You need to forgive. You need to release offenses. Again, the right attitude to prayer is, number one, humility, humility of heart. Number two, obedience to God. And number three, forgiveness to people. Humility of heart,
obedience to God, and forgiveness to people. Jesus' death on the cross speaks of forgiveness. Ang pagkamatay ni Kristo dito sa cross is the essence of the forgiveness of the Father to us. Kaya, importante gid abiyan nga sa aton nga pagpangabuhi, dasig kita nga magpatawad sang tao. For with that, the Lord will give grace to us. Tungod kay si Jesus, may ara sang humility of heart, may ara siya sang obedience to God, may ara siya sang forgiveness. No, balya dito sa cross, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Siling sang pulong sang Ginoo in verse 9, therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. I-honor kagid sang Ginoo. I-honor gid sang Ginoo ang isa kakasing-kasing nga mapan-inubuson. Kasing-kasing nga nagapalangga sa iya. That's why he can obey God. Kag kasing-kasing nga naga-release sang offense. You know what? God honors us by answering our requests. He shows His grace to us every time we pray, when we have the right attitude to prayer. Kabay-abiyan nga hindi mo makalimtan nga si Kristo amo ang nag-exemplify sa aton sang ano bala ang isa ka kasing-kasing, isa ka prayer nga gina-honor sang aton Amay sa langit. And that prayer is a prayer with the right attitude. Gani subong hapon, pamalandungan naton kag i-evaluate naton ang aton mga kasing-kasing. Do I have a humble heart or basig, Lord? Proud ako. Wala ako ya naga pangayo sang bulig. I am not admitting before you that I need you. I just simply asked of you of something that I want, something that I need, but I do not simply come and seek for your total embrace of my weaknesses, of my limitations. Lord, forgive me. Father, patawara kami sang amon ma tinaas-taason nga pagtan-aw sang amon nga mga kaugalingon dira sa imo. Lord, it will never be hard for you to answer our prayers because you are the God of the impossibilities. Kaya mo lang gid, Lord, i-provide ang amon pagkinahanglan every day. Kaya mo lang gid, Lord, ihatag ang kusog kagaayuhan sang amon mga lawas. Kaya mo lang gid, i-extend ang mga ministries katagaan kami Ginoo sang ability to become successful. But without a humble heart, we cannot receive that blessing. Gani Amay, tudlui kami, dala kami,
kag iposisyon ang amon mga kasing-kasing. Parehas kay Kristo. In humility, we don't take advantage of our position. We lay down our crowns at the feet of Jesus. We submit what we know and what we have, anything that caused us to become proud, and exchange it with your grace in the acceptance that apart from you, we are all impossible. Lord, have we become obedient to you, or we just simply make ourselves God? Kay tungod ba lang, hindi kami willing mag-yield sa ginahimo mo sa amon kinabuhi. We are not willing to obey your instruction. Palapit kami sa imo, mangayo kami sa amon nga gusto, pero hindi kami willing nga magpamati sa imo nga gusto para sa amon. Amay hugasi kami sa dugo ni Kristo, nga amo nga naga cleanse sa amon from all unrighteousness and setting us apart for you. Sanctifying us so that we become an instrument of your glory and obedience. Lord, ang mga aligot-gut sa amon nga kasing-kasing, ang amon unforgiveness, isagaliin na ka-blockage sang pagsabat mo sang amon pangamuyo. So right here in this moment, Lord God, we come to release all offenses from our hearts. Ginapatawad namon Ginoo ang tanan ng mga nakasala sa amon. Kaparehas, O God, sa kung paano mo kami ginpatawad kag ginhugasan ng amon mga sala. For it was Jesus nailed on the cross for the forgiveness of our sins, and so you give him honor when he chose to die on the cross to forgive us. And so it's the same with us. Kaparehas, Ginoo, nga ginlansang kami sa cross kaupod ni Kristo. Ang pagpatawad namon sa mga tao na nakasakit sa amon, nga nakahatag, Ginoo, sang pilas sa amon nga mga kasing-kasing. We come to release people right now so that our hearts be ready for the blessings that awaits sa kada isa sa amon. Amay, nagapasalamat kami sa opportunity nga ini nga makaampo kami kag maintindihan namon, Ginoo, nga ikaw nagapamati sa isa kakasing-kasing humble, obedient, kag nagapatawad, forgiving. Lord, we pray for the protection of the nation of the Philippines. Sa Luzon, sa Baha, Ginoo, ginapangayo namon, Lord, ang imong justice, ang imong pag-protect sa imong mga katawhan, the innocent people affected, O Lord God, with flood. We pray that you will provide for them their needs. We pray that you will provide them, O Lord God,
your mercy and your grace nga ma-encounter kanila sa sini nga sitwasyon. Salamat nga hindi ka bulag, kag hindi ka bungol sa paghibi sang imo nga mga katawhan. And so let your justice and your purpose prevail to the nation of the Philippines. In Jesus' name, amen. Salamat abiyan sa imo pag-upod sa akon sa 45 minutos na kadasig sang aton nga oras. Nahuman na ang aton nga programa subong ahapon. Diri sa 1062 DXKI ang aton precious moments. Kag ako ang imo abiyan on the other side of the radio, Pastora Ning Lumasag. Nga nagahambal sa aton. The time well spent with God is always a precious moment.

Ang Dios nga Amay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco

0: Balita kag-iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dara sa Imo Abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan. Ang balita kag-iban pa sa Jesus.dxki. Kumusta ang inyong Huwebes, September a Jess. Inom lang damo tubig ha, kay masyado kainit diri banda sa aton. Kung ma-expose ka sa gawas, and batsyagan mo gid ang tanto kainit nga hangin. Bala, hydrate gid ang lawas para may panagang kita. Samtang dito naman niya sa may Luzon area, gasigi-sigi gyapon ang ulan. Kag daw may gahana na naman nga mga bagyo, tatlo gid. Ang sunod nga pangalan si Queenie. Hello dara sa mga Queenie. Pangalan doon naman ko si Niga Queenie dara sa Norala. Yan, sa aton mga tuners, afternoon listeners, pabatsyag lang ka mo di ah. Let us know nga nagapamati ikaw, i-click ang like, heart, or care icon dara sa aton nga Facebook page. Naka-live na kita subong. Earlier kaina, sasadsaran sang kabuhi. Like da si Kuya Edgar. Siya man da nag-set up sa ato na FB Live. Check attendance lang di sa ato nga panghapon nga programa. And
0: balita!
1: Shout out dira sa kay Tatay Erning. Nag-message siya di o. Ay, kagapon pagali ni... Dapat sa kwan ni siya, no? Sa guest kagapon. Pag-asa natin nga. DOST pag-asa natin nga resource person. Pamangkutan ni si Tatay Erning, no? Kung pwede gapon sila karelay sa traditional planting calendar sa pagtanom sang mga crops. With this forecast nga super El Nino, Tatay Erning, huwag na siya gasunod sa kalendaryo. Sa usual ninyo nga mga kalendaryo, by December, dira na gid suno pa mas mag mas mabatyagan ining epekto sang El Nino. Subong ga ulan-ulan pagawa, no? September, October, November, so suno sa ila forecast basi December, dira na gid mas mag-iwat pa. And hasta sa unang mga binulan sang 2027. Ang aton ilakip sa pangamuyo. Ayo gid kita kay Lord sang ulan. Man ang Ginoo ang tag-iyasang aton nga kalibutan, no? Kung pahanugot niya nga padalaan kita ulan, ayan, aragin na sa iyang pagbuot. So, pangayo lang kita kay Lord ulan. Lang gid na aton, no? Siya ang nagapadala sang ulan. Darianay kita sa aton nga mga pahibalo. Yari ang aton action line. Idulong ini sa aton ni Miga Jen.
2: Action line.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1 may ara sang scheduled power interruption sa September 10 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan coverage area sang Purok Daisy, Barangay Drilon, Banga. Amuman ang Barangay Denlag sang Lake Cebu. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ginauhag ang publiko sang City Health Office nga sundon ang paghalong para maprotehiran ang panglawas laban sa haze. Protektahan ang kaugalingon pinaagi sa pagsuksok sang mask nga N95 o mask nga kapariasini. Magpabilin sa sulod sang balay kung hindi man manami ang kalidad sang hangin. Limitahan ang mga hilimuon sa gwa, labi na sa mga apektadong lugar.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga SSS members and clients, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Corona del Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Corona del. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action! Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Corona del City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Corona del, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag-iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa Administrative Support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, SOC Surgeon Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sa ang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line.
2: Madam nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Kabay pa na balik na ang power supply ninyo dira sa Banga, kag Lake Cebu. Kaya hasta 4 PM to ang scheduled power interruption dira sa inyong lugar. So, lawig-lawig man, no? Kalingid alas 9 sang aga. Alas 4 sang hapon. Init nga daan subong, no? Grabe ang init.

0: Hello, Kag. Happy listening kay Sis Elma. Thank you sa pag-tune in dari sa BKIP sa Castillon family.
1: Iban pa.
0: Hello man dara kay Sis Michi. Abay, gapamati asta sobong. Amo man kay John D. present man asta sa hapon. Si Kuya Erning, Tatay Erning nag-reply. Thank you, Miga Joy, for updating us of our uncertainty of our climate situation. To trust God, yapon, no? Sa maninga sitwasyon. Nang realidad sang kalibutan natun subong, may global warming. Dati gulang na gid ang aton kalibutan. Tras nga ang lawas ta, gaburubat siyag man kong gaidaran doon. Mamo man ang kalibutan naton. Pero may paglaom kita dira sa aton Ginoo kay ambalsang Biblia. God is a God of creation. God of new creation.
1: Kag iban pa.
0: Heaven and earth will pass away. Pero may new heaven and new earth as promised sang pulong sang Ginoo. Balaan naton yung pulong sang Ginoo. Gatupa gid na. Not one word. Hindi mag tupa. It will surely come to pass. Kaya isandig nato naton paglaom. Dira sa aton Ginoong Jesus. Alas 4:16, are aton inspirasyon pang hapon. Mga reminder ini na hanungod sa greed. Ano ang dulot sang greed? Sa kasing-kasing sang isa ka tawo. Pamatian naton ang aton asa ka pa segment upod kay Pastor Jebo.
2: Sa Panginoong Jesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: May mga taong nag-aasam na matugunan ang kanilang hindi matapos-tapos na pangangailangan at meron ding mga taong hindi matapos-tapos ang pag-aasam. Ang una ay pwedeng matugunan pero yung pangalawa ay walang kabusugan. Ang isang mapaminsalang uri ng kasalanan ay yung kasakiman. Bagamat lahat naman ng kasalanan ay mapaminsala, pero ang kasakiman ay merong kakaibang epekto sa sarili at sa iba. Tingnan natin ang ilan sa mga pinsalang dulot ng kasakiman. Nariyan ang pagiging bulag sa mga pagpapalang natatamasa na. Yun bang walang katapusang paghahangad para sa sarili na kahit hindi na kailangan o wala nang paggagamitan ay panay pa rin ang paghahangad? Ang mas masakla pa dyan kadalasan ang kasakiman ay nagtutulak sa tao na maghangad kahit na ang pamamaraan ay illegal. Nakakasira sa buhay ng iba at talagang malayo na sa nais ng Diyos. Ang kasakiman ay lumilikha ng labis na pagtutok sa sarili at nagpapamanhid sa pinagdadaanan ng iba. Nawawala sa oryentasyon ng taong sakim at hindi na niya nakikita ang pinsalang dulot sa iba dahil lang sa kanyang pag-aasam sa mga ninanasa. Ang taong sakim ay hindi makapagbibigay ng tunay na pagsamba ano pa mang donasyon ang gawin niya. Dahil pati ang Diyos ay hindi na niya sinasangguni at tunay na pinapahalagahan. Ang sabi nga sa 1 Timoteo, Kabanata 6, Talatang 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Hindi masama ang mangarap, pero ang maging sakim ay napakasama. At ang problema pa sa kasakiman, mas lalo mo itong pinapatulan, mas lalo itong lumalala sa buhay mo. Pag merong inasamang taong sakim at nakamit niya ito, asahan mong hindi doon natatapos dahil sa susunod ay mas malala ang aasamin. Ang masaklap, ang pamamaraan ng pagkamit ay maaaring masama na rin. Lahat tayo ay may likas na kasakiman na kapag hindi nabantayan ay sisira sa buhay na may kaayusan. Huwad na kaligayahan ang mapunuan ng hangad na bunga ng kasakiman. Ang marapat na gawin ay ang Diyos ay sangguniin. Ang pagpapasiyasat sa Diyos tungkol sa ating mga naisin ay isang mahalagang hakbang upang ang pusong sakim ay mahango sa dilim. May pag-asang bumangon sa sinumang handang paturuan sa Diyos ang pusong ligaw. Kaya, asa ka pa ha?
1: Balita kag iban pa.

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Pero tigid, no? Ang matuga sa kasing-kasing sang tao, sang greed. Hindi na makontento. Ang gusto mo lang mag... tipon sang mas damo pagid nga manggad. Hindi ka nagin masatisfy. Okay na overcome sang greed. Paugalingon mo lang pirmi ang imo nga
1: balita.
0: Paminsaron.
1: Pa.
0: Kag ang gakatabo, hindi mo na ma considerar kung ano ang tuga sina sa iban nga tawo. Sulubo, no? Kung greed ang maghari sa kasing-kasing sang mga leader sa pungsod. At the expense of mga pobre nga tawo, walang kalaban-laban. Wadaan sila sang ilang puluyan, ultimo nga propiedad. Na ginahatagan pagtagad ang ilang welfare. Ang Ginoo lang gid ang makabag-o sa kasing-kasing sang tawo. Kay amo to gani hambal ni Pastor Jebo, tanan kita may tendency gid, no? In greedy because of our sinful nature. Pero pwede na bag-ohon ni Kristo. New nature paagi sa iya paghatag sa aton sang gahom, paagi sa aton nga Ginoo. Kun siya magahari sa aton kasing-kasing, tigid niya ma-overcome naton ina. Kag makontento kita, aton contentment yara iya sa presensya sang Ginoo. Pag magkaroon kita compassion kapareho sang compassion ni Kristo. Alas 4:23 kadasig sang oras. Diretso na kita sa aton balitaan portion. Maayong hapon liwat. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, September 10, 2026, sa aton balitaan. Diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, 1,200 ka insidente na asikaso sang Corona 911 halin Enero tubtob Setembre. Corona Dal nagpatuman sang bag-ong ordinansa para sa preparasyon sa linog.

0: El Nino ginapreparahan sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato. 91 ka solar street lights, nagdugang seguridad sa Sarangani Sultan Kudarat Coastal Road. 80 ka ektarya sang tubuhan sa Columbio ginpaidalom sa pest control. Siyam katawo pilason sa highway road crash sa Pigkalagan, Maguindanao del Norte. Sa balita nasyonal, 26 ka kaso may kaangtanan sa flood control projects ginpasaka na sa Sandigan Bayan. Sa balita sa luwas sang pungsod, tubig dagat nag-atras sa Argentina apang temporaryo lang bangod sa extreme low tide. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Naglabot na sa 1,200 ka insidente ang na-monitor kag naasikaso sang Corona 911 halin Enero tubtob September 4 isip kabahin sang padayon nga pagresponde sa mga emerhensya sang syudad. Suno sa datos sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, takip sa mga insidente nga natala ang emergency calls, ambulance response, mga tawag may kaangtanan sa pagpa-ospital sang pasyente, mga insidente sang sunog, kag iban pa nga emerhensya na nagakinahanglan sang gilayon nga pagresponde. Tagi sa Corona 911, mas napadasig ang pagbaton, pagpag-monitor sang mga report, halin sa publiko nga magbulig, agod mas mapadasig nga makaresponde ang mga ahensya kag opisina sang syudad. Samtang padayon man ang CDRRMO sa pagpatigayon sang nagkalain-lain nga aktibidad kag mga training, agod mapabakod pa ang kahandaan sang syudad sa nagkalain-lain nga sahi sang kalamidad kag emerhensya. Nagpasalamat si CDRRM Officer Cyrus Jose Urbano sa padayon nga suporta sa ila talatapan. Ginpasalamatan kag ginpabugalman ni City Mayor Erlinda Araquel ang CDRRMO sa ila padayon nga pagserbisyo kag pagtuman sang katungdanan para sa seguridad kag kaayuhan sang mga pumuluyo.

ginduso sang LGU Coronadal ang bag-ong ordinansa nga may tinutuyo mapalig-on ang kahandaan sang syudad sa tion nga maglungtad ang mabaskog nga linog. Sa idalom sang Earthquake Preparedness and Response Ordinance, patuman ang regular nga earthquake drills, pag-update sang evacuation plans, pag-maintenar sang mga evacuation center, kag pag-preparar sa mga rescue equipment. Pag-apangunahan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpatuman sang programa. Kaupod ang mga barangay, eskwelahan, ospital, mga negosyo kag iban pang opisina kag institusyon sa syudad. Sunok kay Councilor John Ray Rodriguez, isa sa author sang ordinansa, importante ang pagpreparar bangod ini. Bangod indi mahibaluan kung sanok kag diin maglungtad ang isa kalinog. Ginaobligar man ang mga barangay nga magpatigayon sang quarterly earthquake drills kag siguruhon nga hapos ma-access kag yara sa maayong kondisyon ng ila evacuation site. Sa pagplano sang evacuation, paghatagan man sang nagakaigo nga konsiderasyon ang mga kinahanglanon sang senior citizens, persons with disabilities, mga buntis, kabataan, kag iban pa nga nagakinahanglan sang espesyal nga bulig. Agi sa ordinansa, tinguha sang lokal nga gobyerno nga mapabakod ang kahandaan sa mga koronadalenyo kag mapanubo ang posibleng nga halit sa kabuhi kag propiedad kun mag-abot ang isa ka mabaskog nga linog.

sa dugang balita lokal, ginapreparahan na sa gobyerno probinsyal sa South Cotabato ang posibleng epekto sang El Nino phenomenon ilabi na sa sektor sang agrikultura. Hinahingyo sang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ang mga mangunguma sa probinsya nga iparehistro ang ila mga pananom sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC agod may proteksyon sa may proteksyon sila kon maapektuhan sang mabaskog nga init kag kakulangan sang tubig ang ila mga pananom. Sa ginpatigayon nga press conference sang OPAG, suno kay Officer in Charge Elias Jamante Jr., importante nga mangin madasig ang mga mangunguma, labi na ang mga nagatanom sang high value crops, agod mapanubo ang posibleng halit kag pagkalugi bangod sa El Nino. Pasubong wala pa sang natala nga dako nga halit sa mga pananom sa probinsya nga may kaangtanan sa nasambit nga phenomenon. Apang padayon ang pagpreparar sang gobyerno probinsyal agod masiguro pamiyara sang nagakaigo nga tikang kagsuporta para sa mga mangunguma kon maglala pa ang epekto sang El Nino. Mas masanag kag mas luwas na subong ang isa ka bahin sang Sarangani Sultan Kudarat Coastal Road sa Kiamba matapos na kumpleto ang dugang road safety improvement sa lugar. Kabugusan nga 91 ka solar powered street lights ang na-install sa nasambit nga lugar lakip ang 3.568 lane kilometer nga asphalt overlay isip sabat sa hingyo sang mga motorista. Tinutuyo sa mga improvement nga mapauswag ang visibility kag condition sang dalan labi na sa gab-i kag sa tion sang malain nga panyempo. Suno sa DPWH Sarangani District Engineering Office ginpatuman ang mga proyekto suno sa mga pagsulundan sang ahensya. Kabahin ini sang padayon nga panikasog sang DPWH 12 nga mapabakod ang road safety, palikawan ang mga aksidente kag masiguro ang mas luwas kag hapsay nga pagbiyahe sa mga motorista kag komunidad. DXKI Balita.

gin paidalom sa pest control operation ang 80 ka ektarya nga tubuhan sa barangay Upper Lumoyon, Colombio, Sultan Kudarat isip sabat sa pagdamo sang red strip soft scale insect upon RSSI. Gin pangunahan sang Office of the Provincial Agriculturist sang Sultan Kudarat ang joint field operations sang Martes gamit ang liquid biological control agent nga Goveria Basiana. Suno sa mga otoridad, nakapokus ang intervention sa Colombio nga ginkilala isip unang lugar sa probinsya sa diin natukiban ang nasambit nga agricultural pest. Gamit man sa operasyon ang mobile disinfection unit sang Office of the Provincial Veterinarian agud mapadasig ang malaparon nga aplikasyon sang biological control agent sa mga apektado nga tubuhan. Naghatag naman sang Bovaria Basiana ang Regional Crop Protection Center 12 nga kabahin sang pest mitigation efforts. Tinutuyo sang tingob nga operasyon nga mapunggan ang paglaptas sang peste, maproteheran ang mga tubuhan kag panginabuhian sang mga mangunguma kag malikawan ang mas dako nga epekto sa industriya sang kalamay sa probinsya.

0: Siyam ka person ang gin-report nga pilason matapos ang vehicular crash sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kung sa diin imbolbado ang isa ka dump truck. Sa paunang report sang Sultan Kudarat Municipal Police Station kag opisyal sang barangay, nadulaan control ang driver sang dump truck bangod sa mechanical trouble, rason nga naglikaw ini sa iya linya kag nagbangga sa balay mismo sang barangay kapitan sang Pigkalagan. Nakaangkon sang grabe nga pila sang driver sang dump truck, lakip ang pila ka pasahero mayara sa cargo deck kag tawo nga nagatambay sa higad sang highway nga nadalahig sa insidente. Tuwa sa mga biktima, gindala sa ospital, suno sa mga otoridad. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad sa eksakto nga damyos sa naglungtad nga vehicular incident.
1: Balita Nasyonal.

0: Naglabot na sa 26 ka kaso nga may kaangtanan sa mga flood control projects. Ang ginpasaka sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan, batok sa pila ka senador kag kongresista. Sa ginpatigayan nga proposed budget hearing sang judiciary sa Senado, ginpamatud-an ni Sandigan Bayan Presiding Justice Attorney Geraldine Faith Eco nga una nga ginpasaka sang ombudsman ang kaso sang Nobyembre 18, 2025. Suno kay Eco ang pila sa mga kaso yara na sa defense stage samtang isang naman kakaso ang gin-archive matapos hindi matunan kon o hindi makita ang akusado. O matapos nga wala na tultulan ang akusado. Pahayag man ni Ekong nga posibleng may desisyon na sa mga kaso sa sulod sa isa ka tuig basta masunod ang proseso nga ginapatuman sa idalom sang Speedy Trial Act. Ang mga kaso mahimo magresulta sa conviction o kon acquittal depende sa ebidensya kag desisyon sang korte.
1: Balita sa Luwas sang Pungso.

0: banta.
1: Sa uling balita sa luwas, ang pungsod nag-atrasing tuman ang tubig dagat sa pila ka coastal areas lapit sa Buenos Aires, Argentina. Sa uling bahin sang Agosto 2026 nga nagpakita sang malapad nga seabed kag mga bangka nga nabilin sa nabaw nga tubig. Suno sa mga eksperto nga ginbasehan sang report, ang talagsaon nga hitabo resulta sang kombinasyon sang extreme low tide kag mabaskog nga hangin nga nagahuyop halin sa duta padulong sa Atlantic Ocean. Ginpakita sa viral video sa mga tawo nga nagalakat sa mga lugar nga kasagaran yara sa idalom sang tubig gani. Nagdamo ang mga espekulasyon nga mahimo ini sinyales sang environmental catastrophe upon permanente nga pagkadula sang tubig dagat. Ginpahayag nga ang mabaskog nga kagpadayon nga offshore winds mahimo magtulod sang surface water palayo sa baybayon kag mas nagakadako ang epekto kon nagatupong ini sa low tide cycle. Nagbalik ang tubig dagat sa mga apektado nga lugar sang nagbag-o ang sitwasyon sang panahon kag nagbalhin ang tidal cycle. Ginpanumdom sa mga eksperto nga ang viral footage mahimo maghatag sang lain nga impresyon kung wala ini sang husto nga geographic, meteorological kag tidal context. Ginpahayag ang mga extreme coastal water level fluctuations mahimo matabo sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan bangod sa interaksyon sang hangin, atmospheric pressure, porma sang baybayon kag tides. Ang panghitabo sa Argentina wala nagapakita nga permanente ang pagkadula sang dagat o kon may nagakatabo nga global catastrophe kag ginarekomendar sa mga eksperto nga magbase sa verified observations kag scientific analysis antes maghimo sang konklusyon halin sa mga viral videos. Amaya to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Dugang impormasyon mabatian sa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.
2: Workers ng Laloki Psychiatric Hospital sa Port Moresby, Papua New Guinea na bahagina ng Biblia ng GP Connect Mission Outreach. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
3: Aabot sa 140 nurses at mga healthcare support workers sa Laloki Psychiatric Hospital sa Port Moresby, Papua New Guinea ang naministeryuhan ng Green Pastures o GP Connect Mission. Ang Laloki Psychiatric Hospital ay tanging referral hospital na nagsaserbisyo mula sa 22 provincial hospital at 22 correctional institutions sa Papua New Guinea. Sa pamagitan ng misyong ito, hangad ng GPP and GP Connect Mission Team na ma-encourage ang nasabi mga local healthcare workers, maipadama ang pagmamahal ni Kristo at maiparating ang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Ipinamahagi ng mission team ang mga donasyong toiletries, snacks, daily essentials at ang free pocket Bible mula sa The Generics Pharmacy. Kakibat nito ang panalangin ng pag-asa at kaligtasan mula kay Kristo. Ayon kay GPPNG Senior Pastor Ruel de la Cruz, layo nilang makapagbigay ng pagkaing magpapalakas ng kanang spiritual life ang Biblia. Batay sa Lucas chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Dahil pocket Bible ito ay madaling mabitbit sa pagbiyahe o sa kanilang tahanan, hospital at sa komunidad para anumang oras ay mabasa. Lubos naman ang pasasalamat ni Mrs. Renagi Moliola ng Laloki Psychiatric Hospital sa sinagawang outreach.
4: 5 years of service to this hospital. This is the very historical moment for each one of us standing.
3: Ang pag-organisang ito ay matagumpay na naisakatuparan sa pangunguna ng core leaders Jason Vitas, Albert Baltazar, Ana Apostol, kasama ang mission leaders na sina Merlin Vitas at Raquel Manguling, mga donors at mga volunteers. Patunay sa outreach na ito, with God, mission is possible. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
5: Balitang Sining.
2: Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 bagong national artists ng Pilipinas. Ito ay pagkilala sa kanilang malaking ambag sa sining at kultura ng bansa. Kabilang sa mga ginawaran sina Nicanor Chongson at Gregorio Brillantes para sa literatura, Imelda Cajipe Endaya at Nuno Lucio Alvarado para sa visual arts, Gabriel Formoso para sa arkitektura, Rafael Froilan para sa sayaw, Maria Beatriz Tesoro para sa disenyo, Armando Lau para sa pelikula at sining sa pamamahayag, Teodoro Hilado para sa teatro at Alfredo Buenaventura para naman sa musika. Ang Order of National Artist ang pinakamataas na pagkilala ng gobyerno sa mga Pilipinong may malaking ambag sa sining at kultura.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, sinusuri pa ng Department of Justice ang reklamo ng National Bureau of Investigation laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at anim na iba pa kaugnay ng umano'y plano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may 10 araw ang DOJ para magdesisyon kung itutuloy ang investigasyon o ibabalik ang reklamo sa NBI. Inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kasong Qualified Human Trafficking laban sa mga respondent noong Setyembre 4. Kabilang dito si Leviste, dating Negros Oriental Congressman Jacinto Paras, 4 na abogado at 1 individual. Nasa gip ng NBI ang ilang tao sa isang entrapment operation. Ayon sa mga nasa gip, inalok umano sila ng bayad para gumawa ng kwento at pumirma sa affidavit. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62.49, Canadian dollar, 45.29, Singaporean dollar, 49.44, at sa Saudi Riyal, 16.65.
0: Hudyat ng pag-asa.
2: Ito sa magandang balita Biblia, mga taga-Roma 8:28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin.
0: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 10, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
5: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hi guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC and Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy, and for today's episode, guys, this is actually a day in my life as I travel from Manila to Dubai. So at the moment, guys, if you can see, we are here. Nandito na tayo agad sa airport and we are currently going to board na the plane on the way to Dubai. It's currently 3 p.m. and if you can see, by zone yung aming pagpila dito. Pipila na ako dyan in a little while. But ayan, samahan niyo ako in the day in my life hanggang makarating ako ng Dubai. Let's see how it goes. As I stand here and observe all the people na nagla-line up, this is actually a long-haul flight to Dubai. Around mga 9 hours yung flight papunta. And I like how organized na this year yung mga zones na kung paano nila dinidivide yung mga passengers pag-board. Kasi usually, di ba, sa mga airplane, magulo yung boarding organization kung sino-sino lang yung like pumipila, ganon, wala masyadong categories of people na magla-line up sa plane. Pero ngayon, I like how this airport really tries to organize the passengers by zone. So, zone 4, zone 3, zone 2, zone 1. So, different places siya sa airplane para at least hindi medyo masyadong mahirap pumasok sa airplane. So, ito na, magbo-board na tayo papuntang Dubai. The last time I went to Dubai was like last year. Kaya this year ulit tayo pupunta Dubai. And it's so still exciting kasi parang ano eh, sobrang daming mapupuntahan sa Dubai. Parang di ka mubusan ng mapupuntahan. Kaya one of the things that I'm looking forward as I go to Dubai is yung mga hindi ko napuntahan last time. Tsaka in fairness guys, on time tayo mag-board. And guys, ako na yung next sa boarding. Okay po. Hi po kayo sa vlog! Hi! Ayan guys, finally nandito na tayo, naglalakad na tayo sa papuntang airplane. At nakakatuwa kasi after iscan yung boarding pass ko guys, meron silang pa-free water. Kaya yun, nakakatuwa. Thank you for the water. Kasi mahal yung water sa loob ng mga gates sa airport eh. So, yay! May free water tayo guys! Ang saya-saya ko. It's actually a good weather today if you can see guys. It's not super sunny. It's not super maulan. And it's just really a good cloudy day. Kailan muna tayo. And before anything else, guys, no, wait lang. Dito sa episode na to, before we continue on, let me just share to you quick 10 facts about Dubai. Kasi syempre, guys, before we continue on with our Dubai series, I just want to give you a little bit of a background about Dubai. So, let us start. Number one, Dubai is the most populous city in the United Arab Emirates, guys. So, guys, Dubai is not a country. Dubai is a city and it's one of the populous city in the UAE. Number two, it's established in the 19th century. Ganun na katagal. But it started as a small fishing village. So eventually, Dubai grew into a big regional trading hub from the early 20th century and grew rapidly in the late 20th and early 21st centuries with a focus on tourism and luxury. It is second most in 5-star hotels in the world and it boasts the tallest building in the world, guys. It's the Burj Khalifa. So, sobrang taas ng Burj Khalifa, guys. Talagang baka magka-stiff neck kayo kakatingin sa Burj Khalifa. It's actually 828 meters or 2,717 feet tall. Number 3, the United Arab Emirates or UAE consists of 7 independent city-states. So, 7 emirates tayo dito guys sa UAE. It's Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Al Quwain, Fujairah, Ajman, and Ras Al Khaimah. So, yun guys, different emirates and in this country, it's called the United Arab Emirates. Number 4, the UAE or simply the Emirates is a country in West Asia. So it's situated in the Middle East and it's located at the eastern end of the Arabian Peninsula and it shares borders with Oman and Saudi Arabia. Number 5, the people of UAE are called Emirati. So kapag may nakita kang taga UAE, ang tawag sa kanila ay mga Emirati. Number 6, the currency of UAE is called dirham. And 1 dirham is roughly equivalent to 15 Philippine pesos. Number 7, the capital city of UAE is Abu Dhabi. Yun talaga ang kanilang capital. Mostly ng mga tao, iniisip nila Dubai, but it's actually Abu Dhabi. Number 8, Abu Dhabi is more than 3/4 of the area of UAE. So guys, it's the biggest emirate in the UAE. And because ang yaman ng Abu Dhabi, no, because they have rich oil fields, both onshore and in the Persian Gulf, along with Dubai, silang dalawa talaga. Abu Dhabi and Dubai, sila talaga yung one of the nation's 2 most prosperous emirates. Number 9, beautiful beaches, record-breaking attractions, and experiences like no other. It's all here in Dubai, guys. Talagang ma-experience mo lahat ng mga amazing and mga wow na attractions talaga. They have been named TripAdvisor's number 1 most popular destination in the world for the second year running. Kaya guys, if you're looking for an exciting country to travel to, Dubai definitely needs to be in your bucket list. Number 10, Filipinos in the UAE are actually

0: Ang programa ngang pulong sa Siningadlaw ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitaran namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga Ang Pulong sa Sining Adlaw. Madamo gid nga salamat.
1: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan ug 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXASAM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, The Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
3: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Praise the Lord! Nasa Setyembre na tayo ating maruang hirap isipin na tayo nasa breh. Nasa bear months na tayo. Aba, sandali na lang eh. Magmamano na ako kay Ate Maru at mamas ko na ako sa inyo. Kamusta ka po ngayong panahon ito ng tag-init dito sa Estados Unidos?
5: Nako, alam mo, parang nasa Pilipinas pa ako eh.
4: Parang, oh, I'm sure.
5: The atmosphere is, wow! Sabi ko, bakit ganyan lang yata na ganito ang California? But anyway, there are a lot of changes going on around the world. So even yung climate ay nakikisama sa atin. Sinundan yata ako dito.
4: Siya nga naman, dalami init dito sa Estados Unidos. Ha?
5: That's
4: at,
5: right.
4: Hindi lang yun.
5: Yeah. And it's, alam mo sa Pilipinas ngayon, it's December already, you know. And, the celebration of Christmas starts on the Bur month.
4: That's right.
5: And I think siguro marami ng mga Christmas trees dyan o kaya palagi mga tao sa mall. And then, ang dami-dami siguro nagpaplano ng mga reunion ng mga families ngayon.
4: That's right. Our country has the longest Christmas celebration.
5: Correct.
4: Sa buong mundo. Nagsisimula ng September hanggang sa January 6. Kaya marami tayong mapag-uusapan. Ate Maru, I'm excited because you have brought to our program a very, very wonderful guest. And Ate Maru will introduce our lovely guest for the next two Saturdays.
5: Mm-hmm. Alam mo, ang ating guest ay hindi ito malayo sa akin because ito ay medyo kamag-anak ng mga Javier ito.
4: Oh.
5: Ito ay taga Mandaluyong. Doon siya talaga lumaki din. And then during that time ay marami kaming mga times we were together sa mga family gatherings doon diyan sa Mandaluyong. Mm-hmm. Ang ating guest ay may tatlong anak. Ang pangalan nila ay si Sinjin, Katrina, and Christina.
4: Wow.
5: And then young as she is, she has grandchildren. Wow.
4: Really?
5: ang mga apo ay si Nopi, si Trinity, si Levin, at si Noah.
4: Wow.
5: Happy big family ito ang family ng ating guest. At let's welcome sa ating program kamag-anak pinsan ni Kuya Art at ni

0: Okay, nangusap po sa akin habang ang pastor is
1: Preaching.
0: in invitation po niya, talagang luha po, kulang po ang isang embase po. Sana ganun po, ganun po. Iba po ang encounter ko is really a strong one, very very strong. Opo. That time po, naninigarilyo pa po ako, sugarol po ako, nakita niyo lang high school family that gambles, palamura rin po ako. Pero po sabi ko, hindi po ako makakapaglingkod sa inyo, magigreet ng mga tao kung naninigarilyo pa po ako. Ang ginawa po ng Panginoon na miracle, para po may sumasakal po sa akin. Tapos, ang lasa po iba. Ang sa akin po, immediate change. Ginagamit pa po ako ng patch noon para mawala yon. So, yun po ang miracle ng Panginoon. Sabi ko, it is the Holy Spirit. Kasi po, nagbabasa po ako ng Bible every day. And then, of course, ayaw ng Panginoon yung mga ganun. I know, because it's not.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Kahimahimala, ano po, kahimahimala. Ang salita ng Diyos ay ang may akda nitong author nito, ang Diwang Banal, the Holy Spirit. At pag nasa atin ang Diwang Banal, maaring hindi natin lubos sa maintindihan, halimbawa yung historical background nito kaagad, ano po yung mga detalye, pero yung application kaagad nito ang nangungusap sa atin. At Sister Rose, na nakita ko diyan, very remarkable yung sabi ni Ate Rose na immediate yung transformation niya. Pangalawang Korinto, alam natin, ano, 5:17, sino man na kay Kristo ay bago nila lang. Ang naramdaman ko kaagad kay Sister Rose noong bigay niya yung sarili niya isang evidence na siya ay pinanganak na muli at nasa kanya ang Diwang Banal, ang Holy Spirit. Yung bang nawalan siya ng panlasa sa bagay na hindi mabuti sa kanya.
0: Yeah, yun po totoong nangyari. Yung panlasa po iba na iba po, mapait po yung lasa. Iba yung lasa, hindi po siya lasang sigarilyo. Kasi no, ang smoking ko po at that time, ang paninigarilyo ko po ay 2 pakete sa isang araw. Imagine it, just like that. Pero nung inalis na po ng Panginoon, talagang kahit na ano pong kuha ko, iba ang lasa niya. Napakapait na masakit po yung lalamunan ko. At saka ayaw masok. Yun po ang encounter ko dun sa paninigarilyo.
1: Praise the Lord. Praise the Lord. Alam mo,
0: Maraming
1: ate,
0: salamat sa palaya.
1: ay, salamat sa kanya. He whom the sun sets free is free indeed. Sino mang palayain ng Panginoon ay tunay na malaya. Marami akong kilalan hanggang ngayon may struggle sila para mabitiwan ng nikotina. O, pati ang mga bisyo, ng mga, miskin ang mga gamot na nagpapasugaba. Pero alam ninyo, pag talaga nasa inyo ang Diwang Banal, bibigyan niya kayo ng ibang uri ng appetite. Maiiba ang iyong panlasa. Tinan mo si Sister Rose. At kitang-kita ko, alam mo, Sister Rose, hindi pa kita nami-meet personally. At alam ko, yung ating live audience at yung ating live stream audience, hindi ka pa nami-meet personally. Pero banaag ko sa iyo ang ningning ni Kristo. You radiate the love of Christ. At
0: Praise
1: nakikita
0: God.
1: ko yung pagbabago na ginawa ng Diwang Banal sa iyo. Merong kwan eh, merong the Spirit bears witness na talagang ang aking kapatid na Rose ay binago ng Panginoon, anak ng Diyos, at nasa kanya ang Diwang Banal. Napakaganda. Unang-una pala natin na tanong yan, Ate Maru, ha? Ako yung napagpala na kaagad sa katotoo ng kapatid na Rose. Wow! That's amazing. That's amazing.
0: Amazing, amazing. Yun nga, kasi when we ask from God forgiveness of our sins, instant naman ang forgiveness na maibigay niya. Hindi naman siya nagsasabi, ay, teka muna, ha? Ano yung ginawa mo ng ganito, ng ganito, ng ganito? Hindi, wala na eh, no? Wala. Erase na yon, and then instantly, you feel the Holy Spirit is working in your life. Praise God.
1: Rose, anong bagay pa ang inalis ng Panginoon sa iyo? At pag-usapan muna natin inalis, hindi pag-usapan natin ipinalit, ha? Nawala
0: Correct.
1: yung sigarilyo at nawala ka ng panlasa doon. Nabanggit mo kanina na panay ang iyong
0: Nagsasugal.
1: pagsusugal, ano, ha? Ikaw ba habitual casual gambling na ba o talagang matindi ang pagkakalugmok sa pagsusugal, anak?
0: Masasabi ko pong habitual po. Talaga po yung weekend may pasugalan po kami sa bahay.
1: I see, I see.
0: Dumadayo pa po kami sa Las Vegas. And then,
1: Talaga naman.
0: nawalan po ako ng gana sa sugal.
1: Wow.
2: Oh, wow.
0: Ang Panginoon doon ay ang gawain po niya. Pag, paghahayop at paghaharap ng mga kaluluwa. Ang ginawa po niya noon sa akin, mas na-enjoy ko po yung pagdala sa akin ni Pastor Ben, ni Kuya Ben Poblete from Cavite sa mga nursing home. Kumakanta po kami doon, namimigay kami ng tracts sa mga community. Tapos po namin yung mga matatanda. Yan po ang una kong ministry, a mission and evangelism po.
2: Oh,
1: Sorry na pa. Ate Marok, kung kilala mo si Kuya Ben Poblete, napaka-dedicated niya sa gawain. Isa
2: wow.
1: sa mga haligi yan ng Filipino Christian Church. Mga tiga-Filipino Christian Church, PCC, mula kay Pastor Texon, Ate Ellie, kudos to you. Magandang
2: Yes.
1: pakikinig po sa inyo. Guest po natin ang inyong kapatid, ang ating kapatid na Rose Arandia. At nakita mo yan, napalitan yung pagnanasa na magsugal, na alis yung pagnanasa na gumamit na nikotina, at ang ipinalik doon ay ang pagnanasa na umabot o hanapin ang mga kaluluwa na napapahamak. Talaga naman.
2: Wow.
1: At ano year ka uli nakakilala sa Panginoon, Iha? What year were you?
0: 1998 po with Pastor Texon siya po. Pastor
1: Oh,
0: Texon.
1: praise the Lord.
0: Pastor
1: Praise.
0: Texon. So every time I go over there, I always visit Filipino Community Church in Baldwin Park. Siya po ang sa amin. Napakatindi po ng mission and evangelism nila. Actually, they just had a mission, medical mission in the Philippines as well.
2: The
0: I think
2: Philippines,
0: in
2: so.
0: every February they do that. Po.
1: Wow, good. Kudos to Pastor Texon. Si alam mo, Iha, si Ate Ellie mo ay pinsang buo ng aking may bahay, si Grace. Pagkapatid yung,
2: Okay.
1: oo, ang papa ni Ellie, Harrison Elizaga, at ang mother naman ni Grace, ng aking may bahay, ay magkapatid. Oo,
2: Ayun.
1: kaya kilala natin si Pastor Texon. At napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng PCC, talagang isang malaking liwanag yan dito sa bahagi ng Southern California.
2: Correct.
1: Wow! Oh, talaga naman. At the Rose, again, I am much older than you. I call you
2: Hallelujah.
1: ate because I respect you. Ano po.
2: Yes.
1: Kahanga-hanga, Ate Maru. Thank you for bringing,
2: I
1: ano, hindi pa
2: know.
1: di pa tayo tapos. Oh. Nagpapasimula pa lang, nagko-comment na ako. Kaya Ate Maru, tuloy lang po interview.
2: Grabe, kasi nakikita mo yung mga changes and
1: Ay,
2: to be
1: opo.
2: in the ministry right away,
1: Amen.
2: that's a special blessing from the Lord, no?
1: Oh, it is. It is.
2: Doon mo makikita yung ating Bible verse, ating program, that I can do all things through Christ who
1: Amen.
2: gives us strength.
1: Praise God.
2: Philippians 4:13, you know? So, Rose, you're so blessed. You're so blessed to be surrounded by people na talagang nagmamahal sa Panginoon at napakaganda mag-mission kasi makikita mo parang may fruit kaagad yung parang
1: Yes, yes.
2: may bunga kaagad yung iyong relationship sa Panginoon because you're sharing the love of Christ sa iba. Kaya napakaganda na experience mo. First time ko lang nadinig ang kwento ngayon, ha?
1: Wow.
2: Yes, and I'm so blessed. I think na-meet kita one time sa church ni Pastor Texon, I think when I was invited there.
0: Yes.
2: Kaya tuwan-tuwa ako na unti-unti yung mga kamag-anak natin ay nakakakilala sa ating Panginoon. I'm so blessed to know that Rose, na ikaw pa ang kauna-unahang naging Kristiyano sa family ninyo.
0: Ako po ang pinakauna.
2: Ikaw,
0: Yes.
2: eldest ka ba sa ano?
0: Hindi pa, ako po ang bunso. Pero lahat po ng kapatid ko, nasharan ko, lahat po ng mga pamangkin ko, dinadala ko sa church. So lahat po ay nakarinig, nataniman na po lahat yan ng sa iyo.
2: Oh, bunso
0: Yes.
2: pa pala
0: I
2: sa
0: can
2: mga
0: do all things. I can do all things through Christ who gives me strength is my life
2: Amen.
0: verse po. Kaya wala po tayo hindi kaya gawin. I can do it.
1: Right? You can definitely
2: do it. Yeah.
0: You can do it.
2: Grabe, grabe. Ano? What a blessing. Ikaw ang ginamit ng Panginoon sa iyong family, sa immediate family.
0: Yes.
2: And you're such a blessing kasi nakita nila yung mga changes kaagad eh.
1: Right.
2: And for you to be talking about God, you know, about the Lord Jesus and his salvation is something na, oh, ano ba nangyari? Ano bang mga reaction nila nung una ka nag-share sa kanila, Rose?
0: Amen. Ano po, ang sinasabi po nila saradong Kristiyano sila, ay saradong Katoliko. Pero ang sabi po, hindi po ito Katoliko, hindi po ito tungkol sa relihiyon. Ito
2: Correct.
0: Po ito sa relasyon natin sa Panginoon. Napaka-importante na mayroon tayong relasyon dahil tayo ang hinahanap ng Panginoon, hindi tayo naghahanap sa Kanya. Wala tayong Diyosan. Actually, ang encounter ko po at the time, the reason why I attended the Christian church is because I was so down at the time. I was suffering depression. I had a breakdown. And sinira ko po yung mga rosaryo ko and then sabi ko, hindi ka naman totoong Diyos, bla bla bla. Magpakilala ka sa akin and then that one. At saka naalala ko po ang panalangin ko po nung maliit po ako. Panginoon, ituro mo po sa akin ang daan patungo sa iyo. At saka lagi ko pong pinakinggan yung kanta po ni Gary Vee, kaya napaka-paborito ko po talaga siya lahat kami in the family, yung Take Me Out of the Dark. So,
2: take me out of the darkness, my Lord.
0: Yeah, take me out of the dark, my Lord. I don't want to be there. Actually,
2: yes.
0: There's a word there in the Bible that really, it's a blessing po. Kailangan magtiwala. Trust in you with all of my heart. Lean not on your own understanding. Actually, Proverbs 3, 5, and 6 po. At yun po unang-una kong kinabisado. Proverbs 3, 5, and 6. And lean not on your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will direct.
2: And he will direct your path.
0: And imagine my prayer when I was young, at a young age. Panginoon, ituro mo po sa akin ang tamang direksyon. And that was Proverbs 3, 5, and 6. Panginoon na ipakita niya sa akin talaga kung sino ang tunay na daan, katotohanan at buhay. Yeah.
2: Wow. Ako ay tuwang-tuwa talaga knowing your story now. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi nga ni Gary din, ang Diyos hindi na natutulog. At he was actually working when we were there together, no? Of course, I was working and bihira lang din naman kami magkikita ng mga magpipinsan nila ni Art. But then God has been working in there slowly but surely. Talagang nangungsap talaga pala ang Panginoon. Salamat, Mommy Javier. I miss her so much.
0: I praise the Lord for the Javier family. Lola Lydia has been number one key. But just planting the seed is really important for all of us as Christian.
2: Yeah.
0: I'm now attending as a God, yet my whole family is all of the people that loves Christ. Iisa lamang po ang ating Diyos, pero hanggat nagpapagamit at nagagamit po tayo ng Panginoon kahit saan po tayo magpunta, believing that God is with us.
2: Praise God.
1: Amen. Amen.
2: So, marami pa tayong madidinig ng mga kwento ni Rose, ang ating guest for today. And it's exciting to know her, to know how she came to know the Lord. And then, marami pa siyang gagawin kasi private caregiver siya, interpreter pa siya. I think we'll know more about her, no? So, mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa ating programang We Can Do It. At ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. At napapanood din sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao. I hope you're doing okay. And continue to listen po sa Estasyon DXKI. And then mapapakinggan ninyo ang ating programang We Can Do It sa alas 6 na ng gabi ngayon, alas 6 ng gabi at tuwing Huwebes. Huwebes, araw ng Huwebes. Ito ay sa DXKI 1062. Coronadal, South Cotabato. So, pansamantalang kami magpapaalam. Ito ang inyong kaibigan at ate, si Ate Maru Cepeda Javier, kasama si
1: Dave Marcelo po, at pinasasalamatan natin ang ating kapatid na Rose Arandia. At abangan po niya, meron pa tayong itatampok na kasaysayan. Tandaan natin mga kapatid, tulad ng Ate Rose, ano man ang inyong sitwasyon sa buhay, kaya natin pagtagumpayan yan, kaya kayong baguhin ng Panginoon, kaya kayo iligtas ng Panginoon. At tandaan natin, ano man ang ating pinagdadaanan, kakayanin natin yan, sapagkat lagi nga namin dulo na kasalabi kayo na Ate Maru, at sabay-sabay na rin tayo Ate Rose, at tuturo tayo sa screen. Pagkasama natin ng Panginoon, tulad na sinabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Sapagkat sa tulong ng Panginoon, ano man ang problema, sabay-sabay tayo Ate Maru, Ate Rose,
2: we can do it! Thank you. Maraming salamat po ating mga kaibigan at tagapakinig at yung nanonood sa atin. Maraming salamat, and magkita-kita tayo next week sa ganito ring oras at estasyon. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. God bless us all, and see you again next week.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: discouragements. Maybe you are against the devil himself. There is still hope in the Lord. So, dapat ikaw kag ako magasali gid lang sa atong Ginoo. Because we know ang person nga nagasalig sa atong Ginoo.
1: Bibles, nandyan po yung mga streaming platforms that can provide spiritual guidance and lessons from the Bible, or nandyan po ang malalaking mga resources na pwede nating itap if we have the money to pay for it. And then hindi lang yon, paminsan po ang iniisip natin, dahil kabilang ako sa simbahang ito, sa simbahang ganito, eh para bang okay ako. Pero pansinin nyo po, hindi yung kinabibilangan mo eh. Ang sukatan dito, kumusta yung pamumunga? Yan po ang mahalagang katanungan kasi. Namumunga ba? Di ho ba? Dahil kahit meron kang access to a wealth of resource, kahit na ikaw ay kabilang sa isang malaki o tanyag na simbahan, or even if you have access to a lot of spiritual resources, pansinin nyo na kaya hindi kinalugdan, ang issue po rito yung pamumunga. Kaya nga, kung titingnan nyo po, ano daw ang nangyari, kung doon sa nahulog sa mabato, ang naging issue is persecution, eh dito po ang naging issue yung kaabalahan. It is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. Dalawang klase kasi yan eh, kung titingnan mo, no? Yung kaabalahan na ang daming kumukuha ng attention natin, ibig sabihin po eh maya't maya may demand sa atin to do this, to do that. At yung isang klase naman, yung tayo mismo distracted. Ang dami nating iniisip at dami nating gusto paglaanan. They may be the same in some ways, pero yung isa po, sila yung may demand para sa attention mo. Yung isa naman, ikaw po ay masyadong madaling mahatak ng kung ano-anong bagay na pagkakaabalahan, aatupagin. So, bandang huli, kagaya po ng ating natalakay sa isang lesson natin, yun bang parang ang nangyayari po, yung mga bagay para sa Panginoon, yung oras para sa Panginoon, kaabalahan na para sa iyo. Yun na po ang naging mabigat, yun na po ang naging masasabi nating problema. Kaya paminsan, para bang feeling natin, Lord, ang dami kong gagawin, medyo istorbo yung pagdedevotion, istorbo yung time para sa'yo, istorbo yung time to reflect, or maaaring hindi mo na nga sinasabi, dahil masyado kang busy, you just have no time. So, bottom line mga kapatid, walang bunga. So, ang question po nating napakahalaga ngayon, yun bang ating mga kaabalahan? Ito ho bang mga pagpapalang ibinibigay? Ito ho ba ay binigay para tayo ay ilayo sa Diyos? Ano sa palagay nyo? O, siguro po, madaling sagutin. Ano? At palagay ko ho, ang isasagot natin, siyempre hindi. So, ang katanungan ngayon, bakit nagkaganon? Kung hindi pala yan ang layunin ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga bagay na iyan, bakit nagkakaganon na tayo po'y nawawala ng panahon para sa Panginoon dahil mismo sa mga bagay na ito? Well, obviously, the heart of the problem is the problem of the heart. So, ibig sabihin, may mali po sa priorities ng ating puso. Yung ating lack of commitment, yung ating distracted and undisciplined living is just a reflection of the kind of commitment or heart or love that we have for God. So, kaya tayo nagkakaroon ng ganoong struggle. Kaya mahalagang itama yung puso eh, dahil kagaya po ng ating natalakay nung isang lesson natin, pag hindi natin itinama yan, yung pong mga material na bagay na pinapahintulot ng Diyos na ang layunin sana ay lalong ma-increase, ma-improve, ma-enable tayo to serve Him. Kasi nga, habang pinararami yung resources, dapat mas maganda ang epekto, di po ba? Kaya lang, kung kabaliktaran nga ang nangyayari, di ibig sabihin, meron pong mali, merong problema down the line. So, as believers, we have to correct that. Kinakailang ayusin natin. Dahil pag hindi po natin inayos yan, patuloy tayong guguluhin ng ganyang senaryo. Kaya nga, ang isang magandang katanungan, tamang-tama, dahil kapapalit lang ng taon, di ba? Ilang linggo pa lang ang lumilipas, ilang buwan pa lang. Magandang tanungin, ito ho bang trend? If we would analyze yung ating spiritual growth and commitment, can we honestly say that there is a consistent upward trend?

0: Or,
1: masasabi ba natin na may mga tao na active, naglilingkod, may mga taong hindi active, at nanlulupaypay? Okay? O, tingnan nyo po ah. Ngayon, hanapin nyo yung reason. Bakit? Minsan magugulat ka. Yung panahong mga active ka, nakapaglilingkod at may commitment, kadalasan yun pa nga yung time na mahina yung iyong mga ibang inaatupag. O bakit? Eh kasi ang nangyayari po, yung Panginoon is just secondary. Pangpuno sa oras pag walang ibang gagawin. Pero pag meron ng gagawin, dyan na nagkakaproblema. Kaya nga, if you remember, maraming tao ang sumusunod kay Jesus, he confronted them. Because basically, they were following for many, many reasons. Diba? Kaya yung tinatawag nating cost of being a disciple, napaka-importante nung ano na yon passage na yon, kasi binibigyan tayo ng linaw . Ano ba dapat ang nangyayari pag sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi ang nagiging problema nga rito, pagka hindi po maayos yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tama yung priorities ng puso, kanya-kanya hong dahilan kung bakit sumusunod . Siguro dun sa crowd na yon, there were people who were in need of food. So, nakita nila, nagpapakain to ng multitude, let's follow him. Yung iba, nangangailangan ng kagalingan, let's follow him. Yung iba naman, curious lang, bagong tagapagturo, sundan natin. Tingnan nyo po ang sabi ng Panginoon. Sa Luke 14, verse 25, ang title po sa New Living Translation, The Cost of Being a Disciple. Now, it's an important title. Bakit? Pinapakita sa atin that when you follow God, there is a price to pay. There is a cost. Ang kaligtasan po, libre yan. No? Pero yung obedience sa Panginoon, there is a price to pay. And that is very important to clarify. Kaya sabi po ng passage, Luke 14:25, a large crowd was following Jesus. He turned around and said to them, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Now, pansinin niyo po ang sinasabi ng talata. You must hate by comparison. Okay? So, in other words, hindi po ibig sabihin ito na kamuhian mo lang ang iyong pamilya, kundi binibigyang diin yun pong klase ng pagpa-prioritize at pagmamahal natin sa Diyos, that He should be above, that our family, our life, yung personal agenda po natin, ay hindi magiging excuse sa ating obedience. Yan po ang klase ng hinahanap ng Panginoon. Kasi nga, alam ng Panginoon na ang tao may kanya-kanyang reason. Tingnan nyo po nangyari. Ang dami-daming sumusunod. Sabi rito, a large crowd was following Jesus. Alam niyo ba yung feeding of the 4,000, feeding of the 5,000? If you would read yung pong mga commentaries tungkol doon, they would mention that it excludes women and children. So yung 4,000 na yon, lalaki lang ho yun, at saka yung mga adults. And then yung 5,000, the same. Now, kung titingnan nyo sinasabi ng Bible, excluding women and children, so it means mas marami pa yan. Dito naman, a large crowd. So ang question natin, nasaan na itong mga taong to nung ipapako si Jesus? Ang lagi nating naaalala, lalong-lalo na pag Holy Week, yung betrayal na ginawa po ni Judas at syempre yung denial na ginawa po ni Peter. Actually, yung kay Peter, sinasabi natin, he denied the Lord 3 times. But take note, sino sa kanila ang nakalapit ng ganoon? Nasaan yung iba? Di ba? Nasaan yung large crowd? Nasaan yung kumain dun sa feeding of the 4,000? Nasaan yung kumain din sa feeding of the 5,000? Again, excluding women and children. So you have to ask this question. Kasi there was a time na nasa height siya ng popularity, ang dami-daming tagasunod. Kaya nga, may occasion sa early part ng earthly ministry ng Panginoon na gusto na ho siyang ipadakip nitong mga kalaban niyang religious leaders, pero hindi nila magawa. At ang sabi po ng isang translation ng Bible, Jesus back then was so popular na hindi po siya magalaw nitong mga religious leaders. They were so afraid to go against him dahil masyadong malaki yung following niya at masyado po siyang popular back then. So imagine mo, no? There was a point in his life that he was able to escape the religious leaders because of the huge crowd that was with him. Pero nasaan niya nung time ng crucifixion? O, alam natin yung istorya. Many of them were among those who were shouting, "Crucify him." So obviously, mapapansin natin bumalikwas, di ba? Kaya nga, tama yung sinabi ng author na si Richard Blackaby. Ang sabi po niya, "Your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God." So yan po talaga ang heart of the problem. Kaya kung tayo po ay mananampalataya, tapos nahihirapan tayong sumunod dahil sa mga kaabalahan, well, ang problem po rito yung busyness o yung pagiging abalaho natin, sa totoo lang yan po ay nilikha natin Ginawa nating komplikado ang buhay natin. Ginawa ho nating marami tayong mga commitments to the point that we cannot say yes to what we need to say yes to, and we cannot say no to what we need to say no to. Life has become so complicated that way. Kaya bandang huli, yung obedience po becomes very challenging. So I hope na itong lesson na ito ay nagbigay sa atin ng kaisipan na bakit ka pinagpapala ng Diyos? Yan ba ay para maging mahirap ang pagsunod? O yan ba ay meron pang ibang layunin? Sapagkat kung natatagpuan natin ang ating sarili, na habang dumadami ang pagpapala, humihirap ang pagsunod, it's only revealing a deeper problem. At yung problem na yon is the problem of the heart. So I pray that this lesson would serve to encourage and enlighten us and help us to move forward sa ating pananampalataya. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Og sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM Radyo Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Sa Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Madunggan sab pinaagi sa among online streams ug mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hangtod ang tanan, makadungog.
0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sa sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: The biblical doctrine of salvation can be summed up in three words. Regeneration precedes faith. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng kanyang salita. Basahin po natin ang ating text in Ezekiel chapter 11, verse 19 to 20. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang magiging Diyos nila. Tignan natin po yung pag-uusap ng ating Panginoon Diyos at ni Ezekiel na recorded po dito sa Ezekiel 11 and also sa chapter 6. Nakita natin na si Ezekiel ay alam niya na meron pong darating na parusa sa bayan ng Israel. At ito ay parang sa kanya, agree siya dahil deserving ang bayan ng Israel. Hindi po nagprotesta si Ezekiel that the nation had earned its punishment. Pero parang nalulungkot siya na ang Panginoon Diyos ba ay totally i-destroy ang bayan ng Israel? Na itong bayan na ito ay kagagaling lang sa exile, gutom at galing po sa gera sa Ezekiel 11:13. Para kay Ezekiel, ang hirap naman pong balansihin yung dalawang katotohanan. That God could by no means clear the guilty, and then He would not break His covenant sa bayan ng Israel na magpe-preserve siya ng kanyang people para sa kanyang sarili. Dahil si Ezekiel, alam niya na ang Israel ay deserve only death. Paano niya makikita na ang Panginoon Diyos ay magpe-preserve ng kanyang bayan para sa kanyang sarili kung ito'y kanyang uhusgahan? God answered the predicament by saying that He would preserve a remnant by sovereign intervention to change their hearts. Magdadala siya ng kanyang tao, yung exile into foreign lands back to Canaan. At gagawin niya, maglalagay siya ng bagong espiritu. Papalitan niya yung pusong matigas at papalitan niya ito ng living hearts of flesh that fit with true faith and love for Him in verse 14 to 21 ng Ezekiel 11. The Lord would purify His people so that they would escape His wrath. Nang ipinadala ng Panginoon Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, nakita natin ng comprehensively na ang Panginoon Diyos ay kaya niya mag-judge at mag-preserve ng kanyang people. At the same time, only in Christ. Because He bore the judgment we deserve for our sins, and we are preserved in Him because we are declared righteous in the Son. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa magitan niya. For justification to occur, ang Panginoon Diyos must take the initiative at i-transform ng ating mga puso because without this transformation, we cannot see the kingdom of God, let alone enter it by faith in John 3:3. The Lord must regenerate us so that we can believe and be justified and consequently receive yung indwelling spirit and be sanctified. We cannot trust Christ and be united to Him. If we are not united to Christ, we cannot be justified, sanctified, and glorified. We cannot deserve regeneration. Dahil doon, we must finally attribute our salvations to God alone. Tayo po'y magpasalamat na ang Panginoon Diyos ay hindi po tayo pinabayaan, but He has transformed us to believe in Him. Magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos at sa Kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakaraang episode, tinutulan natin ang mga nagtuturo na hindi daw applicable o hindi para sa ating mga mananampalataya sa ngayon ang mga katuruan na nilalaman ng Gospel of Matthew. Para sa kanila, ito daw ay para sa mga Hudyo lamang. Isa sa kanilang mga ginagamit na talata bilang patunay sa kanilang paliwanag ay ang Matthew chapter 15 verse 24. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ikinakatwiran nila na isinugo lang ang Panginoon para sa Israel noong siya ay andito sa daigdig. Kaya nga raw ang mga katuruan ng Gospel of Matthew ay hindi para sa mga Hintil o mga hindi Hudyo na katulad nating mga Filipino. Tama ba ang ganitong pagpapakahulugan? May lumapit kasi sa Panginoon na isang Kananeya. Siya ay mula sa lahi ng mga pinalayas ng mga Israelita sa lupang pangako ng panahon ni Joshua. Sa madaling salita, siya ay isang Hintil o hindi Hudyo. Humingi siya ng tulong sa kanya. Sabi sa verse 22, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Nung una, hindi siya pinapansin ng Panginoon. Ngunit nang mangulit pa siya, sumagot na nga si Jesus na sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang, ako isinugo. Ngunit patuloy na nagmakaawa ang babaeng hindi Hudyo. Kaya sumagot muli ang Panginoon sa verses 26 to 27. "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Sumagot ang Kananeya, "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Lumalabas na sinusubok lang siya ng Panginoon. Sapagkat ipinahayag niya sa verse 28, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At pinagaling nga ng Panginoon ang kanyang anak. Gaya nga ng aking ipinaliwanag noong nakarang episode, binigyang prioridad lamang ang mga Hudyo, subalit hindi nangangahulugan na babaliwalain na ang mga hindi Hudyo. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, "He had come to offer to his own people the kingdom promised through David centuries before. Thus, it was inappropriate for him to bring blessings on Gentiles before blessings fell on Israel." Matatandaan na bago naganap ang pangyayaring ito, pinagalitan ng Panginoon ang mga religious leaders ng Israel. Ayon sa Matthew chapter 15 verses 7 to 9, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Tumitindi na ng panahong iyon ang pagsalungat ng mga Hudyo sa kanya. At dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang pagpapala ng mga katuruan ng Panginoon sa kanila, hindi niya ito ipinagkait sa mga hindi Hudyo. At matapos na pagalingin niya ang anak ng Kananea, pansinin natin ang sumunod na ginawa ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verses 29 to 31. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. E lumalabas na hindi sila mga Hudyo. Kapansin-pansin kasi ang sabi, kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ito ay nagpapatunay na hindi sila talaga mga Hudyo. Matapos pa nga nito, sa verses 32 to 39, ay mahimalang pinakain sila ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay at isda. Mga 4,000 mga lalaki na hindi Hudyo ang kanyang pinakain. Hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Naganap ang mahimalang pagpapakain sa 4,000 mga lalaki sa lugar ng mga hindi Hudyo. Ayon sa The Message of Matthew, The Kingdom of Heaven, mula sa The Bible Speaks Today Commentary Series, the feeding of the 4,000 took place in Decapolis, that is to say, a group of 10 independently governed Greek cities in Transjordan. And the wonderful thing about this miracle is that Jesus is making available to non-Jews the same blessing as He had offered to Jews. And the wonderful thing about this miracle is that Jesus is making available to non-Jews the same blessings as He had offered to Jews. Kaya hindi dahil sinabi ng Panginoon sa Kananea, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo, na hindi na para sa ating mga hindi Hudyo ang mga nilalaman ng Gospel of Matthew. Ayon pa sa The Bible Knowledge Commentary, ginawa ng Panginoon ang mga himalang ito dahil Jesus was thus demonstrating what He will do for Gentiles as well as for Jews when His rightful millennial rule will be established on earth. Ang magandang balita ay para sa lahat. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan ng pamalaya, katotohanan isinasagawa.

punto ng inyong buhay na kayo po ay nag-fail o kayo ay nagkamali o kayo ay nabigo. So, ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng pagkadapa. Bawat isa po sa atin ay nakaranas na makagawa ng mga maling desisyon sa buhay. At marami po sa atin, no, ang naka-experience ng mga disappointments in life. Totoo po yan. Kaya nga po natin tinatawag na failure is a reality of life. Pero alam niyo po ang kaibahan doon sa mga tao na walang Panginoon at doon sa mga tao na pinipili po nila na magpa-ibabaw o magpa-ilalim sa failure, no? So the difference between those who are destroyed by failure and those who grow from it lies in the lessons they choose to learn. So being a winner, even though we fail, is upon our choice. No? Choice po natin yan kung tayo po ba ay matututo sa ating paghamali o yan natin na kung ano ang mangyari sa atin at kung hindi man, ay hayaan natin na sumuko o sukuan lang natin yung atin pong ginagawa. Kaya mga kapatid, sabi po natin, failure is a reality of life. Kasama po talaga sa buhay na tayo ay minsang mabigo. Sabi nga po ni Thomas Edison, alam na alam po natin, kilala po natin kung sino si Thomas Edison, no? Ang sabi po niya, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. So, hindi po siya daw nabigo, kundi natutunan pa niya kung ano yung maraming mga pagkakataon na hindi na kailangan o hindi naman ito gumagana. So, ngayon po tingnan natin, no? Paano nga po ba natin na magagawa na sa mga failures ay maraming matutunan? At paano nga po ba tayo mag-failing forward? Ano po? So yan po yung ating magiging pagkubulay ngayon. Na makakatulong po sa atin towards our spiritual growth, deeper faith, and greater purpose. Number one, failure teaches us humility. Ganda. Pagkabigo daw po ay nagtuturo sa atin upang tayo ay magpakumbaba. Tama naman po, no? So sabi nga po doon sa ating pong verse, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in it. So dito po ay pinapakita yung ating mga weaknesses. Dito po, paano natin kukuha ng lesson yung mga weaknesses po natin, no? So tandaan po natin na sa mga panahon na tayo po ay nanghihina, eh yun po nagpapaalala sa atin na hindi natin kaya ng sarili natin lakas. Kailangan po natin ng Diyos. No po? So, yun po yung unang reminder po sa atin, no? So alam po natin mga kapatid na ang failure ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tao din, limited and in need of God's grace. Sabihin niyo po yan sa sarili niyo, no? Na kung kayo man ay mag-fail, okay lang, kasama yan eh. So kasama po yan sa pagiging tao po natin, limited and in need of God's grace. Yan po yung sinasabi ko kanina, no? Masumpungan po tayo na tayo po ay nagiging tapat sa kung ano man yung mga pinapagawa sa atin. Okay po? So, example na lang po si Peter. Ilang beses po niyang dininay si Jesus? 3 times, di ba? Alam nyo, yung failure po na yun, sa tingin ko, yung pinakambabang point ng buhay ni Peter. Pero nagpahinto po ba siya? Tumigil po ba siya? Ginaya po ba niya si Judas na tumakbo pa palayo? No? So, hindi po. Ang ginawa po, nito pong si Peter, no? Eh bumalik sa Panginoon at tinanggap po siyang buo ng ating Panginoon. Okay po? So sabi nga po ni C.S. Lewis, failures are finger posts on the road to achievement. So parang ito daw po ay nagtuturo patungo sa tagumpay yung mga failures po natin, no? So number one, failure teaches us humility. Number two, failure builds our character. So yung mga kabiguan po pala ay nakakapag-build o nakakapagpatatag ng atin pong character. Okay po? Ang sabi po sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So mga kapatid, ano man yung mga ma-experience nating

0: ay pwedeng gamitin din ng Diyos para po magkaroon ng transformation sa ating mga buhay. Po, sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who have loved him, who have been called according to his purpose." No? So, sabi nga po dyan, sa verse na yan, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa mga taong nagmamahal sa kanya. So, kung ngayon ang situation mo, kapatid, ay hindi kagandahan, o kung di man ang situation mo, may pinoproblema ka, alam mo, kapatid, kayang baguhin ng Diyos yan. No? So, kailangan lang po natin ay magtiwala. Magtiwala. Alam niyo po ba ang greatest glory ay hindi po, no, it is not in never failing but in rising every time we fall. So yun po pala yung ano. Ang tunay na glory, no, ay hindi po yung mabigo tayo kundi yung pong bumangon tayo pagkatapos ng pagkabigo. So our greatest glory is not in never failing but in rising every time we fall. Yun po yung sabi ng isang quotation. So mga kapatid, ang failures po ay nagtuturo sa ating maging mapagpakumbaba, mabuild ang ating character, at makatulong din po sa atin sa patuloy na pagtingin, pagbalik na ang Diyos lamang nakapagbibigay ng biyaya sa atin. Muli to, ang inyo pong Kuya Pastor na lagi po nagpapaalala sa bawat isa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-live o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsawat Taal, Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Ito ang Panyuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin, may pagkakaiba ba ang pag-aalala at ang pagkabahala? Sinasabi po sa mga taga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idalangin ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. Mga taga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 6. Nagising ka sa gitna ng pagtulog, iniisip ang isang sitwasyong nakakabalisa sa iyo. Matahimik kang nanalangin, Diyos ko, tulungan po ninyo ako dito. Pero di ka pa rin makatulog. Pabiling-biling sa at nagtatanong, anong gagawin ko? Kasabay nito, batid mo na ang pag-aalala ay hindi nakapagbabago ng anuman at hindi ka naman dapat mag-alala. Naalala mo ang talata sa Biblia gaya ng Pilipos 4, talatang 6 na nagsasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa ibang paraan ng pagsasaad, huwag mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipanalangin ang lahat ng bagay at huwag kalimutang pasalamatan siya sa kanyang kasagutan. May mga sitwasyon po bang sobrang nakapanlulumo, labis na nakakahamon, sobrang makakadismaya na hindi mo maiwasang mag-alala? Hindi ako nag-aalala. Napapaisip lang, masasabi mo. Siguro nga, pero may pagkakaiba ba ang pag-iisip lang at ang pag-aalala? Ang totoo po niyan, mayroon. At sapat ang laki ng pagkakaiba na dapat nating malaman. Una po, nilinaw ng Biblia na ang pag-aalala ay masama dahil inilalabas ang Diyos sa hugpong ng parang ang lahat ay nakasalalay sa atin malutas. Kaya nga palaging sinusundan ng bagong tipan ng huwag mag-alala ukol dito ng atas, sa halip ipanalangin ito. Kapag tayo'y naniniwalang tinatawanan lang ng Diyos ang mahirap at minamaliit ang salitang imposible, ay magpapabago sa sitwasyong nagpapadismaya sa atin. Ang timbangan ay nalipat sa bigat sa pag-aalala tungo sa pag-iisip lang. Sa totoo lang po, ang kaibahan ng pag-aalala at naiisip lang mula sa pananaw ng Biblia ay dapat may kwadro sa konteksto paano hinaharap ang problema kaysa sa eksaktong mga salitang gamit. Dahil ang salitang Grego sa pag-aalala, merimnao, ay isinalin parehong pag-aalala at naiisip lang. Ang kontekstong paano harapin ang problema at ano dapat isipin ang magtatakda kung tayo nga ay nag-aalala o nag-iisip lang. Ilarawan po natin. Kung nagukol ka ng oras pag-aralan ang salitang nag-iisip at nag-aalala sa Biblia, matutuklasan natin sa ilang mga pagkakataon naghayag ang Diyos ng pag-iisip din, matinding pag-iisip sa mga pangyayari. Halimbawa po, napag-isip mabuti ang Diyos sa pamilya ni Abraham dahil sa pakikipagkasundong ginawa niya dito. Ikalawang mga hari, 13, talatang 23. At sinabi niya, nababahala ako para sa aking banal na pangalan pagkat nilapastangan ng sambahayan ng Israel. Sa Ezekiel, kabanatang 36, talatang 21. Pero hindi po nag-aalala ang Diyos. Ang pag-iisip ay naghahatid sa positibong hakbang, ngunit ang pag-aalala ay yung walang pagsasalang-alang sa katotohanang walang sitwasyong hindi mababaligtad ng Diyos. Pareho kina Lord Jesus at Pablo, marami ang masasabi ukol sa pag-aalala. Naalala natin, Sinabi ni Lord Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin at daramtin. Mateo 6:31. Na may paalala ang mga walang Diyos ay di nakaunawa na siya ang magpapabago sa ating buhay kahit tayo'y nag-aalala. Opo, inaamin din ni Dr. Sheila, nag-aalala din siya, nayayamot at nasusumbatan ang budhi sa pagtaghoy. Panginoon, sobrang bigat nito para sa akin. Lubusan ko pong inilalagak sa inyong mga kabibaling at makakatulog. Lagi po ang Diyos ang nagpapaiba ng mga bagay. Tama si Lord Jesus nung sabihin niya, huwag nga kayong mabalisa tungkol sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating na. Sapat na ang kabalisahan sa bawat araw. Mateo 6:34. Patawarin nawa tayo ng Diyos sa mga oras na ating ipinag-aalala. Hindi pinahalagahan ang kanyang malasakit at pahalaga at kapangyarihang magpabago ng mga sitwasyon at buhay. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, kung bakit nga po nag-aalala kami. Hindi namin madaling aminin. Kinakatwiran namin na napag-iisip lang. Pero ganun din po yon. At yung pala'y kawalan ng tiwala sa inyo. Panginoon, kaya niyo pong baguhin ang aming mga kalalagayan tungo sa kabutihan at kagandahan. Kaya nga po, tinitiwala po namin sa iyo. Kahit na itong aming kinakaharap sa aming panahong ito, ang muong mundo ay nalilito, nahihirapan, nabibigatan. Pero nandiyan po kayo. Magpakalma ng aming kalooban at magbigay ng katiyakan kasama po namin kayo sa pagharap dito. Purihin po kayo sa inyong magagawa

0: In Jesus' name, Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.
1: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

0: Don't be afraid. Don't be afraid. I have redeemed you. You are mine. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. You are a precious child to me. Don't be afraid. Katahom sa sina nga kalantahon nga aton nga ginapamatian, no? Nagapahayag atong hindi kita magkadlok, kundi nga magpakaisog kita. Kay nga man, sa tungaayhan sa mga baha nga ginatubang naton sa pangabuhi, may mga tinion nga daw dako gid ang katalagman, ayhan, daw maanod kita o kung malumos kita sa mga pagtilaw ka mga kabudlayan nga nag-abot sa aton, nga pang hindi kita magkadlok. Kay nga man, gintubos kita sa Diyos. Kagtungod sini, iya na kita sa Diyos. Kag wala na sing anuman niya butang nga makaagaw sa aton sa kamot sang aton nga Ginoo. Kag tungod sini, tam-an kita kamalahalon nga mga inanak sang Diyos. Hindi lamang kita gali tinugaya sang Diyos, kundi anak kid kita sang Diyos. Kag tungod sini, ang gugma sang Ginoo, ang pag-amblig sang Ginoo, magapadayon gid sa aton. Amo ini ang kasiguruhan sa Isaya katumuloo. Ang kaluwasan na ginhatag sang Diyos sa aton, siya mismo ang magpadayon sini. Tub-tub nga mahimpit niya, mahuman niya ang tanan-tanan na ginsaad niya sa imo kag sa akon. Amo ni nga wala na kita sing kahangawaan kay nakasiguro kita sang aton nga palabuton. Nga man kaupod naton ang aton nga Ginoo sa iya nga ginarian. Kay siya mismo ang nagsaad sini, siya mismo ang naghatag sa aton, kag siya mismo ang magapadayon sini, kag siya mismo ang magtuman sini, magahimpit sini sa iya nga ginarian sa palabuton. Amo iniya ang kasiguruhan sang isa katumuloo. Abyan, basi ikaw wala pa sa sabak ni Kristo Jesus. Wala mo pa siya na baton bilang imo nga manluluhas. Abyan ang ini nga kalantahon, ang ini nga kasiguruhan, ang ini nga kamatuoran ni ginsaad sang pulong sa Ginoo sa aton. Indi ini mangin imo kon indi mo pagabatunon si Kristo bilang imo nga manluluhas. Dapat hinlusulan nimo ang imo makasalanan. Kaya ikaw mismo magbungat sa sininga pangamuyo, Ginoo makasasala ako. Hindi ako makaluwas sa akon kagulingon, kun hindi ang imo anak ng amo si Kristo Jesus nga naghalad sa iya kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Yan ay Ginoo, ginabaton ko ang imo anak ng amo si Kristo Jesus bilang akon manluwas kag Ginoo sang akon nga kabuhi. Gani karina ikaw sa akon, ikaw na ang magpangulo, kag ikaw na ang maghari sini. Kay ginabaton ko si Kristo bilang akon nga manluwas. Abyan ko ninyang apangamuyo, ginpangamuyo ni mo ang hambalasang Biblia sa aton. Whosoever calleth upon the name of the Lord shall be saved. Tungod nagpanawag ka sa ngalan sang Diyos, ang Ginoo magaluwas gid sa imo. Tagtungod sini ang kaluwasan nagabot sa imo kabuhi. Nangin anak na ikaw sang Diyos. Nangin katapo ka na sang iya nga ginarian. Kagtungod sini, may ara ikaw kasiguruhan nga magpakig-upod ikaw sa Ginoo digto sa iya ginarian tub-tub sa katubtuban. Kag wala na ikaw sing kahangawaan sa imo nga kabuhi. Ayhan, may mga tinion nga ang masakit nagahatag sa aton si kabudlayan. Ayhan, ang gutom, ang kauhaw nagahatag sa aton sing kapiutan. Ayhan, ang mga pamahog sang mga butang, mga katawan sa palibot naton, taman kabaskog. Apang katawang siniki, wala agad kita sing kangawaan o kon kakulbaan. Kaya nibaluan naton, ngayara kita sa sabak sang Ginoo. Kad ang tanan-tanan niya ini, magapadulong ini sa kaayuhan sang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Amo ini ang kalantahon nga aton nga gin pamalandungan kagin pamatian sa sininga adlaw. Na maga palayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo kag ang aton subong nga ginatamdan nga dinalan sa kasulatan makita sa Salmo 20 kag ini mga siyam ini ka mga bersikulo diri kag ini nga salmo, pinasahi ini nga salmo. Kay ginsulat ini ni Haring David nga ikanta sang mga katawan sang Diyos ayan sa tubangan sang tabernakulo samtang nagaaman siya sa patag-awayan. Kag ini nga salmo kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo pangamuyo ini sang katawan sang Israel para sa kay Haring David sa aton nga Diyos. Kay diri naton makita kag masapuan naton kun aton ini nga tunga-tungaon ang ini nga salmo sa bersikulo 1 makita naton diri ang panguna sang sini nga salmo. Kag aton na ini nga natun-an sa naligad no ikaduwa diri kag diri sa bersikulo 2 tubtub 5 makita naton diri ang pagpanawag sang katawan sang Israel sa Dios para sa kay Haring David ang hari nila samtang nagaaman siya sa pag-atubang sa ilang nga mga kaaway. Kag-ari sa versikulo 5, masapuan na tundri ang ginatawag na tundri kasiguruhan ni David sa aton niya Diyos. Kag ang ikaapat diri, makita naton ang kalipay sa katawan sa Israel tungod ginsabat sa Diyos ang ilang nga pangamuyo. Kag pag-abot naton sa versikulo 9, makita naton diri ang katapusan sa sini nga salmo. Sa umunay katahom sang iya diring outline, verse 1, introduction of the psalm. Verse 2 to 5, the cry of the people to God. And then, verse 6, the confidence of the king to God. Verse 7 and 8, the consolation of the people. And then, verse 9, conclusion of the psalm. So ari no, nakita na naton sa naligad ang bersikulo 1. Kaya ang kamaturan dira nga makita naton niya mo sini. Nga ang kada isa sa aton, magapangatubang gid sang adlaw sang kagamo. God did not exempt His children to experience days of trouble. Apang dako naton dira yung kasiguruhan niya mo sini. Nga sa tunga sa mga adlaw sang kagamo nga aton ginatubang, ang bulig sang Ginoo patod gid makasiguro gid kita nga buligan kita sang Dios. Kag diri kun aton isusaon makita naton nga pangamuyo ini sang katawan sa Israel para sa kay Haring David sa aton nga Ginoo. Diri sa versikulo 2 nagsugod ini, send the help from the sanctuary and strengthen the out of Zion. Amo ini ang pangamuyo diri sang katawan sang Israel. Now, kung aton bala usisaon, makita naton nga mas klaro ang ini nga halambalanon sa mga katawan sa Israel kung lantaw naton diri sa isa ka translation, no? May He send you help from the sanctuary and may He grant you support from Zion. So kung sa aton pa, Haring David, gabay pa nga ang Ginoo magapadala sa imo sing bulig gikan sa santuaryo. Haring David, gabay pa nga ang Ginoo magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Amo ining makita naton, no? Sa sininga dinalan sa kasulatan diri. Now kun lang taon naton, masapuan naton nga ini ang pagpanawag sa mga katawan sa Israel sa aton Ginoo para sa kay David. Makita naton diri nga ginlaragway diri sa aton kung sino ang Dios nga aton nga ginapangayuan sing bulig. Naibaluan naton nga aton na inaay pinamatasan nga kung may kinanglanon kita nagapangayo gid kita sing bulig. Ayhan sa aton nga pinalangga o kung sa aton mga himata, ayhan sa aton nga mga kilala. O kung ayhan, may mga tinion pa gani sa mga tao nga hindi man aton kilala. Kaya may mga tinion man nga nagapangayo kita bulig mismo sa mga butang nga ginapanag-iha naton. At any rate, we all need help. Kagtungod sini, sa aton gili Kristohanon niya pagkabuhi, amuman sini.
1: Nagapangayo kita bulig. Pero na ibaluan ato niya ang ato niya bulig, ara gid kag nagikan gid sa aton niya Diyos. Kaya nga man, sino kag ano ang Diyos sa aton niya kabuhi? Kung lang taon na sa versikulo 2, makita na ito ng una, dira, He is a God who sees our needs. Ara sa versikulo 3, He is a God who accepts our sacrifices. Kag sa verse 4, He is a God who knows our desires. Katahom sa sininga, versikulo 3. Kaya makita naton sa tatlo ka versikulo kung ano ang Ginoo sa aton kabuhi. Kag una diri nga masapuan naton, He is a God who sees our needs. Ang Ginoo naton nakakita gid sang aton nga kinanglanon. Kag indi lamang nga nakita niya, kundi may handom siya kag makasaragid siya sa pagsugata sang aton nga mga kinanglanon. Amo niya kun aton nga lang taon sa pulon sa Ginoo katahom sinibra no. May isa diri ka pauna una nga na sapuan nako no nga kun aton dalan taon katahom sang pagpayag diri sang sininga manugsalmo sa aton. Una gid kun lang taon aton ginliwat malang ini no nga dinalan sa dason nga dinalan magpadala siya sa imo sing bulig gikan sa santuario kag magpabaskog sa imo gikan sa Sion magpadala sing bulig magpabaskog sa imo amo inang makita nato no gikan sa santuario gikan sa Sion. Now ano ining pulong diri nga santuario kag ano ining pulong nga Sion diri kay diri nagikan ang ato niya bulig ang santuario.

kita sa pagsalig sa aton Ginoo. The discipline of waiting. Pero nga ang may mga tinion, nga daw hindi gid nato nabatsyagan ang pagsabat sa Ginoo sa aton pangamuyo. Ayan ari ini sa mga tatlo ka mga rason. Una, because we failed to ask Him. Wala nag-abot ang sabat sa Ginoo sa aton mga kinanglanon, kay una sa tanan, wala man kita nagpangayo bulig sa iya. So how can He help us if we did not even ask Him to help us? Amo ni nga importante ini. Nagambala Biblia sa aton, magpanuktok kita, kiabrihan kita sa Diyos. Magpangita kita, kagpakitaan kita sa Diyos. Pangayo kita, kagatagan niya kita. So hindi kita pabuksan sa Diyos. Hindi kita pagpahayagan sa Diyos. Hindi kita pagatagan sa Diyos. Kung hindi naton anay, mahimpit, kagmatuman ang nauna nga kondisyon dira. Nga magpanuktok, magpangayo, kagmagpangita. So amo ini, may mga tinion sa aton kabuhi nga hindi kita makabatsyag, makisipalinsya sa pagsabat sa Ginoo sa aton mga kinanon, kay wala kita nakapangayo bulig sa iya. Gani pangayo gid kita sing bulig sa aton Ginoo, kag patod gid nga buligan niya kita. Now ikaduwa diri, sa iya nga gugma sa imo kag sa akon bilang isa ka amay. May mga tinion nga hindi kita pagsabton sa Diyos ang aton mga kinanon. Kay gusto niya nga matuluan kita sing leksyon sa aton niya pagpangabuhi. Dumdumo na ton niya ang aton niya Ginoo, ginadisiplina niya kita, agod niya mangin putli pagid kita, mangin Diyos nun pagid kita, mangin matarong pagid kita sa pagkabuhi na ton, Kristohanon. May mga tinion nga hindi pagsabton sa Diyos ang aton pangamuyo. Sa ano nga tinutuyo? Agod mabatsyagan naton ang kabugat sang iat nga kamot sa aton kabuhi nga nagadihon sa aton. Kag paagi sini makapanumbalik kita sa iya, paagi sa paginulusulos sang aton nga mga sala kag mga kakulangan sa iya, kag nyan mabalik ang aton maayo nga pagtamdanay bilang amay naton siya kag subong man anak niya kita. Amo ni gali ang isa sa mga rason diri. Kay may mga tinion nga ginadisiplina kita sa Diyos. Agod na batsyagan naton ang iapagdiyon sa aton kabuhi. Kay katatlo diri, may mga tinion nga hindi pagsabton sa Diyos ang aton nga makinananon. Ang aton nga ginapangayo. Kaya nga man, may maayo pagid siya nga plano para sa imo kag para sa akon. God has a better plan for us. Kag amo ini nga wala ginatag sa Dios ang aton nga ginapangayo, kay may himpiton pa siya nga maayo pa nga plano para sa imo kag para sa akon. Ang makita iya naton ang ara lang sa subong kag ang sa nagligad, pero ang Dios nakita niya ang sa palabuto naton. Kag kun magpangdihon ang Ginoo sa aton kabuhi, ginadihon niya kita nga ang aton niya palabuton makiexperyensya kita sing dako nga kaayuhan. Ayan pidi tani malintulad sa kabuhi ni Joseph. Sang ginhaboy siya sa iyang mga utod digto sa bubon, wala siya nagpangayo bulig sa Dios. Wala siya nagpakitluoy sa aton Ginoo nga buligan siya. Apang sa ginkuwa siya gikan sa bubon, abi niya anay maayo ng iyang agimtangan. Pero nang natabo, ginbaligya pa siya bilang isa kaulipon digto sa Ehipto. Naglahain pagid gani, ginbuligan sa sang Diyos. Wala. Gitagagan siya sang Ginoo sing kusog na makapadayon. Kaya nga man, may maayo nga plano ang Ginoo nga ginaaman sa kay Joseph sa unhan. Kag sang nangin ikaduwa siya nga pinakamataas nga tao sa bilog ng Ehipto, kagsang nag-uliay sila sa iyang mga utod, ano ang ginhambal niya sa iyang mga utod? Mga utod, ang inyo ginhandom sa akon para sa akon niya kalainan. Kagmalaot ang inyo ginhandom sa akon, apang gingamit ini sa Ginoo nga makatag singkayuhan, hindi lamang sa akon,
kundi sa bilog naton

niya kanimaray. Kadtungod sini, nakita ni Jose ang kabilugan niya plano sa Ginoo sa pagdiyon sa iya na kabuhi. Kaya nga man, He is a God who sees our needs. Kad ang aton Ginoo, hindi lamang nakita niya atong kinanglanon, kundi may handong siya at makasaranggid siya sa pagsugata sa aton nga kinanglanon. All we need to do is to wait on the answer of the Lord.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang mga mananampalataya ay tinuli kay Kristo. Ito ang unang larawan ng napakagandang ginawa ng Diyos. Ang spiritual circumcision. Nangyari ito noong tayo ay na-born again, noong tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito pisikal o panlabas na pagtutuli na idadagdag sa ating pananampalataya katulad ng itinuturo ng mga huwad na guro upang magkaroon ng koneksyon sa Diyos. Ipagpapatuloy pa ang ibig sabihin ng espiritual na pagtutuli o spiritual circumcision kasama ang pangalawa at pangatlong larawan na ginawa ng Diyos na nagkukumpleto sa mga mananampalataya. Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng Four Pictures of God's Wonderful Work for Believers in Christ.
2: Pagdating natin sa New Testament, maliwanag na itong pag-circumcise physically ay hindi na required na senyales para sa mga mananampalataya upang ipakita na sila ay may koneksyon sa Panginoong Diyos. Kaya yung mga Pilipino, ba't sila nagpapatuli? Sipin nyo lang yon, no? Walang kakone-koneksyon yon. Dahil sabi mo, ay, mga Ramos, oy, mga lalaki ng Ramos, mga anak ko, bakit sila na-circumcise? Eh kasi, para ipakita na may koneksyon kami sa Panginoon. Walang kakone-koneksyon yon doon. For whatever reason, nakasanayan na lamang ng mga Pilipino, at saka syempre, mababa pagtingin pagka ikaw ay hindi tuli. Tawag sa'yo,

Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart. Bakit ka na-circumcise? By the Spirit. O, tinan nyo, ang liwanag doon, by the Spirit. Dahil sa banal na Espiritu, kaya ka na-circumcise. Hindi dahil sa tao at kumuha ng kutsilyo o kumuha ng gunting o kumuha ng matalim na bato at ginawa niya yung operasyon na yon sa'yo. Hindi daw yon. Kailan nangyayari itong spiritual circumcision na ito? Nangyari ito during conversion. Nangyayari ito pag ang isang tao ay na-born again. Anong nangyari? Pag ang isang tao ay na-convert, ito ang mga prosesong makikita natin. Ang isang tao, makakarinig ng ebanghelyo, bubuksan ng Panginoong Diyos ang kanyang isipan, mako-convict siya sa kanyang kasalanan. Dati, hindi niya iniisip yan, pero ngayon, ano na, nahihiya na siya dahil sa kanyang kasalanan. Iniiyakan niya yung kanyang kasalanan. Sinasabi niya, Lord, grabe pala ako. Ako na yata ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Nakita niya kung gaano katindi ang kanyang korupsyon. Nahihiya siya. Maraming mga tao ngayon pag gumawa ng kasalanan, walang hiya. Di nahihiya. Eto, nahihiya siya. Tapos nun, natatakot siya sa Panginoon dahil na-realize niya ang galit, ang puot ng Panginoong Diyos ay nasa sa kanya. Kasama yung lahat yon sa conviction na ginagawa ng Holy Spirit. Tapos ano pa ang mangyari? Kukumbinsihin ng banal na Espiritu ang isang makasalanan na kailangan niya si Hesukristo. Si Hesukristo lang ang kanyang pag-asa. So ang mangyari dito sa taong ito, tatalikuran niya yung kanyang mga kasalanan at mananampalataya siya kay Kristo lamang. At ang magiging epekto nito, pagka nanampalataya siya kay Kristo, siya ay madidikit kay Kristo at ang dominion at ang authority ng kanyang sinful nature ay masisira. At ang litratong ginamit ni Pablo dito, para mong ginupit yung balat at tinapon. Kasi itong sobra na to dito sa katawan ng tao na to na ginupit nung siya ay na-circumcise, ito ay sa kanilang tingin parang sobra, ito ay madumi, ito ay hindi kailangan, so tanggalin yon. Parang ganun na sinasabi ni Pablo dito. Pag sinabi niyang spiritual circumcision, dati yung dumi ng kasalanan ay pumapalibot sa iyo, dati yung sinful nature ay kumokontrol sa iyo, pero dahil sa ginawa ni Kristo, parang natatanggal yung balot na yan at nawawala ng kapangyarihan ang sinful nature sa iyong buhay. At ito ang sinabi ni Pablo na the putting off of the flesh by the circumcision of Christ. O the putting off of the body of flesh by the circumcision of Christ. Hindi niya ibig sabihin na kayo ay nakipag-isa nung si Kristo ay natuli nung siya ay 8 days old. Hindi yun ang sinasabi doon. Ang gustong ipakita rito na parang kumbaga siguro gusto sabihin rito na si Kristo mismo ang nag-circumcise sa inyo spiritually. Sa papanong paraan? By the putting off of the body of flesh. Itong body of flesh dito, this is the corrupt, sinful nature. Kasama dito yung mga carnal instincts and tendencies. So sinasabi dito ni Pablo, natanggal yung body of flesh na yon, yung body of sinful nature, kumbaga, ay tinanggal. Actually, kung isipin natin, no, hindi naman exactly tinanggal, kung hindi yung dominion, yung power nito. Bakit? Kasi nakikita natin, kahit born again na tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero hindi na tayo kailangan magsumunod dun sa sinful nature natin. Nawala yung kanyang authority over us. Nandun siya, nandun ang tukso, pero hindi tulad nun, pag dumating yun, nakusunod lang tayo. Naalala ko tuloy, nung hindi pa ako born again, isa sa aking bondages, lust. Pagka malamig ang panahon, malamig lang ang panahon, hindi ko mapigilan, gagawa ako ng masama na may connection sa pag-iisip ng masama, tinitingnan ng parang nag-iisip ka ng masama tungkol sa isang babae. Ano lang, malamig lang ang panahon, hindi ko mapigilan ang aking sarili. O ngayon, may mga temptation pa rin, pero kaya ko nang sabihin, hindi. Hindi ko gagawin yan. Ayaw yan ng Panginoon. So yun yung sinasabi natin, no? Parang natanggal itong balot na to ng kasalanan sa atin na nagko-control sa atin. Kaya yung litratong ginamit ni Pablo dito, spiritual circumcision. Yun yung litratong pinapakita niya. Yun yung una. Pangalawa,

0: Ang pangalawang litratong pinapakita ni Pablo rito is, we were buried and raised with Christ in baptism. Tinan niyo sabi ng verses 12 up to 13a. Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him. So tinan ninyo, ano ginagawa ni Pablo rito? Una, nagbigay siya ng isang illustration. Ito yung nangyari sa inyo. Kaya huwag kayong magpapadala dun sa mga nagsasabi, magpa-circumcise kayo. Kasi kayo, you were already spiritually circumcised when you trusted in Christ. Pero tingnan nyo yung litrato, no? Pinapakita niyo rin, parang balat lamang, bahagi lang ng katawan mo ang tinanggal at tinapon. O, si Pablo, ginawa niya, pinalawak niya yung litrato. Sabi niya, ang pangalawang litrato ang gusto kong ipakita sa inyo na nangyari sa inyo, eh para kayong nilibing. O, hindi na lang isang bahagi, kasi ano bang nililibing? Namamatay lang ba yung kamay mo at yung kamay mo lang ang nililibing, tapos yung ibang bahagi ng katawan mo nando pa sa labas ng lupa? Hindi. Pag nilibing ka, lahat! Yun yung litrato ang gusto niyang ipakita rito. You were buried. Tapos, you were raised up from the dead. Pero itong ginamit ni Pablo, hindi sapat na gamitin yung circumcision. Kaya anong ginawa niya? Ginamit niya yung water baptism. Having been buried with Him in baptism. Kasi nung unang panahon, pag ikaw ay nagpabinyag, nire-require dito, kailangan ikaw, intentional kang nagpabinyag. Pag ikaw ay magpapabinyag noon, naintindihan mo, mali itong relihiyong sinamahan ko, kaya ngayon, ito na, itong pinaniniwalaan ko, itong lahat ng sinasabi sa Ebanghelyo tungkol kay Kristo at tungkol sa kanyang ginawa, ito na ngayon ang paniniwalaan ko. Tinatalikuran ko itong dati kong maling paniniwala. So, dahil dun sa ginawa mo na yon, magpapabinyag ka ngayon. Wala noong mananampalataya na hindi dumaan ng pagbibinyag. Yun yung paraan upang pakita nila na nananampalataya ako. O, so ano nangyayari pag ikaw ay nagpabinyag? Ang pagbibinyag noon, never by sprinkling or by pouring water sa ulo ng isang tao. Ngayon kasi, ginagawa niya sa Roman Catholic Church, bubuhusan yung ulo ng bata. Noon, hindi ganon. Anong litrato noon? Ang water baptism noon, by immersion. Ilulubog lahat ng tao sa ilalim ng tubig. So ano mangyari? Pag ikaw ay bininyagan nun, lubog lahat. Kamay, ulo, lahat ng bahagi ng katawan mo lubog sa tubig. Anong litrato nun? Para kang nilibing sa lupa. Pero of course, di ka naman nananatili dun sa ilalim. Babangon ka uli. Anong litrato? Yun yung litrato na para kang nabuhay ng muli. Kasama ni Kristo. Kasi ano ba nangyari kay Kristo? Si Kristo ay namatay, nilibing, at muling nabuhay. Kaya yun yung litrato nitong water baptism na ito. Yan ngayon ang gustong ipakita ni Pablo. Gusto niyang sabihin sa kanila, kompleto na kayo. Namatay na kayo. O, iniisip siguro na iba, hindi, kailangan patayin natin itong mga aspeto ng buhay natin, ng buhay na buhay. O, anong gagawin mo? Kailangan itlatigo natin yung ating katawan. Kailangan tumapak ka sa mga pakong matatalim. Kinakailangan lumuhod ka simula dito hanggang doon para patayin mo yung mga bagay ng laman mo na gustong gumawa ng kasalanan. Sabi ni Pablo, ba't mo gagawin yun? Eh, namatay ka na nga. Eh, buong katawan mo, nalibing na eh, namatay na eh. Ano pa ang papatayin mo? Ayan yung litratong gusto ipakita ni Pablo dito eh. Ang ganda. No, kaya ito ngayon, nagsosolve dun sa tulad niya, no? May mga tao na, di ba, parang feeling nila, naku, nakagawa ako ng kasalanan, ano dapat mong gawin? Pagdating ng Good Friday, talagang ilatigo natin ang ating sarili. Magpapako tayo. O, may mga ganun sa Pampanga. Punta kayo doon ng Holy Week, meron pang grupo doon, meron pang town doon, kundi ako nagkakamali dahil nung pagpunta ko sa Manila noon, etong nakaraan, kasama ko si Ging, ang naghatid sa amin, Kapampangan. Kaya alam niya yung mga bagay. Sabi niya, Pastor, dito sa lugar na to, ganyan, ganun, ganun. Nagpapapako yung ibang mga tao doon. So sinasabi dito ni Pablo, hindi niyo na kailangan gawin yon dahil kayo ay nalibing na at muli na kayong nabuhay. Pero again, ano, kailangan maintindihan natin, walang epekto yung bagay na yon. Yung intention noon na nung kayo ay nabinyagan para kayong nalibing at muling nabuhay kung wala kayong pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo dito, through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. O yung mga nagpabinyag na wala, hindi naman nila alam. Ba't ka nagpabinyag? Ewan ko kasi nakita ko sila nagpabinyag. Sumama na rin ako. Hindi pwedeng ganoon. At lalo, hindi pwede yung baby. Wala naman siyang pananampalataya. Diba? So sabi dito, through faith in the powerful working of God. Kasi again, ang litrato kasi noon, hindi tulad ngayon, pwede kang manampalataya ngayon sa atin, no? Tapos kailan ka magpapabinyag? Ay, ano kasi, makisabay ka na lang dun sa iba. Aabutin pa ng isang buwan bago ka magpabinyag. Para hindi naman sayang yung tubig kasi lalagyan pa natin yung swimming pool na ganito. Noon, hindi. Pag ikaw ay nanampalataya ngayon, asan ang tubig? Ayun, may tubig. Sige, ngayon. Binyagan ka na ngayon. Yun yung paraan upang ipakita nila na sila ay nananampalataya sa Diyos. Na nung si Kristo'y pinatay at nilibing, ang Diyos, binuhay niya si Jesus Christ. At ikaw ay mananampalataya that if God raised Jesus Christ from the dead at nanampalataya ka sa Diyos, you will be saved. Tingnan niyo sabi na Romans chapter 10 verse 9 and verse 10. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Yan ang paraan. Kung gusto mong ikaw ay maligtas, manampalataya ka sa Panginoong Diyos na talagang totoo na si Kristo ay namatay pero muling binuhay ng Panginoong Diyos si Jesus Christ at ikaw ay kasama din doon. O, tapos sabi ng verse 13, hindi pa tapos si Pablo, sabi niya, and you were dead in your trespasses. Ano ibig niya sabihin? Dati kayo ay patay, hindi physically patay. Sabi niya, you were dead spiritually. Sa papanong paraan, ba't kayo patay? In your trespasses. Ibig sabihin, sa inyong mga pinaggagawang mga kasalanan, mga specific sins, yan. Yang, dahil dyan sa mga specific sins ninyo, kayo ay patay. No, pero hindi pa natapos si Pablo dyan. Dinagdagan pa niya. Kayo ay patay, hindi lamang dahil sa inyong specific sins or trespasses, kung hindi dahil din sa inyong sinful nature. Kaya nga sabi niya, and the uncircumcision of your flesh. No? Dinidikit niya dun sa una niyang sinabi. Pag sinabing uncircumcision of your flesh, ibig niya sabihin doon, yung sinful nature ninyo. Diyan nang gagaling yung mga trespasses ninyo o yung mga transgressions ninyo. Dahil sa inyong corrupt sinful nature at dahil sa inyong specific sins, you are spiritually dead. Kaya ito sabi ni Pablo, you who were dead in your trespasses and uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him. So, sinasabi ni Pablo dito, before conversion, you were spiritually dead because of your sinful nature and your actual sins. But, by God's grace, the Spirit of God, ang Spirito ng Panginoong Diyos ay kumilos sa inyong puso, pumasok ang living principle galing kay Kristo, kaya't ano nangyari? Nung time na yon, dati spiritually dead kayo. Pag sinabi spiritually dead, wala, patay. Parang taong patay, hindi niya alam na patay siya. Hindi siya nakakaramdam, kahit na kurutin mo yan, kahit na sabi mo, ang gwapo mo talaga, hindi magre-react yan, patay eh. Ganon din daw tayo noon. No? Nung tayo ay spiritually dead, hindi natin nare-realize yung kasalanan. Minsan kinukonsyensya tayo, pero maraming mga bagay sa ating buhay, hindi natin alam na mali pala ito. Hindi tayo kinukonsyensya, lalo na ngayon. Sabi ko nga, noon, several years ago, pag ikaw ay lalaki, nagsuot ng babae, naku, sama ng tingin ng mga tao sa'yo, mahihiya ka. Sabi ko nga noon, yung mga ganyan, yung mga LGBT, kumbaga, nung panahon noon, makikita nyo lang sila sa peryahan. Mahihiya sila, hindi sila naglilipsing lang sila, ganyan. Tapos, pagbaba nila mula dun sa stage, nagsusuot na naman sila ng normal na kasuotan ng lahat. Kasi bakit? Mababa pagtingin sa kanila. Again, no? Kaya naman ganun, kasi yun din naman ang sinasabi na salita ng Panginoon. Diyos, ayaw niya yun. Pag ikaw lalaki, magsuot lalaki ka. Pag babae ka, magsuot babae ka. Eh pero ngayon, ano mangyari? May mababasa tayo, nagtatrabaho sa DepEd principal. Lalaki, nagdadamit babae. Estudyante, lalaki, magyu-uniform ng pambabae. Hindi na nahihiya yung mga tao. Para sa kanila, wala na yan. Pero dapat sa totoo, mahiya tayo kasi ayaw ng Panginoon Diyos yun eh. Yun ang mangyayari sa spiritually dead person. May gagawin siyang kasalanan, may siniraan siya, chinismis niya. Wala, hindi na kasalanan yung chismis. Parang normal na yun. Maririnig natin sa mga nagkukwentuhan sa radyo, anong chismis na naman ngayon? O may marites, anong balita? Wala lang, parang pinagmamalaki pa nila. Meron akong bagong balita ngayon. Narinig mo ba na si ganito, ganyan na, hiwalay na sila, o ganyan, nabuntisan. Parang wala, hindi na nahihiya yung mga tao. Ngayon, hindi na nahihiya na nag-aasawahan, nagsasama, live-in. Noon, pag live-in ka, parang nahihiya kang magsabi na may ka-live-in ako. Ayaw mong gamitin yung term na yan. Ngayon, ipinagmamalaki pa. Sabihin pa, nabuntis ako nung partner ko. Ba't partner? Hindi ko pa siya asawa, hindi pa kami kinakasal . Pero okay lang, masayang-masaya nga si mami . Nung nalaman niyang buntis ako . Wala na itong elemento ng kahihiyan. Yun yung sinasabi dito. Ito yung sinasabi rito, you were dead. Lalo nating nakikita ngayon. Itong ibig sabihin yun, trespasses, uncircumcision of the flesh. Pero hindi mo na nararamdaman ng hiya. Wala ka ng sensibility, wala ka ng sensitivity dito sa mga bagay na kinasusuklaman at ayaw ng Panginoon Diyos. Pero ano nangyari? Dahil nabuhay ka spiritually, paano nangyari yan? Nung kumilos ang Holy Spirit sa iyo muli, no? Namulat ka, na-realize mo, mali pala yun. Lord, kasalanan pala yun. Ano nangyari? Ba't ka naging sensitive? Paano ngayon? Dati, yung mga nakakakilala sa iyo, alam yung lifestyle mo, masama, ganyan. Tapos ngayon, pag nakita ka lang, uy, ano nangyari sa iyo? Ano nakain mo? Wala na ngayon, nakita ko, mali pala yung mga pinagagagawa ko. Alam mo, pare, may kasalanan ako sa iyo. Sorry talaga. Anong ginawa mo? Ganto, ganyan, ganyan. Ay, grabe ka. Ba't hindi ka nagsabi dati? Wala, parang wala lang nun. Ngayon, nakita ko mali pala talaga yung ginawa ko. Ang laking kasalanan pala sa Panginoong Diyos. Bakit nangyari yun? You are now spiritually alive. Bakit? Because of the work of Jesus Christ. Dahil sa connection mo ngayon kay Kristo, dahil sa kilos ng Holy Spirit na dinala ngayon yung spiritual life sa'yo, yung eternal life sa'yo, iba ng klase yung naging pananaw mo sa kasalanan. Iba na naging pananaw mo tungkol sa Diyos. Iba na naging pananaw mo kay Jesus. Iba ng love mo sa Panginoon at sa kanyang gawain. So yun yung litratong pinapakita ni Pablo rito ang ikalawa. You died, you were buried, and you were raised up in Christ. Specifically, nung time ng inyong water baptism, nung unang conversion nyo, yan ang nangyari sa inyo. Okay, ngayon, ikatlong litrato na gusto ipakita dito ni Pablo. We had our sins forgiven and our record of debt canceled. Actually, may connection ito . Sabi ng verse 13 and verse 14 ay ganito, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with all its legal demands, this he set aside by nailing to the cross. O, tandaan niyo yung mga litrato. Unang litratong pinakita niya, spiritual circumcision, pagtutuli. Ikalawang litratong pinakita niya, kayo ay nilibing na, nalibing na, at muling nabuhay. Ngayon, ikatlong litratong pinakita niya, ang inyong record ng inyong mga utang ay kanselado na. Dahil dito, ang inyong mga kasalanan ay napapatawad. O, sabi dito, having forgiven us all our trespasses, all, lahat ng kasalanan natin ay napatawad na noong tayo ay nanampalataya kay Kristo. Hindi lamang yung mga maliliit na kasalanan, pati mga malalaking mga kasalanan. Ngayon, alam nyo, napakaganda nito. Kasi minsan, meron tayong mga nagawang kasalanan na talagang kinahihiya natin masyado. Na kahit pinatawad na tayo ng taong nagawa natin ng kasalanan na yon, ibang klase pa rin ang kahihiyang nararamdaman natin. Nahiyang-hiya tayo na tayo, hindi natin mapatawad ang ating sarili. O lalo na siguro pagka imagine ko lang na kunyari, ang nabuntisan mo, sarili mong kapatid. Ang nabuntisan mo, sarili mong anak. Diba? May mga tinatawag na incest eh. Diba? Pinsan mo yung nabuntisan mo, talagang hiyang-hiya ka sa lahat na ano pa itong nagawa. Kung pwede nga lang, napa-abort mo yung baby na yun eh. Nung nasa tiyan pa lang nung kamag-anak mo eh. Diba? Hiyang-hiya ka eh. Pero ano sinasabi dito ng Panginoon? Pinapatawad ng lahat. Kanselado lahat nitong record of debt. Listahan ng iyong mga utang. At dahil kanselado na to, ang mga kasalanan mo ngayon ay napapatawad. Alam niyo, ang ganda nga nitong ginamit ni Pablo rito eh. Sabi niya rito, di ba, tingnan ninyo, no? Having forgiven us all our trespasses. Yung mga previous verses, puro siya you eh. You, kayo, kayo. Ngayon sabi niya, forgiven us. Sinama na niya yung kanya sarili. Bakit? Alam niyo kasi si Pablo, ang laki ng kasalanan niya eh. Bago siya na-born again, ano siya? In a sense, para siyang mamamatay tao eh. Sino mga pinapatay niya? Again, in a sense, mga Kristiyano. Blasphemer siya. Sinasabi niya, yung Jesus na yan, hindi yan Diyos. Sinungaling yan. Impostor yan. Sinungaling yan. Tapos, ano ginawa ni Pablo? Hinahunting niya yung mga Kristiyano. Pakukulong niya sila. Kung pwede, patayin niya silang lahat. Kaya siya, grabe yung kasalanan niya. Marami sa atin hindi umabot sa ganung klaseng kasalanan. Kaya si Pablo, talagang ibang klase itong idea na to na experience niya yung assurance of forgiveness. Kaya sabi niya, having forgiven us all our trespasses, lahat na kasalanan nagawa ko. Again, tayo minsan may mga taong di natin mapatawad eh, kahit naging Christian na. Parang ikaw talaga, hindi ko mapapatawad yung ginawa mo sa kapatid natin, sa tatay natin. Pero sa Diyos, kung talagang may relasyon ka kay Christ, lahat yun, kahit gaano pa yun kasama, napatawad na ng Panginoon. Having forgiven us all our trespasses. At itong state, itong phrase na to, having forgiven. Alam nyo, originally, yung Greek word na pinagmulan niyang phrase na yan, ang ibig sabihin, favor. Binigyan ka ng pabor. Pero later on, yung Greek word, ang naging ibig sabihin, forgiveness that is given freely by grace. Yan ang kapatawarang binigay ng Panginoon. Ngayon kasi, minsan, oo, patatawarin kita, pero gawin mo to. Patatawarin kita, pero bayaran mo muna lahat ng utang mo sa akin. Tsaka may interest yun, ha? Inakaw mo yun. Isang taon na lumipas, may interest yun na 5%, ha? O kailangan, bayaran mo muna lahat yun bago ka patawarin. Pero ang Diyos, sabi dito, God's grace in forgiveness. So ibig sabihin nun, walang ni-require ang Panginoon. Ni-require lang niya, manampalataya ka sa aking anak at pagsisihan mo, aminin mo na ikaw ay makasalanan at tanggapin mo sa iyong puso si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call. kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
4: Katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
6: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAS. Agapay ng sambayanan.
8: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 11 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
6: Bagong araw, bagong balita.
8: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar suspendido pa rin ngayong araw dahil sa malakas na ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Mga dokumento para sa red notice kina dating Congressman Zaldi Co at iba pa na itinuturing na pugante kinukompleto na ng Department of Justice. At sa Kalakalan labor groups kinwestro ng bagong 60 pesos na wage hike sa NCR. At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Muling sinuspinde ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw ng Biyernes, Setyembre 11, dahil sa inaasahang epekto na malakas na ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspensyon ang Dagupan City, Calasiao at mga Tarem sa Pangasinan, kalumpit sa Bulacan, Kibungan sa Benguet at ilang mga bayan sa Pampanga. Sa Minalin, San Simon at Santo Tomas, sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado dong paaralan. Samantala, may ilang paaralan din sa Mexico, Pampanga ang nagsagawa ng face-to-face classes. Pinapayuhan muli ang mga mag-aaral, magulang at mga guro na patuloy na makinig sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan para sa mga susunod na update.
6: Bagong araw, pangunahing balita. Bagong araw, ulan. panahon.
8: Para sa update sa lagay ng panahon, Southwest Monsoon ang nakakaapekto pa rin sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at Bataan, magkakaroon ng paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Northern Samar, ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.5 hanggang 30.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 6:01 ng gabi.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Sa ibang tampok na ulat, mga dokumento para sa red notice kina dating Congressman Zaldico at iba pa na itinuturing na pugante, kinukompleto na ng Department of Justice. Ang detalye mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
7: Kinukumpleto na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumento para makapag-issue ang Interpol ng red notices para kina dating Congressman Zaldico at iba pang pugante na may mga kaso sa Pilipinas. Sa press briefing, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na katuwang ng DOJ ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC at Manila Interpol para makumpleto ang mga hinihinging requirements. Inihayag ng kalihim na pinapalakas ng DOJ ang kanilang kooperasyon sa international agencies upang matiyak na hindi maabuso ang pagkakaloob ng asylum.
9: At tingin po namin sa lalong madaling panahon, malapit na po magkaroon ng kaganapan yung ating kagustuhan na magkaroon ng red notice. Hindi lang ho para kay former Congressman Zaldico, kundi sa iba po pong fugitive from justice. Mas malalim po ang ginagawang ugnayan ngayon ng inyong pamanaan, ng inyong Department of Justice, para matiyak natin na hindi maging haven ng mga fugitives yung mga kaibigan nating bansa.
7: Ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida, kasalukuyang nasa Francisco na may warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan, kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa 7.44 billion na plunder charge. Bukod kay Ko, sinabi ni Vida na kabilang rito si dating presidential spokesperson Harry Roque na nasa Austria na kumakaharap sa anti-trafficking charges kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO. Ang red notice sa isang international request sa mga law enforcement agencies para matukoy ang lokasyon at maaresto ang individual para sa extradition o pagpapabalik nito sa bansa. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal at dayuhang investor na mamuhunan sa Pilipinas at makipagtulungan sa pamahalaan para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Pinangunahan ng Pangulo kahapon ang 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City na co-hosted ng Pilipinas, US at Japan at dinaluhan ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials. Sinalubong din ng protesta ng mga progresibong grupo ang nasabing aktibidad. Samantala, sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng Luzon Economic Corridor o LEC na naguugnay sa Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Aniya, layunin ng corridor na palakasin ang koneksyon ng mahalagang sentro ng negosyo at industriya, transportasyon at kalakalan sa Luzon. Lumawak na rin aniya ang suporta sa proyekto matapos sumali bilang partner countries ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom bukod sa US at Japan. Sinabi pa ng Pangulo na mahalaga ang LEC sa gitna ng pagbabago sa global supply chains at mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Kabilang sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagpapabuti ng transportasyon, enerhiya, digital infrastructure, semiconductor at electronics industry, maritime sector, renewable energy at responsible development ng critical minerals. Minerals. Layon din ang pamahalaan na hindi lamang dayuhang kumpanya ang makinabang sa mga bagong pamumuhunan. Nais nitong mapalakas ang kakayahan ng mga Pilipino at lokal na negosyo sa pamamagitan ng trabaho, skills development, technology transfer at pakikipagtulungan sa local suppliers. Binigang diin pa ng Pangulo ang mga reforma ng pamahalaan para gawing mas mabilis at predictable ang pagnenegosyo kabilang ang Create More Act, Public-Private Partnership Code at ang Green Lane System para sa strategic investments.
6: Bagong araw, balitang kalakalan.
8: Labor groups kinwestiyon naman ang bagong 60 pesos na wage hike sa National Capital Region. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
10: Hindi sinasang-ayunan ng mga labor group ang bagong wage order number NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos na dagdag sa arawang minimum wage, mas mababa sa dating 85 pesos na wage increase. Ayon sa labor groups, maliit na ang 85 pesos na dagdag at mas lalong hindi sapat ang bagong 60 pesos na dagdag sahod sa harap ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Dismayado rin ang ilang leader ng mga manggagawa sa umano'y closed-door meeting tungkol sa bagong wage order dahil hindi umano kasama ang mga manggagawa sa pagpupulong. Giit ng Trade Union Congress of the Philippines, dapat questionin ang wage order number NCR-28 dahil wala umano nung isinagawang public consultation bago ito inilabas. Sa iba pang balita, inaasahan tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa source mula sa oil industry, maaaring tumaas ng 2 hanggang 4 na piso kada litro ang gasolina at 3 hanggang 5 piso ang diesel. Ibabatay ang aktual na taas presyo sa galaw ng Mean of Plat Singapore at foreign exchange mula Setyembre a 7 hanggang a 9. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 48 centavos sa US dollar, 45 pesos at 29 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 43 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 64 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
8: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Sandigan Bayan, positibong mareresolba agad ang mga kasong may kaugnayan sa flood control anomalies. DOJ target namang tapusin sa 2 linggo ang pagsusuri sa extradition request kay Kibuloy. At sa palakasan, Ira Villegas, Albert Ian de los Santos, itinalagang flag bearers sa Asian Games.
6: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
8: Tiwala ang Sandigan Bayan na posibleng matapos na sa loob ng 1 taon ang mga unang kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, ilan sa 26 na kaso laban sa mga mambabatas ay nasa defense stage na. Pinakauna sa mga isinampa noong Nobyembre at 18, 2025, samantala ang 1 kaso ang isinara muna dahil hindi umano mahanap ang akusado. Iniulat din ng Sandigan Bayan na umakyat na sa 82.48% ang conviction rate nito. Ayon pa kay Ekong, nakatulong ang mas mabilis na paglilitis at mas maayos na paghahanda ng mga prosecutor at testigo.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Target naman ng Department of Justice na matapos sa loob ng 2 linggo ang pagsusuri sa mga dokumento para sa extradition request ng Estados Unidos laban kay religious leader Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, prioridad nilang suriin ang mga dokumento at tiyaking dumaan ito sa tamang proseso. Matapos ang 2 linggo, target ng DOJ na ihain agad sa korte ang kaukulang petisyon. Formal na humiling ang U.S. ng extradition kay Quiboloy noong Agosto, kaugnay ng mga kasong kinakaharap niya sa Amerika.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Sa iba pang balita, Paxilica masyado pang maaga para pag-usapan ayon sa Department of Finance Undersecretary. Narito ang ulat hatid ni Babylyn Cacho resulta.
11: Hindi pa napapanahong pag-usapan o ilantad ang anumang detalye patungkol sa Paxilica. Ito ang inihayag ni na Finance Undersecretary Angela Ignacio at Ambassador Heather Varyava, Senior Advisor in the Bureau of Economic, Energy and Business Affairs ng U.S. State Department sa isang press conference sa kalagitnaan ng pagdaraos ng Luzon Economic Corridor Forum. Ani Ignacio, bagamat hindi pa dapat pag-usapan ito, kailangang maging kalahok ang Pilipinas sa pagsulong ng mundo sa artificial intelligence at modernong infrastruktura. Aminado naman si Ignacio'ng tinatalakay ang Paxilica sa Naturang Investment Forum, yun nga lamang ay hindi kalahok ang media sa naturang usapan. Ang pahayag ng 2 opisyales ay bilang tugon sa tanong ng FEBC Network News kung mayroon ng kasunduan sa pagitan ng may 30 bansang lalahok sa Paxilica upang itaguyod ang proyekto. Sa ngayon ay nag-anunsyo na ang Senadong nakatakda na itong maging Committee of the Whole upang talakayin ang usapin dahil ang naturang Paxilica ay magiging AI hub sa Pilipinas. Babylyn Cacho resulta, FEBC Network News, Luzon Economic Corridor, Grand Hyatt, Manila.
6: Bagong araw, balitang bayan.
8: Bago po natin dakuan ang mga pangyayari sa mga lalawigan, nag-anunsyo na rin po ng suspensyon sa klase ang ilang mga lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region, gaya ng sa Caloocan, all levels, public and private, magsishift sa alternative delivery modes kagaya ng Navotas. Samantala, suspended din ang klase sa Quezon City, all levels, public and private, habang sa Valenzuela, all levels, public and private, magkakaroon muna ng alternative delivery modes ngayong September 11, 2026. Sa ibang dako,
6: balitang bayan.
8: Inflation sa Iloilo Province at Iloilo City tumaas noong Agosto. Ito at ang iba pang mga balita sa mga bayan sa ulat ni Shekina Abalon.
12: Tumaas ang inflation sa Iloilo Province at Iloilo City nitong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 9.7% ang inflation mula 9.3% sa Iloilo Province. Sa Iloilo City naman, tumaas mula 7.2% sa 7.6%. Kabilang sa nagtulak sa pagtaas ng presyo ang bigas, kuryente, diesel at mga gastusing pangkalusugan. Ayon sa ahensya, nakatulong naman ang ayuda ng pamahalaan sa bigas at gasolina upang mapababa ang epekto ng pagtaas ng presyo. Sa iba pang balita, nagdagdag ang Department of Social Welfare and Development Caraga ng 10,000 liter water tanker para sa patuloy na pamamahagi ng tubig sa Butuan City. Isinailalim sa state of calamity ang lungsod dahil sa matagal na tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Butuan City Water District, nasa 33 million liters kada araw na lamang ang supply ng tubig mula sa dating normal na 55 million liters. patuloy ang water rationing sa mga barangay na apektado ng pagkaantala sa supply. Samantala, naghatid na rin ang DSWD ng food packs at tubig sa mga residente ng Dinagat Islands na apektado ng water crisis. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
6: Bagong araw, balita sa palakasan.
8: Nasungkit ni Elena Rybakina ang world number one ranking sa women's tennis matapos talunin si King Wen Zheng sa US Open. Tinalo ni Rybakina si Zheng sa tatlong sets 3-6, 6-1, 6-4 para makapasok sa semifinals ng torneo. Dahil dito, nalagpasan niya si Arina Sabalenka na humawak sa top spot sa loob ng 79 na linggo. Ito ang unang pagkakataon na naging world number one si Rybakina at ang pinakamalaki layo niyang narating sa US Open.
6: Bagong araw, balita sa palakasan.
8: Napili sina Olympic boxing bronze medalist Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos bilang flag bearers ng Pilipinas para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Inanunsyo ito ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino sa isinagawang send-off ceremony sa Rizal Memorial Coliseum. Ayon kay Tolentino, pinili ang dalawa dahil wala silang laro sa araw ng opening ceremony kaya hindi maapektuhan ang kanilang paghahanda sa kompetisyon. Si Villegas ay bronze medalist sa 2024 Paris Olympics, habang itong si De Los Santos ay nagwagi ng gold medal sa mga junior international competition. Sa pagbabalik ng ating balitaan, Calamba City LGU at International Justice Mission lalagda ng kasunduan kontra online sexual abuse and exploitation of children. 10 bagong national artists ng bansa kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ibayong dagat, mahigit 1,000 bata nasawi dahil sa tigdas sa Bangladesh.
6: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
8: Inaasahan namang lalagda ng Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement ang Calamba City LGU at International Justice Mission para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children. Para sa ulat, narito si Shaira Gabornes.
10: Nakatakdang nagdaan ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Calamba at International Justice Mission o IJM Philippines ang Memorandum of Agreement o MOA kasabay ng pagtatapos ng 5 araw na Multidisciplinary Team o MDT at Basic Internet Crimes Against Children o BICAC Training upang palakasin ang lokal na pagtugon sa mga kaso ng Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC. Sa datos ng IJM, 3 survivor, 3 suspect at 3 convicted perpetrator ang naitala sa Calamba, habang sa buong bansa ay halos 1,700 survivor ang na-rescue at mahigit 400 suspect ang na-aresto mula 2011. Gayunman, binigyan diin ng organisasyon na underreported ang OSAEC sa buong bansa kung kaya hindi nasusukat sa mga naiuulat na kaso ang tunay na lawak ng problema. Ayon kay Director for Community Engagement ng IJM Philippines Evelyn Pingul, pangunahing tutulong ang IJM sa capacity building ng mga pulis, social welfare workers at prosecutors ng Calamba upang sila mismo ang makaresponde at makahawak sa mga kasong OSAEC na marereport sa lungsod. Sinabi ni Pingul na kailangan ang mismong lungsod ang manguna sa pagtugon sa online exploitation habang patuloy na susuporta ang IJM sa pagsasanay at pag-equip sa mga lokal na na otoridad. Sa 5 araw na training, nakatuon ng mga talakayan at praktikal na pagsasanay sa paghawak ng mga kaso ng OSAIC mula sa law enforcement at prosecution hanggang sa case management, survivor protection at intervention. Bahagi rin ang kasunduan ng pagsusulong ng pananagutan ng mga perpetrator upang makatulong sa pagsugpo sa patuloy na online exploitation ng mga bata. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
13: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Sa iba pang balita, 3 testigo ang iaharap ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court sa darating na Lunes. Narito si Eddie Galvez para sa detalye.
14: Pangunahin sa listahan ng mga witnesses na ipipresenta ng House Prosecution Panel ang isang retiradong Sandigan Bayan Presiding Justice, Officer in Charge ng Office of the Ombudsman at Director ng Company Registration and Monitoring ng Securities and Exchange Commission. Ito ay sinaretired Sandigan Bayan na Presiding Justice Amparo Kabutahitang, Attorney Karen Batu ng Ombudsman at Attorney Gerardo Rosario ng Exchange Commission. Sa press briefing, sinabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, iaharap ng prosecution ang 3 witnesses sa presentasyon ng Article 2 sa impeachment complaint sa Lunes. Sabi ni Ridon, tatalakayin dito ang usapin sa public accountability, integrity in public office at mechanism para matugunan ang undisclosed at unexplained wealth at prohibited business interest. Sa Article 2 ng impeachment complaint, inaakusahan si Vice President Sara Duterte ng pagkuha ng di maipaliwanag na yaman, hindi katimbang ng kanyang legal na kita bilang public official. Kaugnay nito, sinabi ni House Prosecution at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, masusubukan ang imahe sa publiko sa sinasabing simpleng pamumuhay ni VP Sara kapag ipresidenta ng House Prosecutors ang deklaradong kayamanan sa bangko, tax at anti-money laundering records sa Senate Impeachment Court. Nakatakdang ipresenta ng prosecution ang Article 2 sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara at asawang si Attorney Manasses Carpio. Ay kay Barbers, ang deklaradong yaman ni VP Sara ay 88 million, subalit base anya sa records ng kanyang bangko at tax returns, hindi tumutugma sa deklaradong yaman ng Duterte at Carpio. Aniya, ipirepresenta ng prosecution ang deklaradong net worth at financial records sa Senate Impeachment Court na dapat magtugma ang mga numerong ito. Para naman kay House Deputy Speaker Paulo Ortega, ang unexplained wealth ni VP Sara ang pinag-uusapan ng taong bayan. Kung babalikan anya ang mga nakarang hearing sa House Committee on Justice, sinabi ni Ortega na ito ang pako ng committee, ang unexplained wealth na inaabangan ng publiko. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
13: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 bagong national artist ng bansa. Ito ang pagkilala sa kanilang malaking ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Kabilang sa listahan sina Nicanor Tiongson at Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Cajipe Endaya at Nunelucio Alvaro para sa visual arts, Gabriel Formoso para sa architecture, Rafael Froilan para sa sayaw, Maria Beatriz Soro para sa disenyo, Armando Lau para sa pelikula at sining sa pamahayag, Jodoro Hilado para sa teatro, at Alfredo Buenaventura para naman sa musika. Ang Order of National Artist ang pinakamataas na pagkilala ng gobyerno sa mga Pilipinong may malaking ambag sa sining at kultura.
13: Bagong araw, balita pandaigdig.
8: Umabot na sa mahigit 1,000 ang mga batang nasawi dahil sa tigdas sa Bangladesh. Ayon sa tala ng kanilang mga opisyal, nasa 1,002 na ang pagkasawi at mahigit 187,000 kaso ng impeksyon mula nang magsimula ang outbreak noong Marso. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga dahilan ng pagkalat ng sakit, ang mababang vaccination coverage at mga batang hindi na bakunahan. Nagsagawa na ang pamahalaan ng malawak ang vaccination drive, ngunit milyong-milyong bata ang hindi pa naaabot ng programa.
13: Bagong araw, balita
6: Pantaytig.
8: Isasama ng Japan ang aviation sector sa bagong Employment for Skill Development Program para sa mga foreign workers na magsisimula sa April 2027. Layunin ng programa na palitan ang kasalukuyang Technical Intern Training Program. Sa aviation sector, saklaw nito ang mga trabaho sa airport ground handling, kabilang ang pagkakarga at pagbababa ng mga kargamento. Mananatili sa 4,900 ang bilang ng foreign workers na maaaring tanggapin sa nasabing sektor. Target ng Japanese government na maaprubahan ang pagbabago sa December 2026.
6: Balitang Simbahan.
8: 140 nurses at healthcare support workers ng Laloki Psychiatric Hospital sa Newport Moresby sa Papua New Guinea ang nabahaginan ng mga Biblia. Narito ang special report ni Lynn Garcia de la Cruz.
7: Aabot sa 140 nurses at mga healthcare support workers sa Laloki Psychiatric Hospital sa Port Moresby, Papua New Guinea, ang naministeryuhan ng Green Pastures o GP Connect Mission. Ang Laloki Psychiatric Hospital ay tanging referral hospital na nagsaserbisyo mula sa 22 provincial hospital at 22 correctional institutions sa Papua New Guinea. Sa pamagitan ng misyong ito, hangad ng GPP and GP Connect Mission team na ma-encourage ang nasabing mga local healthcare workers, maipadama ang pagmamahal ni Kristo at maiparating ang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Ipinamahagi ng mission team ang mga donasyong toiletries, snacks, daily essentials at ang free pocket Bible mula sa The Generics Pharmacy. Kakibat nito ang panalangin ng pag-asa at kaligtasan mula kay Kristo. Ayon kay GPPNG Senior Pastor Ruel de la Cruz, layo nilang makapagbigay ng pagkaing magpapalakas ng kanang spiritual life ang Biblia. Batay sa Lucas chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Dahil pocket Bible ito ay madaling mabitbit sa pagbiyahe o sa kanilang tahanan, hospital at sa komunidad para anumang oras ay mabasa. Lubos naman ang pasasalamat ni Mrs. Renagi Moliola ng Laloki Psychiatric Hospital sa sinagawang outreach.
15: 5 years of service to this hospital. This is a very historical moment for each one of us standing.
7: Ang pag-organisang ito ay matagumpay na naisakatuparan sa panguna ng core leaders Jason Vitas, Albert Baltazar, Ana Apostol, kasama ang mission leaders na sina Merlin Vitas at Raquel Manguling, mga donors at mga volunteers. Patunay sa outreach na ito, with God, mission is possible. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
6: Bagong araw, bagong diwa.
8: Mula po ito sa unang kabanata ng Nahum, talatang 7. Mabuti ang Panginoon, siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Inaalagaan niya ang mga nagtitiwala sa kanya.
6: Bagong araw, bagong balita.
8: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 11 sa buwan ng Setyembre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
6: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
8: Ang ating tamang oras, 7:50 ng umaga.
16: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
17: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
18: Nage-exercise ka ba? Marami kasi ang hindi naman active pagdating sa physical exercise pero napakahusay sa jumping to conclusions at beating around the bush. may mas effective na exercise na makatutulong na mapaganda ang ating relationships sa trabaho at sa buhay. Let's try to exercise grace. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa pro tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How do we grow in grace? Una, judge less, understand more. Marami sa atin ang napakabilis humusga at magpasa ng sisi sa iba. Kapag may maling nangyari, ang unang gagawin ng marami ay hanapin kung sino ang masisisi. This is not a healthy practice. It will hurt and destroy relationships in the workplace. Palitan ng pangunawa ang panghuhusga. Leave the judging to God dahil siya naman ang talagang nakaalam ng kung ano ang nasa puso ng isang tao. Our duty is to love and understand one another. Pangalawa, forgive and let go of your grudges. Baka naman panahon na para lumaya ka na rin sa iyong mga hinanakit sa buhay. Unforgiveness stunts your growth. Baka kaya ka hindi makausad sa iyong career ay dahil napakarami mong sama ng loob na nakaapekto sa iyong paglago. Pangatlo, embrace God's grace. Mahirap ibigay ang wala sa iyo. You cannot exercise grace if you have not experienced it yet. Embrace God's

Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. September 11 to 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, 1,200 ka insidente na asikaso sang Corona 911 halin Enero tubtob September. Coronadal nagpatuman sang bag-ong ordinansa para sa preparasyon sa linog. 25 anyos nga mekaniko na utasan sang kabuhi matapos ang vehicular crash. PSWDO South Cotabato nagapadayon sa pagpanagtag sang social pension sa mga senior citizen. El Niño ginapreparahan sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato. 91 ka solar street lights nagdugang seguridad sa Sarangani Sultan Kudarat Coastal Road. Free spay neuter drive ginhiwat sa Tacorong City isip tikang batok sa rabies. 80 ka ektarya sang tubuhan sa Colombia ginpaidalom sa pest control. Bag-o nga SB Session Hall sang Malungon, formal nga gin-turnover. Siyam katao pilason sa highway road crash sa Pigkalagan, Maguindanao del Norte. Sa aton balita, National DepEd kag DBM, ginpaklaro ang zero funding issue sa hiring sang public school teachers sa masunod nga tuig. 26 ka kaso may kaangtanan sa flood control projects ginpasaka na sa Sandigan Bayan. DILG magapanagtag sang 1,500 ka bag-ong fire truck sa bugos nga pungsod. Sa balita sa luwas sang pungsod, isa ginbawian sang kabuhi masobra 40 pilason matapos ang mabaskog nga ulan sa Central Japan. Tubig dagat nag-atras sa Argentina apang temporaryo lang bangod sa extreme low tide. Presyo sang langis naglabot sa $100 ang isa ka barrel matapos ang pag-atake sa Gulf region. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Naglabot na sa 1,200 ka insidente ang na-monitor kag naasikaso sang Corona 911 na humalin Enero tubtob September 4 isip kabahin sang padayon nga pagresponde sa mga emerhensya sang syudad sang Coronadal. Suno sa datos sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, lakip sa mga insidente nga natala ang emergency calls, ambulance response, mga tawag may kaangtanan sa pagpa-ospital sang pasyente, mga insidente sang sunog kag iban pa nga emerhensya nga nagakinahanglan sang gilayon nga pagresponde. Paagi sa Corona 911, mas napadasig ang pagbaton kag pagmonitor sang mga report halin sa publiko nga nagabulig agud mas madasig nga makaresponde ang mga ahensya kag opisina sang syudad. Samtang padayon man ang CDRRMO sa pagpatigayon sang nagkalain-lain nga aktibidad kag mga pagbansay, agud mapabakod pa ang kahandaan sang syudad sa nagkalain-lain nga sahi sang kalamidad kag emerhensya. Nagpasalamat si CDRRM Officer Cyrus Jose Urbano sa padayon nga suporta sa ila talatapan. Ginpasalamatan kag ginpabugalman ni City Mayor Erlinda Araquil ang CDRRMO sa ila padayon nga pagserbisyo kag pagtuman sang katungdanan para sa seguridad kag kaayuhan sang mga pumuluyo.

ginduso sang LGU Coronadal ang bag-ong ordinansa nga may tinutuyo mapalig-on ang operasyon sang syudad sa tion nga maglungtad ang mabaskog nga linog. Sa idalom sang Earthquake Preparedness and Response Ordinance, ipatuman ang regular nga earthquake drills, pag-update sang evacuation plans, pagmintinar sang mga evacuation center, kag pagpreparar sang mga rescue equipment. Pagapangunahan sang CDRRMO ang pagpatuman sang programa, kaupod ang mga barangay, bulutuan, ospital, mga negosyo kag iban pang opisina kag institusyon sang syudad. Suno kay Councilor John Ray Rodriguez, isa sa mga author sang ordinansa, importante ang pagpreparar bangod hindi mahibaluan kung san o kag diin maglungtad ang isa kalinog. Ginaobligar man ang mga barangay nga magpatigayon sang quarterly earthquake drills kag siguruhon nga hapos ma-access kag yara sa maayo nga kondisyon ang ilang mga evacuation site. Sa pagplano sang evacuation, paghahatagan man sang nagakaigo nga konsiderasyon ang mga kinahanglanon sang senior citizens, persons with disabilities, mga buntis, kabataan kag iban pa ang nagakinahanglan sang espesyal nga bulig. Agi sa ordinansa, tinguha sang lokal nga gobyerno nga mapabakod ang kahandaan sang mga Coronadalenyo kag mapanubo ang posibleng nga halit sa kabuhi kag propiedad kon mag-abot ang isa ka mabaskog nga linog. Sa dugang pa nga balita lokal, nautasan sang kabuhi ang isa ka 25 anyos nga mekaniko matapos na imbolbar sa vehicular crash samtang nagamaneho sang motorsiklo sa Purok 5, Barangay Talisay, Banwasang Lake Cebu kaagahon sang Webes. Suno sa Lake Cebu Municipal Police Station, nagamaneho ang biktima nga ginatago sa alias nga Jan sang Mio 125 kag nagabiyahe halin sa Lake Cebu pakadto sa Surala. Pag-abot sa isa ka kurbada nga bahin sang ubos nga dalan, wala suno pa nakita sini ang natumba nga poste sang kuryente kag live wire nga nakaharang sa dalan. Bangod sini, nadulaan siya sang kontrol nga nagresulta sa madamo nga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang iya lawas. Gilayon siya nga gindala sa Lake Cebu Community Healthcare Clinic apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Samtang yara na sa kustodiya sang Lake Cebu Municipal Police Station ang motorsiklo nga naimbolbar sa nasambit nga insidente. Padayon ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO South Cotabato sa pagpanagtag sang social pension sa mga senior citizen subong abulan sang Setyembre. Iniisip kabahin sang programa para sa ikatatlo nga quarter sang tuig. Suno kay PSWDO Community Affairs Officer 3 Sharon Rose Noman, ginpatigayon adlaw sang Webes ang pagpanagtag sang social pension sa mga benepisyaryo sa mga banwa sang Santo Niño kag Norala. Magapadayon naman ang distribusyon subong adlaw kag buwas sa banwa sang Banga. Nakatalan naman ang pagpanagtag sa iban nga pang mga lugar lakip ang Pulumulok sa September 14 kag 15, sa Tiboli sa September 16 kag 17, sa Surala sa September 21 tubdo 22, kag sa Lake Cebu sa September 23 kag 24. Nauna na nga nakabaton sang social pension ang mga senior citizens sa Coronadal City sang September 2 kag 3, sa Tantangan sang September 7, Tupi sang September 8 kag sa Banwasang Tampakan sini nga Miyerkules. Nakip sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sang programa ang mga individual nga 60 anyos pataas
Lakip ang mga indigent senior citizen nga wala nagabaton sang suporta o kon pension halin sa gobyerno kag wala sang regular nga source of income. Tinutuyo sang programa nga masiguro ang padayon nga paghatag sang pinansyal nga bulig para sa mga senior citizen sa bug-os nga probinsya sang South Cotabato.

Ginapreparahan sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang posibleng epekto sang El Niño phenomenon ilabi na sa sektor sang agrikultura. Ginahingyo sang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ang mga mangunguma sa probinsya nga iparehistro ang ilang mga pananom sa Philippine Crop Insurance Corporation. Agad may protection sila kung maapektuhan sang mabaskog nga init kag kakulangan sang tubig sa ilang mga pananom. Sa ginpatigayon nga press conference ang OPAG, suno kay Officer in Charge Elias Diamante Jr., importante nga mangin madasig ang mga mangunguma, ilabi na ang mga nagatanom sang high value crops, agud mapanubo ang posible nga halit kag pagkalugi bangod sa El Nino. Sa subong, wala pa sang natala nga dako nga halit sa mga pananom sa probinsya. May kaangtanan sa nasambit nga fenomenon. Apang padayon ang pagpreparar sang gobyerno probinsyal, agud masiguro nga may yara sang nagakaigo nga mga tikang kag suporta para sa mga mangunguma kung maglala pa ang epekto sang El Nino.

sa dugang pang balita lokal, mas masanag kag mas luwas na subong ang isa ka bahin sang Sarangani Sultan Kudarat Coastal Road sa Kiamba matapos na kumpleto ang dugang nga mga road safety improvements sa lugar. Kabugusan nga 91 ka solar power street lights ang na-install sa nasambit nga lugar, lakip ang 3.5 lane kilometer nga asphalt overlay isip sabat sa hingyo sang mga motorista. Tinutuyo sang mga improvement nga mapausuwag ang visibility kag kondisyon sang dalan ilabi na sa gabi kag sa tion sang malain nga panyempo. Suno sa DPWH Sarangani District Engineering Office, ginpatuman ang mga proyekto suno sa mga pagsulundan sang talatapan. Kabahin ini sang padayon nga panikasog sang DPWH-12 nga mapabakod ang road safety, malikawan ang mga insidente, kag masiguro ang mas luwas kag hapsay nga pagbiyahe sang mga motorista kag para man sa komunidad. Nagpatigayon sang libre nga spay kag neuter program ang lokal nga gobyerno sang Tacorong isip tikang sa pagkontrol sang populasyon sang mga ginaatipan nga sapat kag paglikaw sa paglapta sang rabies. Ginpatigayon ang free mass spay and neuter activity adlaw sang Martes sa Tacorong City Cultural and Sports Center. Nakabahin sang pre-festival activities sang 26 talakudong festival kag pagdumdum sang World Rabies Month. Libre ang surgical sterilization para sa mga kwalipikado nga ginaatipan nga ido kag kuring nga may tinutuyo nga mapasanyog ang responsable nga pag-atipan sang mga sapat kag mapabakod ang animal welfare sa komunidad. Suno sa lokal nga gobyerno, kabahin man sang programa ang pagpanubo sang populasyon sang mga stray animals kag pagpalig-on sang mga tikang kontra rabies sa komunidad. Paagi sa nasambit nga inisyatibo, gina-expectar nga mapabakod ang kampanya para sa mas luwas kag responsable nga pag-atipan sang sapat sa sulod sang komunidad. Alas 7:35 ang ato niyang atak na.

Sa dugang pangabalita lokal, ginpaidalom sa pest control operation ang 80 ka ektarya nga tubuhan sa barangay Upper Lumoyon, Banwasang Columbio Sultan Kudarat, isip sabat sa pagdamo sang red striped soft scale insect o kon RSSI. Ginpangunahan sang Office of the Provincial Agriculturist of Sultan Kudarat ang Joint Field Operation adlaw sang Martes gamit ang Liquid Biological Control Agent nga Beveria Bastiana. Suno sa mga otoridad, nakapokus ang intervensyon sa Columbio nga ginkilala isip una nga lugar sa probinsya kung sa diin natukiban ang nasambit nga agricultural pest. Gingamit man sa operasyon ang Mobile Disinfection Unit sang Office of the Provincial Veterinarian agud mapadasig ang malaparon nga aplikasyon sang biological control agents sa mga apektado nga tubuhan. Naghatag naman sang Beveria Bastiana ang Regional Crop Protection Center 12 nga kabahin sang pest mitigation efforts. Tinutuyo sang tingob nga operasyon nga mapunggan ang paglapta sang nasambit nga peste, maprotektahan ang mga tubuhan kag panginabuhian sang mga mangunguma kag malikawan ang mas dako nga epekto sa industriya sang kalamay sa probinsya.

0: Formal nga ginpatigayon ang turnover ribbon cutting kag dedication ceremony sang bag-ong sangguniang bayan. OSB Session Hall sang Malungon sa Municipal Compound sang Banua adlaw sang Webes. Ginpangunahan ni Municipal Vice Mayor Attorney Tessa Constantino kaupod ang 16th Municipal Council ang seremonya nga gintambungan man ni Mayor Bong Constantino kag mga representante sang Executive Department. May moderno nga disenyo ang bagong nga session hall nga maghatag sang mas hapsay kag komportable nga lugar para sa mga pagtililipon, deliberasyon kag paghimo sang mga ordinansa sang sangguniang bayan. Gabalor sang 4.9 milyones pesos ang proyekto nga ginponduhan paagi sa 2026 Local Development Fund. Gintukod ini sang ELC Construction kag may kabugusan nga kalaparon nga 135 square meters. Sa aton ulihi nga balita lokal, siyam ka persona ang ginreport nga pilason matapos ang vehicular crash sa diin imbulbado ang isa ka dump truck sa barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Hapon sang Miyerkules, suno sa paunang report sang Sultan Kudarat Municipal Police Station kag mga opisyal sang barangay, nadulaan sang control ang driver sang dump truck bangod sa mechanical trouble. Rason nga naglikaw ini sa iya linya kag nagbangga sa balay mismo sang barangay chairman sang Pigkalagan nga si Johnny Alamada Adding. Nakaangkon sang grabe nga pilas ang driver sang dump truck. Lakip ang pila ka pasahero nga yara sa cargo deck kag mga tawo nga nagatambay sa higad sang highway nga nadalahig sa insidente. Duha sa biktima ang gindala sa ospital, suno pa sa mga otoridad. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa eksakto nga damyos nga naglungtad o sa naglungtad nga vehicular incident.
1: Balita Nasyonal. DXKI Balita.

Ginpaklaro sa Department of Education o DepEd kag Department of Budget and Management o DBM nga hindi zero ang pondo para sa hiring sa mga public school teachers sa idalom sa ginaduso nga 2027 national budget. Suno sa duha ka ahensya may ginalukar nga 31.22 billion pesos para sa pagbutang sang masobra 64,500 ka authorized teaching positions o authorized teaching positions sa mga pampubliko nga bulutuan. Ini nga pagpaklaro, nagsunod sa mga report nga wala suno pa sang nakapain nga pondo para sa bago nga hiring sang mga teacher nga ginaduso sang fiscal year 2027 budget. Sa pag-insistir sang DepEd kag DBM, hindi dapat ikahulugan nga wala sang pondo para sa teacher hiring ang pagkadula sang separado nga alokasyon para sa bago nga mga posisyon. May mga teaching position nga una nang gin-authorize kag may pondo para sa mga ini sa proposed budget. Suno sa DBM, yara sa 61 billion pesos ang net increase sa personnel services funding sang DepEd para sa 2027, kabahin sang halos 1 trillion pesos nga budget para sa talatapan. Ipahayag man sang DBM nga lakip sa mga prioridad sa 2027 budget ang kaayuhan kag professional development sang mga magtutudlo. Lakip diri ang 12 billion pesos para sa expanded career progression system kag 10.36 billion pesos para sa pagpadayon sang 10,000 pesos teaching allowance. Apang ginaduso pa lamang ang fiscal year 2027 national budget kag mahimo pa ini magbag-o samtang nagapadayon ang deliberasyon sa Kongreso antes ini mapinalisar. Naglabot na sa 26 kakaso may kaangtanan sa mga flood control projects ang ginpasaka sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan batok sa pila ka senador kag kongresista. Sa ginpatigayon nga proposed budget hearing sang judiciary sa Senado, ginpamatud-an ni Sandigan Bayan Presiding Justice Attorney Geraldine Faith Ekong nga unang ginpasaka sang ombudsman ang kaso sang Nobyembre 18 tinalikdan nga tuig. Suno kay Ekong ang pila sa mga kaso yara na sa defense stage samtang isa naman ka kaso ang gin-archive. Matapos nga wala natultulan ang akusado. Ginpahayag naman ni Ekong nga posible nga may desisyon na sa mga kaso sa sulod sang isa ka tuig kung masunod ang proseso nga ginapatuman sa idalom sang Speedy Trial Act. Ang mga kaso mahimo magresulta sa conviction o kung acquittal depende sa ebidensya kag desisyon sang korte. Sa dugang pangabalita national, target sang Department of the Interior and Local Government o DILG nga mapanagtag sa bugos nga pungsod ang 1,500 kabag-o nga mga fire trucks sa sulod sang 18 kabulan. Suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya, tinutuyo sang programa nga mapabakod ang kapasidad sang mga lokal nga gobyerno sa pagresponde sa mga sunog kag iban pa nga emerhensya. Ginpahayag ni Rimulya nga sa sulod sang isa kag tunga ka tuig ginaexpektar nga mayara na sang nagakaigo nga fire truck ang mga munisipyo sa bugos nga Pilipinas. Base naman sa 2025 report sang Commission on Audit, may 119 ka munisipyo nga wala pa sang aktibo nga fire station samtang 11 ka munisipyo naman ang wala sang fire truck sang Disyembre 31, 2024. Ang 1,500 ka fire truck ginaplano nga baklon halin sa South Korea paagi sa isa ka government to government transaction. Inalauman nga makabulig ang proyekto sa pagpadasig sang pagresponde sa mga sunog kag pagpalig-on sang fire protection services sa mga komunidad sa bugos nga pungsod. Sa aton ulihi nga balita nasyonal.

0: Nadugangan sa 43 ang tala sa mga nasalbar sa nasunog nga MV June Aster sa kadagatan sa Coron, Palawan nga naglungtad sa Setyembre 9. Suno sa Philippine Coast Guard o kon PCG, isa pa ka survivor ang nadugang sa anay 42 nga na-report nga nasalbar. Samtang nagapabilin sa 5 ang tala sang mga nautasan sang kabuhi bangod sa insidente. Suno sa pinakaulihing update sang PCG alas 8:20 sang aga sang Webes, nagapadayon ang search and rescue operation sang Coast Guard District Palawan kag iban pa nga responding units. Padayon nga ginapangita sang mga otoridad ang mga biktima ko agad matumod pa kung mayara sang mga pasahero nga nagakinahanglan sang bulig. Suno sa PCG, pwede pa magbago ang tala sang mga ma-rescue kag nautasan sang kabuhi samtang nagapadayon ang search and rescue operation. Padayon naman nga ginamonitor sang Coast Guard ang sitwasyon kag ginaexpektar nga magwa pa ang mga dugang nga impormasyon.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Ginbawian sang kabuhi ang isa ka tawo kag kapin 40 ang nakaangkon sang minor injuries sa Central Japan ini matapos ang mabaskog nga pag-ulan sa Tokai region nga nagumpisa pa sang Martes. Suno sa Japan Meteorological Agency kag mga lokal nga otoridad, nagresulta ang linear rain band sa mabaskog nga ulan sang mabaskog nga pag-ulan nga nagpalubog sa pila ka bahin sa Nagoya kag nagparalisa sang transportasyon. May 3,500 katawo ang nagpadulong sa evacuation centers samtang kapin 200 kasalakyan ang nalubog sa baha kag 41 katawo ang ginreport nga napilasan sa Nagoya. Isa ka lalaki ang ginbawian sang kabuhi sa Kawane Honcho, Shizuoka Prefecture matapos ang isa ka landslide nga natabo sa lugar. Sa Kawanami Prefecture, isa naman kalalaki nga yara sa edad 60 ang na-injured matapos magwa o nagwa para lantawon ang sitwasyon sang ulan. Nauntat man ang biyahe sa palibot sang Nagoya Station kag madamo nga commuters kag estudyante ang napilitan nga mag tinir sa mga temporary shelters. Nagpaandam ang Japan Meteorological Agency nga posible magpadayon ang mabaskog nga ulan kag ginapahanumduman ang publiko nga magbantay sa landslide, baha kag pagsaka sang level sang tubig sa mga suba. Inalauman nga tubtob o ginaexpektar nga tubtob 100 mm ang ulan sa Tokai kag Kanto Koshin sa sulod sang 24 oras. Tubtob alas 6 ang gabi sang Webes. Nag-atras ang tuman ang tubig dagat sa pila ka coastal areas lapit sa Buenos Aires, Argentina sa ulihinga bahin sang Agosto subong at tuig nga nagpakita sang malaparon nga o malapad nga seabed kag mga bangka nga nabilin sa nabaw nga tubig. Suno sa mga eksperto nga ginbasihan sang report ang talagsaon nga panghitabo resulta sang kombinasyon sang extreme low tide kag mabaskog nga hangin nga nagahuyop halin sa duta padulong sa Atlantic Ocean. Ginpakita sa viral videos ang mga tao nga nagalakat sa mga lugar nga masamiyara sa idalom sang tubig. Gani nagdamo ang mga espekulasyon nga mahimo ini sinyales ang environmental catastrophe o kon permanente nga pagkadula sang nasambit nga level sang dagat. Ginapahayag nga ang mabaskog kag padayon nga offshore winds mahimo magtulod sang surface water palayo sa baybayon kag mas nagadako ang epekto kon santo ini sa low tide cycle. Nagbalik ang tubig dagat sa mga apektado nga lugar sang nagbag-o ang sitwasyon sang panahon kag nagbalhin ang tidal cycle. Ginpahanumdom sang mga eksperto nga ang viral footage mahimo maghatag sang malain nga impresyon kung wala ini sang husto nga geographic, meteorological kag tidal context. Ginpahayag nga ang nasambit nga extreme coastal water level fluctuations mahimo matabo sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan bangod sa interaction sang hangin, atmospheric pressure, porma sang baybayon kag tides. Ang panghitabo sa Argentina wala nagapakita nga permanente nga sang pagkadula sang level sang tubig dagat o kon may nagakatabo nga global catastrophe kag ginarekomendar sa mga eksperto nga magbase sa verified observations kag scientific analysis antes maghimo sang konklusyon halin sa mga viral videos. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Naglabot sa $100 kada barrel ang presyo sang Brent crude oil sang Miyerkules na among pinakamataas halin sa ulihi nga bahin sang Hulyo bangod sa nagadako nga tensyon kag pag-atake sa Gulf region. Suno sa report, nagsaka sa $100.70 ang presyo sang Brent crude o kon 2.83% nga mas mataas kumpara sang Martes. Ini matapos ang mga pag-atake sang Amerika kag Iran batok sa mga tanker kag pag-atake sang Houthis sa Saudi Arabia. Nagdeklarar ang Iranian Revolutionary Guards nga ginatake nila ang 8 ka oil tankers kag duha ka US warship samtang nagapahayag ang US nga gintarget sini ang 5 ka Iranian oil tankers isip sabat sa pag-atake sa isa ka American warship. Ginpahayag sang US Central Command nga 5 ka Iranian oil tankers ang ginatake samtang ginsiling naman sang Iran nga nagbalos ini sa mga barko kag isa ka US based sa Jordan. Nagpabilin man nga apektado ang Strait of Hormuz nga isa ka importante nga alagyan sang enerhiya kag kinaagian sang halos 20% nga global oil kag liquefied natural gas shipments. Sa Saudi Arabia, na-report man ang pag-atake sang mga Houthi batok sa mga target sang Saudi samtang suno sa Saudi authorities ang mga drone kag missile attacks nagresulta sang sunog sa pila ka oil facilities kag temporaryo nga pagpauntat sang operasyon. Ipahayag sang UK Maritime Trade Operations nga may pila ka commercial vessels sa Northern Gulf kag Gulf of Oman ang naigo o kon na disable samtang nagapadayon ang military activities sa rehiyon. Bangod sa pagsaka sang presyo sang crude oil, nagadako man ang posibilidad sang pagsaka o nagadako man ang posibilidad sa pagsaka sang presyo sang gasolina sa nagkalain-lain nga pungsod samtang nagapadayon ang tensyon kag pagkabalda sa oil shipping sa rehiyon. Amuyad tong aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Welcome gid sa programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus.dxki. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-updan ka hasta alas 9, subong nga aga. Kumusta ang bugtaw? Ang kalangitan natin medyo hindi pagyapon ang muna ka-clear. Pero somehow, may mga panganod naman nga makitaan pero daw hanap-hanap gyapon, no? May iban nga nakitaan ko sa post sa Facebook nga nag-snow na daw dito sa may Sarangani. Pero hamba sa tong isa, hindi na snow, haze na. Wow, no? Damo ang nagaburubat siya, gasiburo. Tungod sining aton iyang na-experiensyahan nga hindi limpyo nga hangin. So ang advice sang EMB sa ilang ang ilang monitoring is unsafe, no, unsafe paghihapon ang aton iyang hangin uga sining haze halin pa ina gyapon didto sa may Indonesia. So wear your face mask kung lawig-lawig ka gid nga ma-expose sa gawas. Kaya basi masiburo ka man, hindi mo daan na makitaan ang gagmay ng mga particles nga naabi mo, okay lang. Pero sa kagamay niya, ti makasulod gid siya sa imo lawas. No, very tiny nga particles ina. Halong-halong, labi na kay, sobra man kainit sa aton panyimpo diri sa Mindanao. May mga pag-ulan pero laka-laka lang gid. Salamat sa Ginoo sa ulan man nga nagbubo da liwat sa tupi. Ayan. Sa tupi, subong adlaw is amo ang foundation anniversary. Happy 73rd foundation anniversary, Municipalidad sang tupi.